wara gina-provide sa tanan. So kung sa aton pabukon itanan, makabinipisyo kara. Rogobyerno may gintangana. Ha? Nga basihan kung sinorong kwalipikado mga katrupa. Agna kasintro sa mga pigado or mga pobre nga mga igmanghod nato. Ha? Pobre nga, mas pobre pagid. Or ginatawag nato nga mga low-income household. Sandarong pinaka-apektado sa pagtaas ko presyo it mga produktong petrolyo ag mga baga na apektuhan. No? So, hasta makaroon, sigit agra. Agharar o ginadibatihan at ginaawayan makaroon sa mga kabaranggayan. Pero pag-provide nga ra it apply program it gobyerno mga katrupa. Now, para maintindihan niyang itanan, aton istoryahan. Ano ro basihan para makabaton ka itdaya ka nga ayuda? Ha? Una-una mga katrupa is raya nga mga binipisaryo it purpis. Ag walang gutom program it gobyerno. Iya sa Pilipinas nag-aabot ra sa mga 3.5 million nga pamilya nga kagakip sa raya kara nga grupo nga purpis ag walang gutom program nga ra. Di ba? Or ginatawag nga near poor nga nakalista sa community-based monitoring system or CBMS nga ginatawag. Ano ba gusto nga bagon karon? Raya ro mga pamilya nga uwa nagakip sa pinaka pobre pero nagapamiligro nga matugpa sa kapigaduhon. It's because sa pagtaas ko presyo it mga gagastuson. Ag nagaabot tra sa 2.5 million kapamilya. Sakop na mga katrupa. No? Now, ikatlo is low income nga miyembro it SSS. Ag kabilugan nagaabot tra mga more or less 1.5 million. No? Nga mga tawo nga manaba nga kita it mga trabahador. Low income nga miyembro it SSS mga katrupa. Pero aktibo sanda nga miyembro it Social Security System. Ag sugod sa gintagana nga income criteria it programa. Dayang tatlo nga ginbasihan nga makaabil ka it daya kara nga ayuda. It dayang apply program it gobyerno. Ikaw dudu hindi ko kagidyaw. Bukon kat member it purpose ay. Bukon ka man it member it walang gutom program. Bukon ka man it CBMS or community based monitoring system nga gin check nga pobre. Di kara nga sa CBMS nga ra o community based monitoring system. Abong kalukuhan di kara. Bisan may kaya-kaya ka una kara, pwede kay pasugod di kara eh. Kung may kilaga ka, kung may kapit ka, kung may bakit ka. Di ka ron doon. Ro mga low income nga miyembro it SSS. Oh, medyo malisod. Doon tatlo nga ron. Makaabil ka it apply program it gobyerno. So, sa kabilugan, ro target it gobyerno mga katrupa nga tawaan it daya karang ayuda is 7.5 million ka mga pamilya. Ha? Or, more or less mga 37.5 million nga mga manaba nga income itrabahador. Mas marang construction worker ka nga, pila malang imong ginabaton una. Kabulig or nanu una nga mga pigmanghod naton. No? 37.5 million nga mga Pilipino sa bilog nga Pilipinas. Rumaka binipisyo. Now, rutino toyo makabulig sa mga pamilya nga nabudlayan dahil naapektuhan sa pagtaas sa presyo it langis. Ag mga nagapangunang bagakon, doon rumpunto kung hamat nga may ayuda makaroon dahil apply program mga katrupa.

0: So, rupang utana, pobre-pobre kung nung iba, matindig yapon ka baton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, doon yun, masugod yung man karon ro, mga palakasan system sa mga kabaranggayan. Diba? Di karon nagasugod ro, mga may kapit ka una sa DSWD or may kapit ka sa ahinsa't gobyerno, may political color guman. Ro, hinampang karon mga katrupa. Oh. So, question is, hamat iba, nga pobre yun, sugod man mga katrupa sa raya ka nga kriteriya, hamat hindi makabaton. Nga hamat may mga pamilya, nga mga pigado, pero uwa nagakip sa uplift assistance nga ra it gobyerno. Una-una, uwa ka mo nakalista sa mga opisyal nga database. Doon na pero may ginahambag. Uwa man na ka mo yes listahan, no? Or posible nga uwa ka mo nagakip sa purpose. Or walang gutom program. Or uwa sa pinakaulihing nga CBMS data, dahing survey, nga gingamit sa pagpili, di ka na mga katropa at binipisan. Pero pobre-pobre ka, pobre espiritu pa. Nga tawo nga nagapangabuhi iya, pero uwa ka nasugod sa raing apply program it gobyerno. Number two is, basi luma or bukon it updated ro impormasyon. Halimbawa, nagdaba rin kita, di mo karon nga pamilya. Ikanuwa nga to, medyo mabaho-baho rin ginakita. Pero, ro database, alinta sa nauna nga survey. So, wa na update ro mga impormasyon mga katrupa. Di ba? Ikatlo, wa ka nakasugod sa gintagana karang ginbasihan. Kasi bukon itanan nga mga low-income household, automatic nga kwalipikado. May mga income ag socio-economic criteria nga ginasunod ro gobyerno. Ikapat is rong problema sa record. Posible nga may kugang or sagang impormasyon sa pangagan, sa address, or iba pa nga mga detalye nga uwa ka nagakip sa listahan mga katrupa. Ikalima, limitado ang ro target sa binipisaryo. Kasi basi kung pila ang ro budget di ka. No, kung apply program abi, dapat tanan eh. Ro apply program, may gintagana nga numero nga magabaton kung pilagang. That's why nga ginauna, itdaya ka nga grupo, ro gina-consider nga pinaka rung pinaka nagakinahangan makaroon it kwarta. Ha? Base sa available nga datos makaroon nga ginabuitan. Sinuro nagabuyot? Ro DSWD. Do? So, kung nagapati ka nga rosang kapamilya, nga kwalipikado kunta, pero wa nabutang sa listahan, pwede sanda nga mag-coordinate ito sa Municipal Social Welfare o sa aton nga DSWD or sa barangay. Magpangutan na lang ka mo man, no? Pero kung naman tabi, kapin pa harang lapit lang barangay. Dito para sa bilog eh. Oh. So, iya sa aton, ba nagkandarapang ano iba karay? Kasi importante na eh. Bahut ama ng kwan na, bulig. Doon dahing apply program. Now, may pagpahayag ang RPSA, ibasyada ang naton kinyon. Kasi RPSA, ging klaro nanda nga what sanday partisipasyon randang ahinsya sa pagpilit dahil karang mga binipisaryo nga makabaton nga rin ayuda sa apply program. Pero CBMS survey nga ra nga ginpatigyan ita PSA di ka rin sanda sa survey pero nagplastar matagihapon ka ra agro nakadipindi sa listahan una nga ginsubmit it PSA sa DSWD. So DSWD kasayo dito kung sino pobre. Oh, gani pangutana ka muna sa DSWD sa akong barangay. Pero aralang, rupag klaro ka at PSA sa plastada kara mga katropa, pamatian niyang nato.
2: yung mga magulang nag-adto sa
3: yes.
2: Pag-aom na binandahay ka mo nagahalin doon.
4: Oo, dulistaan.
3: Data gata.
4: So gusto lang namin klaruhon ma'am no nga. Do PSA hay what at involvement sa pag-select kung sino taro beneficiary sa uplift. Do amon yat ang involvement hay during conduct data collection through CBMS
3: yes.
4: or community-based monitoring system. But sa CBMS nga data gathering, bukon dun bukong aron it ginpili ka tanamon kundi nga census type pro-approach it data collection.
3: Sa mga survey nga ito ninyo ipatihin, sir,
4: but ang bagon karon hay tanan nga pamagay, ginagtunan,
3: yes.
4: tanan nga households, regardless ang status of living, mangranon ka man o pobre ka man, ginaagtunan doon itatong yung mga enumerator. Ay gina-convince nga mag-participate or maghambay tang participate, magtao iti mo nga information sa amon yung mga data collector. But the CBMS, based sa law, sa Republic Act 11315, this is a voluntary buko na rait mandatory sa sangka individual nga piliton ka kung hindi ka magtao, dapat piliton ka gid, no? Unlike sa mga census namon or sa mga surveys namon kasi doon gid ay designated, no? Sa PSA. Pero the CBMS, the nature it CBMS nga law, ay voluntary. Meaning, kung pag-agto it enumerator sa inyong bagay, no? Hindi kating gusto mag-participate despite sa ginhimoon nga effort, best effort namon yung ginambag na ma-convince ka nga magtaot imong data pero still nag-refuse ka ting wa matang gina-recognize matanamon gina-honor matanamon do yon. Plus for example, kung nagtao kat data nimo sa data collector namon sa CBMS, no, sa CBMS atong ginistoryahan, pero wa mat imo nagperma sa waiver form nga ginapaperma kontakin mo, waiver form imaw doon naga state or nagahambay nga ginaalaw mo do PSA nga i-share do imo nga tong data nga gintao sa mga agencies nga nagakinahanglan itong mga information for the social protection program. Now kung hindi mag-allow, hindi magperma sa waiver nga to, gina-respect matanamon doon. So among brown karon taguon yung tanamon do data nga to nimo, and then you will be part of statistics, numbers. Pero hindi namon ma-access, hindi namon ipa-access do registry or bilog mo nga information. Now, when it comes sa uplift program makaron, no, gin-conduct do CBMS 2024.
3: Mm-mm.
4: The last time na nag-conduct at CBMS was in 2024. Kasi every 3 years mo lang kita ga-conduct at CBMS, no? So 2024 naton gin-conduct, medyo makaron do approach, makaron gid do approach yung gin-himo naton. By the time mag-conduct namon doon, what kami kasayod kung ano do mga programs
3: yes.
4: nga maabot.
3: Kung para siin.
4: Kung para siin. Basta rusugot ka mo itaman nga office. Mag-agto kami, mag-kanda kami. It data collection. Agtanan nga households. Amon nga agtunan. No? So the selection, pagtapos namon it collect it data, gin-process it PSA, gin-check do validity, do accuracy, do reliability, do consistency, it mga responses, it mga aton nga mga households, no? And then gin tanaw naton doon tanan-tanan. So kami sa PSA, mambay ko nga expertise namon do yon dahil years ito kami karon nag-obra, no? And we undergan several trainings kung paalin namon doon tanawon. Now, pag after nga na-clean up namon do information na human namon do database it registry, no? Registry, it do yun yung mga individual or households, gin-submit namon raw data sa central office it PSA, sa PSA Central Office. The PSA Central Office nag-execute it data sharing agreement with the Department of Planning, Economy and Development or DepDev ag DSWD nga datong data sharing agreement nag-allow nga rumanga gingather nga data it PSA through CBMS pwede nga i-share namon sa DepDev ag sa DSWD provided nga datong atong mga nakasugod ito kato sa i-share namon nag-allow sanda
3: sa
4: through
3: waiver
4: yes. sa pag-sign ng date waiver. Now, kung halimbawa nga wa ka nag-sign it waiver, so hindi namon to ma-share dahil one in
3: so hindi ka mag-expect nga kung sa mga masunod na bimana sa may mga makalong niya programa, hindi ta ma-access
4: yes,
3: ang datong
4: yes.
3: agency ro imo nga data.
4: Yes, ma'am. Kasi covered kita data
3: yes,
4: privacy act.
3: So,
4: hindi kita pwede mag-share it basta-basta it data considering nga ro CBMS contains sensitive and personal data which is bawal gitaro nimo sa data privacy act. No? But Kung halimbawa nag-sign ka waiver, datong mga personal and sensitive information nga gintao mo sa PSA, pwede na mo tong i-share sa nagakinahanglan nga agency, no. So after kato gin-share namon, rohatong atong information and then do DepDev sandaro may mandate, sanda may authority sa pag determine it nga tawag naton nga poor, ag near poor. Doon ron rin gamit makaroon sa uplift, poor and near poor, based sa andang proximens test nga model nga gina-apply para ma-determine sino sa mga household, sino sa mga nakalista sa CBMS nga to. Rin ginatawag natong pobre, agrumagapit sa kapobrehon. No? Rin paginambabi natong pobre, roan ang income is below the poverty threshold of the province. Paginambabi natong near poor, sobra imaw sa poverty threshold, pero hindi imaw magsobra sa 1.25 times roan ng kataason, no? So hatong-atong mga individual based sa identification it DepDev gin-submit to sa DSWD Central Office. DSWD Central Office nag-conduct it cross-matching, gin-check nanda kung daya baga is valid ag deserving ang mga individual ag tag na-confirm nanda nga datuhay sakto listahan, gin-pamnaog nanda makaron sa adang regional and provincial offices down to the local government unit. So in other words, do PSA hay what agi that involvement directly sa pagpili kung sino ro nakasugod sa uplift program. Ramon git agid nga participation kato hay ro pag gather it data sa bilog nga area, sa bilog nga barangay, sa bilog nga province, ag gin-consolidate, gin-process, gin-compile na muna yung mga information na ginagamit makaroon sa mga social protection program. Bukod niyang it uplift program, kundi 4Ps doon man, no, sa may mga masugod yung mga 4Ps beneficiaries, mga social pensioner natin yung mga new entrant sa sa kwan sa dayangarang program, and then mga walang gutom program nga i-roll out later it this WD man do yon ro magiging serve as database including do ana it local government unit, no. Gina-encourage naman nga paggamiton man ro CBMS, although nga may discretion do local chief executive whether ana to nga gamiton no or hindi, but pwede na magamit as reference kaysa nga wakagid it basihan. Oo. No, so in terms of mga calamity later nga may maabot, may mga assistance nga maabot, mabaho nga bulig ro CBMS database para bugan it reference or information sino sa mga pumuguyo naton sa community ro nagakinahanglan it assistance. Dayat amam hay fair sa amon ang pagkasayod to the best of our knowledge fair taro pag ano kararo pagpili pag-select agwa tara it mga involvement it kun ano
3: dayang uplift sir base ya tagidra sa statistics sa data it PSA or depende kay concerned agency kung ano nanda agamito nandaro inyo karon yung mga na-compile nga data for reference ya tagid sir
4: based sa statement abi ma'am ni Secretary Gatchalian it DSWD solely rugin rugin basihan sa uplift program is the CBMS. So kung wa kayto sa CBMS, naturally wa ka masugod una karon sa ano sa program nanda. But may mga interviews man ako nga nabatian nga ibang wa nakasugod, no. Possible nga may mga dialogue nga obrahon sa local government unit, no, kung ano ro mga interventions nga obrahon nga deserving man pero wa nakasugod. But then again, kami sa side it sa PSA, dito ta kami ka-add ito sa database kasi naka-encrypt pro data.
3: Yes.
4: Dito ta namon to pwede dugangan, di man kami pwede magbuhin.
3: Oo.
4: Ito ka to. Wagid ita involvement the local barangay government man. Unit, even the barangay, maskin kami, waman kami involvement ito. So, abo nga ni nga nag-aagto kamon sa opisina, umpisa pa ko Lunes, hasta makaroon. Nakita ako ro listahan it uplift nga mga beneficiaries no kaabo no hindi ko i-disclose kasi bukod tanamon doon it bukod tanamon
3: na biro sakto mata sa atong data iya sa mga nagtao mata it ano ron nagperma sa waiver nga i-share do anda kanya data min ko nagsakto
4: yes mata. so far sakto gid ima actually may isang ka LGU nga nag-request it listahan it poor ag near poor sa pwede mat ananda gamito nanda sa mga programs and later kun may mga assistance nga igatao later do LGU, for example. Mm-hmm. So, nag-request sa that listahan, may tatlo nga ka-LGU nga nag-request it listahan from the central office, gin-forward anamon, and then gin-extract ito do mga households karang ginatawag nato nga poor ag near poor ag. Gin-match na kung sa number it gin-pagawa it DSWD. Sakto imaw.
3: Mm-hmm.
4: Sakto gida imaw ito ka to sa kwan. Kasi parehas do indicator nga gin-gamit sa pag-identify. No? Actually, bukong yun at sang ka-dimension do ginabasihan naton pag hinambay mo nga poor or near poor. It doesn't mean na kung may kwarta ka, manggranon ka, oh, or
3: pubre ko. Depende ta sa naging share nga, ano sir?
4: Actually, ma'am, ginatawag naton rin nga multi-dimension na poverty. Kumbaga, bukon yung sangga ang goal do tanawon mo, bukon yung income level, kundi tanawon mo raan ng composition of household
3: pila
4: member, pila sa nasasugod bagay. Kung ma-determine ta, kung pilang bilog sa nasasugod it bagay, ano-ano raan ng mga age ka to, mga unga baga to, or
3: may mga
4: magugang bagay ito ka to, then buon mo raan ng economic data, may mga trabaho baga sanda, naka-eskwela baga sanda, kung may trabaho sanda, permanente baga or seasonal lang. Mm-hmm. Tapos may mga nagamasakit baga sa suod itbay kasi kibahan imo sa CBMS kung nagmasakit. May mga functional difficulty, ano ro mga diferensya nanda kasi pwede naton doon ma-extract. Then sa household level, ginabuo naton do housing characteristics. Daya hay mga household conveniences nanda, mga kagaparon it andang for example andang housing unit, no? And then andang mga access to basic services like mga water, andang mga electricity. Those are mga proxy, tawag naman karon, proxy indicators to poverty. Bukon ni mouth income, but you can determine with those indicators kung sino do mga pobre. No? Mm-hmm. So, pag inambay mo nga may trabaho ka, bukod at butang baon nga manggaranon ka uting. No? So tanawon pa naton do ibang dimension that would tell you nga harang hagaling household say mabilong imaw sa poor and near poor. So daya nga rang mga listahan nga halin sa CBMS nga gina ubra or gin-generate it DepDev, no, hay nag-agi mahambay ko nga nag-agit imura sa maid-id nga scrutiny mga technical person kararon nag-ubra. And then gihambay nga ni nga sa uplift program at aragi na-apply kasi kung igtukat yung mismo sa hatong sa database ag na-analyze kibahan ka tumahugat ka at imo ag tawgan ka.
3: Mga karoon yan ni sir abong na kibot lahat. Ay, may panagtagot ah. Si Indo, ano, paglista, sabi na sana yung lista-lista, may mga ID-ID.
2: May lubang.
3: Yes, oo. So, automatic gali, ito ta sa central office ging extract data ag si DSWT yung bahala to regional to provincial. So,
4: yes,
3: yun
4: ma'am. So, amon nga kunta nga appeal, no? Mm-hmm. Sa atin nga nga mga pumuhuyo, no? Hindi ko mag-agto sa PSA dahil wa man kami it may matao nga information kun haman wa kamo ito nasugod sa datong ato nga listahan. Hindi man kami makahambal sa DepDev, di man kami kapangutana kasi independent asandang agency, gain tabi kami, gain andang mandate, gain duamon. So wa kami nag-istorya at the provincial level. So ako lang karon hay mahugat kita kun ano do mga actions ay no nga na kita man doon itaton nga government, no, do mga dunyar nga mga request tag kun halimbawa nga publika gid mating, no, ag nagtao kat sakto nga information during data collection, mabaho gid aro chance nga makasugod ikaw. Actually, ma'am, daya nga niro ambay namon, this is an eye opener to all nga dati abi medyo gina disregard do mga survey gihambay ang nandang ay survey mana tapos on mana kami it may maano dayon mana kadayon kami it may ma benefit dahil nag survey mana kami doon yun yung gina emphasize ma'am nga. Pero amon ang mandate ita PSA is to conduct survey. What kami ga tao it ayuda. Bukod na namon doon it assistance. So, habagan ni namon kung may una ta kami inugtaot, itao namon. Uh-huh. Pero wa kami. Hindi namon pwede doon maobra. That is the work of other agencies.
3: Sir, haro, ano, min kung nakikita ba nato niya challenge, syempre hamba mo nga ni eye-opener gondra, nga kung sa mga masunod, abay man ang panyempo, inadlo may magpatigin niya survey, magpartisipara sa anda. Karang, may kumakita nato na challenge lang nga, kung may natuod gid man dahil ano ang ginatao nga data ay basi baga sa sunod pwede na ako sa mga ayuda kung nabaan ko ang income kung mas mga makan baga sa
4: kami ma'am no mahambay namon nga expertise do data collection dahil nga bago namon ni deploy damon niya yung mga data collectors ga undergo aro training what anamon ron basta gat asanda nga ginapadagay ito sa field pagkatapos may ginasunod kaming qualification standards it aton niya yung mga data collectors bukod yung taron sanda it mga basta at ano kundi mostly karon nga ni iba karon mga licensed nga mga professionals guta no so doon do sang bilog sa mga gina mga mechanism namon no para ma-ensure namon nga quality ro data and during interview may mga probing questions kami whether nga nagsugid ka kasi ro amon abi karon matangda sa art of interviewing sugid kalating mangutan na kami masugid ikaw and then kun may mga inconsistencies in between sa imo atong mga ginawa madakpan namon namon kasi ro amon nga mga questions karon connected imaw sa kada sambilog the question questions ko una connected imaw sa mga masunod no now kun may mga gumusot pagid nga may una gid ang mga hindi gid ano gatago gid makita namon sa data processing system may ma-detect kami karon kun i-compare namon do mga data nga na-collect namon sa pag-analyze namon ito yung nga statistics, makita namon nga hara outlier kating hamaan nga makararo imong information. So, ginaubra namon karon is gakanda kamit mga validation sa field. Plus, ma'am, may amon pagid nga mga supervisors nga gina-deploy sa field nga nagakandak it spot checking, re-interview, observation. Kumbaga sa observation, gina- Observahan namon ro amon nga data collector kung tama ba ro anang pagcraft it question tama ba ron bukon baga imaw it naglisa baga imaw sa idea maskin phrase na nadupang utana pangaywa nagakanda kami it spot checking para masayra namon kung ro enumerator mismo nagagto ito sa household and then nagakanda kami it re-interview kung may na-detect kami naging submit ni data collector nga medyo bukon kami it convince nga daturo data agto na namon mismo ito sa haron ni Ron household ag magkanda kami itre interview kun amat nga ni ginhambay kami nga pamanuman man na inyong ubra nag survey man dati
3: subject for interview ano gid aron
4: do yun lang gid no ginapaintindi namon nga harahay sang bilog sa mga strategy para ang gid nga ma-ensure namon nga quality gid aron amon all the matuod nga burden kun amat sa respondent but this is one way nga ma-ensure namon nga quality ro data nga amon nga gather. So, I hope nga magsalig sanda sa PSA, mag-interest sanda. Kasi, pag hinambay namon yung data is confidential, protektado gina ron. Yeah. Na namon ron basta-basta nga gina-disclose without, basta in adherence sa aton nga law.
0: Okay. Thank you sa PSA, no? Sa programa ng dakaraing PSA Hour, iya sa XF. Pero, raya ka nga pag tao itayuda, dato nga to ay pagklaro malatat ta PSA. Nga watasan da ita kahilabtanan sa pagtaong ara ita ayuda sa uplift program mga katrupa. Now, sa rayang sitwasyon, sa kada tiempo nga may ginapanupod nga ra nga ayuda ro gobyerno, permit ang nagagawa, no? Ro mga pangutana eh. Nga hamat na tawuan, rosang bilog na to, pero imaw, uwa. Agrayang question, mga katropa, pirmiran na babatian sa mga kabaranggayan, especially sa mga pamilya nga naghahambay, nga sandahe pobre, nagakinahangan man kami itbulig, nagakinahangan man kami itayuda, halin sa aton karanga gobyerno. Agarangon ro tsimpo, sa ginatawag nga nga applic pa assistant program it gobyerno nga makaabil. Now makaron kabuabo nagaursa kara kabuabo nagawangay. Kasi nagaamat-amat yun. Now una dapat naton nga maintindihan. Ngarong ayuda bukon ra it nang kompetisyon eh. Kung sinorong una nga nakapila or sinorong mas kilaga, itaton nga mga opisyal. Rung tinutuyo, it anuman nga mga social assistance program it gobyerno, buligan rung mga tawo nga nakasugod sa gintagana kara nga kriteriya ito. Especially rung mga pamilya nga pinaka-apektado it kapigaduhon dahil sa pagtaas ko presyo it mga baga. Dahil sa pagtaas it presyo it gasolina ag diesel. Tanan, saka unda yun. Pero hindi man naton dapat nga baliwalaon mga katrupa rung sentimiento nga ra it mga tawo nga wa nagakip sa listahan sa makaroon. Dahil sa kamaturan niyang may mga pamilya nga wa ta naabot it survey. Wa sanda masurvey ito? Wa sanda kasayod sa mga impormasyon? Wa sanda na update? Ha? Rumang igmanghod naton kapin pa sa mga remote nga mga lugar. Ag may mga bag-o nga mga pamilya nga nadugaan it trabaho or nagnaba ro anda karang nga kita. Ha? Pero wagagi naka usoy it manami nga income mga katrupa. Daya, wa nakikita it gobyerno. That's why nga, ambag ko ni, importante nga da permero updated nga listahan it, o datos para klaro sa proseso mga katrupa. No? Kung para makareklamo kita or basi makaapila pa kita. Diba? No, nakasalalay di karabiro sa mga pumoy naton, nakasalalay rong pagiging patas eh. Agklaro nga proseso. Kung rong sang kaigmanghod naton, uwa na tawaan, dapat masayuran naton kung ano rong mga dahilan. Kung imaw matahi kwalipikado, dapat makabaton gida. It bulig. Agwat ginapili. Uwa it ginapaboran. Diba? Kasi sa katapos-tapusan, obligasyon naton nga mga pumuyo nga magtauman it insakto nga impormasyon, makibuylo kita sa mga survey ag mga validation itaton karang gobyerno. Dahil kung saga ro datos, posible nga magaresulta raya sa saga man nga pagtumod sa mga tawo nga dapat tagawaan it daya karang ayuda mga katulad. Ha? So dapat maging maayos ro mga programa it gobyerno sa pagpanupod nga rate ayuda. No? Bukod niya mang it kun naano kaabo ro gintawan nag oh napanupura naman natanan tapos na. Kundi kun paano man maimplementar naton daya nga patas klaro wat nagareklamo. No? Ay pras makaron. Kun aton isipon kabuabo tagyapon nga magbanghod naton nga hindi makasamit it daya kara nga benepisyo nga ginatao gina-provide sa ray, nga mga pobre espiritu nga magbanghod naton. Remember, ayuda nga rais, kwarta ra itawo man sa gihapon. Ha? Kwan ra, halin ra sa daing kwarta nga ra, halin man ra gihapon sa mga pumuyo. No? That's why nga, ginapanupod man, nga may sagabton, may accountability, may malasakit, at dapat may integridad mga katulad. Kasi, rokada pamilya nga nagakinahangan, may kinamatarong. No? Ag kada bulig nga ginaprovide, nga ginatawit gobyerno, dapat maging simbolo it matuod-tuod nga serbisyo. Bukon it may mga ginapaboran, mga... Doon doon. Kabay pa. Kasi makaroon nagasangag guman. Dahil sa uplift program nga raita... Pero aton nga oras, alas 8.38 na dayang porsyon aton na katon it... Clear Skin Herbal Soap, dayang sabon, no? Nga magapanami sa aton karanga kutis. Kombinasyon right herbal ingredients, may glutathione ag kojic acid. Ginalimpyuhan, ag ginaduga ro mga impurities sa kagawasan. Ginapuligan ro panit nga papution, panamion ro aton nga skin tone mga katrupa. Nagabulig nga ma-achieve ro healthy glow it aton nga panita. So adlaw-adlaw maggamit ka mo i Clear Skin Herbal Soap ha, para nanamiraton nga kutis mga katropa. Ana yes to health nga produkto agbabakag ra sa mga butika nationwide sa Mercury Pacific Mall diron. Mga 8:39 na aton karang oras dali sa ato makaron nga pag propadayon pagpangalaga Drod Salvador. Good morning. Nagamonitor, nagakapikapit na sa Gapon. Kay Rini, Rosgal, good morning man. Oy, kay Mama Sinay, good morning gid ah. O nasa Cavite nga nagamonitor. Paring Arnold Sastre ha, good morning. Naka-highlight ko pare Arnold. Sa Siag Ibahay, good morning gid na sa Sastre family. Mayad nga pagpropamati kay Tatay Gadoy. Monitor gid aron. Good morning. Nakatutok makaron. Sa atong karang nga pagpropadayon, iba pa nga mga mainit nga mga topiko, balikan ta pagkatapos yang gid aton nga mga commercial. Kindly stand by.

0: magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa imo suki katindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sang 320 ml o na isa man ka Tansan sang Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sang suki imong katindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review HFDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remelito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Cold.
6: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Santon Plus Cold.
7: Iba ka sa lahat.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: XFM
8: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
13: The secret of health.
14: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
0: Santon Plus Gold.
15: Dari na masulod sa Sir Jose Lambalungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga badatian nga naangot dari. Ang malunggay, banggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganin Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man nga cortisol ang gina-producer sa nga aton sa nga gland. Kaya kung nagapabilin nga mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na kadamage ang aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
0: Gold.
15: Makuha nila Sir Josil ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan ng mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dari lang sa Santon Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic mayara pa sang super food kag complete a protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sa aton sa blood circulation.
0: Sample Plus Gold.
14: Pwede man aton ma-process ang malunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa malunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man doklayo.
15: Correct Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sinina stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
3: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
15: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C kung nagatumara kita sang Sunthon Plus Gold Capsule kay Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
3: Sunthon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
14: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita makamanufacture. Ining tatlo kama produkto ini sa quality products ang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
14: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix may balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa magustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
14: Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
14: Sa suki niyo mabutika kag pharmacy pamang kot lang kamo dira. Kaya available niya ito sa inyong mga Yes to Health products.
13: The secret of health.
14: Panghabon kamo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad lawang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
13: The secret of health.
14: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
13: The secret of health.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Oy, balikitan mga katropa sa aton makaron nga pag padayon aton karang nga pag pangalagad no. Raton nga oras alas 8 ay di alas 9 impunto na. Mga katropa sa aton makaron nga pag padayon aton karang nga pag pangalagad. No, balikitan mga katropa, galing medyo alanganin na ro chimpo nato. Bangara nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan nato na sa ibang nga mga news an Public Affairs ita XFM. No, good morning anay kay Norming Placido. Ro nagapairal tabi makaron sa panahon nga ra pagapit-lapit la tagid sa guwaga ngani kun kontra partido ka ayaw itsalig pero uwa nanda ginaisipa nga kwarta man it pumuyo concern lang ako dahil naguoy man ako sa mga nagapopanilag sa mga uwa-uwa gid nga ra nga indi gid makabaton itayot babot ang nagawa nga makaron. Master Christian Durigo, pare, good morning ha sa mga katropang bliss natin.
1: Good morning!
0: Nag-monitor mga ron. Rod Salvador, good morning. Nag-copy-copy kita ron. Makaron nga. Good morning. Alas 9:02 na raton karang oras. Kayang portion hato dakaton it sis the pain. Tara, kung may mga ginabatsyag ka, ginabuligan na gidakarang mapahaganhagan, imo karang mga bagatuhan. Kung may agnat ka, ubo, pero pagbara sa ilong, bangod sa sipon, pagpaganakit itgawas, sabi mag-inom ka mo it sis the pain. Para si Tamol doon, nga nagabulig sa pagduga at mga stress-related ang pagpaganakit it aton karon nga ugo. Ang ginapabilin nga manami rong pamatsyagan, mag-focus kita sa mga aktibidades nga para maging produktibo. So adlaw-adlaw mag-inuman no? Para maduga rong mga ginabatsyag naton nga ranga pag-anakit ita kagawasan para makalikaw man sa ubo, sipon, nag-trangkaso. Sis the pain, ano right yes to health nga produkto? Mabakang man sa mga butika, mga katrupa. Kinakugabos na kinachimpo sa ato makaroon nga pag-pangalagad. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko, balikan taro istoryahan ta sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalipo. Well, naging kabulig, gakbay naton makaroon nga gahon sa atong karanga pagpangalagad. Sa atong karanga technical side, kabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karanga XFM News Center, gakbay ta katropang Mariani Tolentino. Sa ngagan, kuamon karanga General Manager, katropang Edwin Garin. Siyempre, ramon karanga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Hoy, sagamat na sa inyong pagpamati, ha? Para sa 96.5 XFM Kalipo. Ako, ang katropa mo.
2: Mga katropa, excited!

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa Imusuki katindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o kung isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka naka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sa imong alam, edad, address, mobile number kag ang ngalan sa suki mo nga tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
2: See posters for details.
1: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review its FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
7: para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na.

0: rin yung
1: anak. Sentin Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentin Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 15 minutos. Mga kataliwan sa oras, ito alas 9 sa Agahod.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: May Red Niagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. May Red Niagaon, Probinsya, Itaclan, Banu at Quilibo. Good morning. Welcome, welcome na karon sa tanyang pag-arangkada, pagpangalagad, programang serbisyong katropa. Makaroon kita nga daw to web sa Petsa 23 sa buwan ni Julio tong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiar. Good morning, magamig nga agahon, mga katropa.
1: Exciting!
0: Magamig, ro, huyup ithangin. Magagumon, madugum-dugum, ro, kalangitan. Manami kung ta magbubalikotot, manami magpupamukot, apang alipin tayo ng salapi.
1: Exciting!
0: Kinahangan magbangon, kinahangan kumayod, kinahangan magtrabaho. Diba, ganun naman talaga ang life para katon niya mga ordinaryong pumuguyo, no? So, hindi naman tayo anak ni, ano, hindi naman tayo anak ni Lushutan, hindi naman tayo anak ng mga kontraktor.
1: Ay,
0: charot, no, mga katropa. Pero ganun naman talaga ang katotohanan. Rain or shine, anytime, anywhere, basta it may trabaho for the go-git agihapon. Kapin kong no work, no pay, ubos yun, mo karon nga leave credit, no, mga katropa. Kinahangan mo gid magbangon ag magsugod it trabaho. So sige lang, no, waman kita nga rat choice. Wala tayong no choice hambang nanda. Wala na nga, no pa. Ay, ano ka pa? Walang wala. Ganun talaga. Ibig sabihin, walang wala, mga katropa.
1: Exciting!
0: So, rato na nga pagdamiyaw, rato niyo pag-gabi, rato niyo pag-welcome. So, mga katropa, nato naka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM bonds. Naka-tuning na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Magamig nga gahon, katropa. Ano, mga manami ka nga ubrahon?
1: Exciting!
0: Ano, manami nga kanon. Ano gid ana ro manami nga higup-higupon. Labod niya mag-init-init man ro ginagamig naton kada nga mga kawas-kawasan. Ginagamig naton nga ginagamig man do kaloob-looban.
1: Exciting.
0: Tagipusuon, cold heart. Wow. Ginakasunod ng malamig na panahon ay ang nilalamig ni nating puso. Ay aba higup laksabaw di karon. Pang papiyan-piyan sa ginagamig nato niya bagat chagon, sa ginagamig nato niya kagawas-gawasan. Okay, good morning, Danay, ha? Sa mga katropa nato, nga nagabubalik ko ito, nagapupamukot sa makaroon niya pang oras. Ano, bangon! Bangon na di karoon katropa, kapin sa may mga trabaho, may mga sugod, may mga opisina, may mga klase. Ay, amat-amat na di karoon, diba? Sibang malate ka mo, ang madya mabuhusan lang kamot magamig na tubig kung ipangisgan ka mo ni Mamag ni Sir. Amat-amat na hiko. Tama ko nga ni, manamigid matamakaroon niya panyempo magpupamukot, magbalikutot, di ba? Manami magligid-ligid. Kapin ko may kaiping ka. Ay! Cuddle weather, ika nga, no, mga katropa. Pero walang cuddle-cuddle weather, walang malamig na panahon sa taong alipin ng salapi. Ay! Do yun karon do masubo-subo nga ni amat-amat na kamo di karon mga katropa. Iba si ba hikaltasan kamo kung malate kamo. Hay kasubo gid ra indon makitaan sa aton karon nga payslip nga may mga kaltas kita. Mas masakit pa sa heartbreak. Ay nako. Oy sa mga katropa mananay naton. Sa aton yung mga mahugot yung mga vendors negosyante nga ano man yung oras rain or shine do anda karon nga pagbubaligya o nakaras may kalibo public market. Good morning everyone gid ana ha. Sa mga katropa naton. Nga mga nagaano man nagabubaligya sa mga manugbakal si may ka mga merkado publiko tali papabakan tindahan sa magkaroon yung pangorasyon. Good morning happy happy Thursday everyone. Thursday na naman.
1: Exciting!
0: At para bang the world is healing.
1: Exciting!
0: No? Ano yung baga tiyagon kung Thursday yun, malapit lang the weekend, tapos magamig para panyempo. Literal, no? The world is healing. Kanami, kita kong off mo, tapos min kong maugan-ugan, magamig. Bukod matatbagyo, ha? About aron. Magamig-gamig, ay. Manami magpupamuko, tapos mabugaw ka pa. Ay, diba ga? Heaven.
1: Exciting!
0: Okay, good morning, Granay, sa mga katropa man nato. sa May Kalibo Shopping Center. Kutubit magabuti, tato niya pagpangalagad pag ililibas sa isla at Boracay, Mainland, Malay. Sa 1st and 2nd District, tato niya probinsya, Taklan. Mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western, Visayas. Good morning! Mayong aga, meron niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas, Filipino workers, ako OFW. Si may mga patid kalibutan, ano man niya oras. Sa inyo karon yung mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Uy, download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application for free. Libre mo lang man doon mga katropa. Agang anamig daw niya, everyday naka-monitor kamo sa XFM Kalibo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines. Kay man feels like home, gid ana ron mga katropa. Good morning man, anay sa mga katropa naton. Nga nakatutok online, kay karapang Wowie season sa Ganzo namin dan Capiz. Mayong aga karapang Wowie, kag sibilog na season family. Katapang Rex Pelayo, good morning. Sa taga-barangay Yawan, sa pamilya Taiko, sa Prokdos, pag-greet kay Richard, kay Luffy, kay Leo, kay Raymond, kay Kobe, ka-cute. Oy, good morning, Gidana, ha, sa mga katapan natin out there. And pag-greet maniya sa barangay San Roque, Malinaw, sa pamilya Taiko, sa pamilya Toriaga, sa Prokdos. Thank you, Gidana, karapang Rex Pelayo. Long Samuel Tian, mayong aga. Sa mga katropa natin, bilog ng Tiad family dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Good morning, everyone. Maugan niya agahon niya sa barangay San Roque, Malinaw. True, gita na karapang Rex Pelayo. Malamig na umaga, mga katropa. Sa mga nagpupamahaw, ha? Sa mga karoon niya pangkorason, ano man namin nga pamahaw, kara katropa? Ano man namin kara nga kanon? Ano man namin nga himuon pang init sa mga meet niya panyempo.
1: Exciting!
0: Exciting! Nakaligo na ba ang lahat? May ligo na ba ang lahat? Or may ligo ka ba katropa? Maskin magamigro panyempo, maugaanon ro panyempo, nagpaligos ka ayhan? Oy ha! Proper hygiene is a must, mga katropa. So yun man doon ginatawag nato niya, anytime, anywhere, rain or shine man, dapat may aton ginya, proper hygiene, na good niya. Hindi man nada makita, ay, what gasungaw kimo? So, mga katropa, ha, baka naman, pwede gitaro niya mag-init itubig. Agad niya makapupaligos, makahugas-hugas ka, mandi karot mga dapat hugasan.
1: Exciting!
0: Oy, mga katropa, good morning, exciting daan, ay, sa mga katropa, exciting Thursday. Sa mga katropa natin, naka-monitor na sa mga radyo. Uy ha, mga katropa, magwasan nyo karon yung mga radyo. Pwede gitya mo mag-monitor tutok. Sa amon niya Facebook live streaming, live na live. Raton karon niya pagpangalagad. Raton niya pag ililibas sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa, live na live. Raton karon niya pagpangalagad. Pag ililibas sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, ha, power share. Datong karon niya live kay man the more the merrier, mas marami mas masaya gid ana ro aton karon niya programa ngani hay ipower share datong karon niya live agud niya maabot man ro maabot it aton niya manaming topiko makaron niya agahon ha ag mga katropa pwede man kamo nga makipag-angot ka ko nasa katat alas 10 sa agahon so mahaba-haba para aton yung oras para ipadagarin yung mga mensahe rin yung mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186 pero mas manami mga katropa nga sa live Facebook live kita mag-ililiba para makitaan man ninyo ako niya
1: exciting.
0: Guwapa, charot! Apo, gina-ana! Kakabasa mo yan, katropang Claire, ng mga compliment ni katropang Jory. Calling the attention of katropang Jory. Nasaan ka na? Malami garo agahon. Basi, nagahinampang kapat hindi ka ron, ha?
1: Exciting!
0: Nagapupainit kapat hindi ka ron. Nagahampang it kagayo. Ay, bawal doon! Bawal ron. Delikado maghampak kagayo, katropang Jory. Ay basi baga hiaywanan mo ag mag doon kita mag liyab ha delikado to mga sunog-sunog makaroon hindi maghampangit kayo delikado ron mga katropa ag kung syempre bantayan kita ninyo ha iba ta pero ginasinghan niya ginahampangan ay basi baga delikat ano sa ano nga nira sa aksidente pa mauli di ba so no. Kira pang Razel Beltran, Zapico, good morning. happy-happy monitoring kita na kita pang Razel. Kay kita pang TJ, nuyo na loksulidad from San Francisco, California. Good morning, kita na kita pang TJ. Sabi ko niya, itan loksulidad. Family, good day sa mga katropa natin out there sa my San Francisco, California. Oras mga katropa sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 28 minutos mga kataliwan. Sa oras, it alas 9 sa agahon. Agrayan na ka nga portion. Grabe kita, paano yung pagsinghot katropang clear. Kagamigit na mga katropa. Ayan ka na mga katropa nga portion. Itod ka to, it premium D3 coffee mix. O sa mga haron, nag-auso it. Ano man naming himuon, ano man naming higup-higupon sa mga karang magamig na panyempo. Harawot, anak. Harawot, agid imaura. Harawot, aros sabat sa inyo karang yung mga puro pangutana. Harawot, aro inyong ginausoy-usoy mga katropa. Mga katropa, premium D3 coffee mix. Karami ito niya klase at kape. It yes to health incorporated. Very healthy para sa ato niya ikaayong ngawas. White side effects. Kay man purong natural. Ano ka nga mga sangkap ngani? Worry no more. Kapin sa mga coffee lovers out there. Aro, premium D3 coffee mix. Ay may mangustin, vitamin D3, ag stevia. Ginapabakod ro immune system, ag resistensya sa gawas. Ag nagabulig nga makontrol ro imo karon niya blood sugar level. Bangod sa natural karang asukar, maghalin sa stevia. Ngani, o white kabagakan, ro may mga ginabatsya nga mga diabetes. O kung may mga ginamonitor nga sugar level sa pag-inom, it's premium. D3 coffee mix. So, what akong kabagakan, especially sa mga coffee lover, di karon, ngawa na ilaman it, mapait niya kape. Apang may mga ginaburubatsya ka para diabetes. Yan ang kamo sa premium D3 coffee mix. Mga katropa, start your day every day with the right cup of coffee. Ngani, mag-inom timpla ka mo every day. Premium D3 coffee mix. Magwas ka rahang, ginapadami man ng calcium absorption. Itato niya gawas. Nagabulig man sa pagpatibay ituan ag ngipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong ngawas. Kapin makaroon mga katropa, rato niya panyempo. Rain or shine. Hindi natin kung amat, masairan kung raya karang anang pagpalangay dire-diretso. Charot.
1: Exciting!
0: saga, mali. Kung raya karang tag-iinit, o kung masilak nga kaangitan, ay dire-diretso. Di ba? Hindi natin masinghan sa makaroon niya panyempo. Ay, kasilak-silak, pero bilog nga adlaw. Pag abot at hapon, gulpit anang nga pag-agom, agbu-buit ugan. Ngani, hay delikado sa ato niya ikaayong ngawas kung mahina kita it immune system. Ngani, dapat sa kape pagang, hay very healthy na mga katropa aga sa kape pagang, hay nakakabulig na pabaskugon, ro ato niya resistensya, ro ato niya immune system. Sa uman, premium D3 coffee mix, araya hay produkto, it yes to health incorporated. About available kita na mga katropa sa Mercury Drugstore. Ag sa danan niya butika sa inyong lugar. Ag hindi kita na madugaan it stock. Pero may stock special sa Mercury Drugstore. Sa siin man ka nga lugar. Available gidron. Pero may mga katropa ro premium D3 coffee mix. Pwede man ninyo rahang ma-add to cart sa Shopee ag TikTok shop. Mga katropa, premium D3 coffee mix. May kapikagon, may santon, ag vitamin D3 ka pa. Dibagasiin ka pa karon. 31 minutos, mga katalimuan sa oras, alas 9 siya agahon. Ag mga katropa, good morning, gidaari sa mga katropa natin na dugang, mga nakatutok online. Pero pang Jory Jorpo, hindi ka lang naglaro ng pushporo, sinindihan pa ganun pa siguro yun.
1: Exciting!
0: O matangani ka na pang Jory, kung ano anta ka ng mga ginahampangan sa makaroon niya panyempo, pang painit.
1: Exciting!
0: Masama ko nga ni, hindi magkampak kagayo, delikado, gidaari. Manamit ako, ano ka na pang Jory, kung iba tang init, it kagayo.
1: Exciting!
0: Pwede gidlat aron, ha? Basta safe. Katropang Rude Salvador, katropang Rita Shadok Salvador, good morning. Nagapuro pa nga pis sa makaroon niya pang oras. So, nagaburo biyahe ka, katropang Rita. Skip safe with, ha? Sa mga katropa nato yung nagabiyahe. Ay, takbong pogi lang. Ay, madanlog rukar sa dahon. Okay, kung waka mo na ila madisgrasya, kung waka mo na ila makadisgrasya, ay, takbong pogi lang ag magpangaman. Okay, hindi mag saga-saga, dasig-dasig, hindi maging kamote rider. Ay, delikado. Kapit makarimadanlog rukar sa dahon. Ako kahapon nagsugod di duty 3 a.m. Nabasa sa ulan, minko naghina ang ngawas kahapon. Red horse lang katapat pag uli kabi. Ay, grabe ba? Grabe, tayo mong pangpabasko gat imo karon niya kagawas-gawasan ka na pang jury. Medyo grabe tayo mga pang-recover. Dapat tayo rin ka nga pulang kabayo.
1: Exciting!
0: Ay, ato yung sipaon taga.
1: Exciting!
0: Kung mahilig ka sa pulang kabayo, ako ang sisipa sa'yo. Charot, sisipain ko ang iyong puso. Ay, grabe ba? Grabe, naroon na ka na pang Ritas. Ay, ka na pang Ritas, ka na pang jury. Aga, syempre, thank you. Ganda ka na pang Ritas, Adok Salvador. Puro pamati. Nag-monitor sa makaroon niya pang orason. Kay katrapang Aljun Dirilo Navarro, good morning. Uy, ha? Today is Thursday. So, pick up time. Makarang Thursday, hindi na niya 12 noon. Ito niya drop box. Una sa katrapang Aljun. Sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Bangangani. Magingabot na ha sa mga nagahugit at ang mga raffle entry para sa ito niya Center and XFM. Libo-libong papremyo. Hindi na 12 noon. Pick up time sa Ruel and Junior Barbershop. Pero ang Michael Villanueva Solina, may red niya gahon. Yung rapang Claire. Patamyaw akon kasi Mario ya sa Lagin Banwa West. Numan siya. Bow, thank you. Gilana sa pagtutok rapang Michael. At sa mga katropa nato. Una karon sa may Lagin Banwa West. No man siya. Happy, happy monitor. Ikarapang nga. Kay Tayo Leopoldo Martinez Jr., good morning. Sa mga katropa nato sa Aliputos, no man siya. Ha? Happy, happy monitoring everyone. Sabi lo ka rin niya, Randoy Martinez Family. 34 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa ito niya pagpangalagad, sa ito niya pag-ililiba, makaroon niya agahon. Dugang lang nato niya o istoryahan. Raya ka nga, may init-init niya gina-istoryahan makaroon. Raya ka nga, uplift program. No, ita gobyerno o kung raya ka mga katropang unified package for livelihoods, industry, food, and transport o kung uplift program. So, di ka ra, ay kukainan nakatuto ka mo sa bullseye. Ginklaro it PSA aklan niya. Wata it kahilabtanan, naro PSA. Sa bilog nga nasyon, opisina it PSA, wata it kahilabtanan. Sa kung sinoro pagapilion niya binipisyaryo, agud makabato taray karang ayuda. Ruan dagat ang naging papel, sandaro nagpatigay yun it survey. O kung naray karang census ba mga katropa? Ay, ano ka mo karon? Familiar ka mo sa mga nag-survey nga ra? Napangayurin yung mga data, mga importante nga data. Ag, di karon ginakuta na kung pilaruin yung income, monthly income, ibilog nga pamilya. Agaro klasit inyong pagpangabuhi. Di karon basta sa inyo ron kung nakasabat ka mo sa survey, kung gin-survey ka mo ko 2024, way back 2024. Particular kararo 2024 community-based monitoring system o kung CBMS. So, di ka to, apapig nagakuta na basi dahil sa PSA, watas na nakasugod. Watas na nakapasugod, andang pangagan ay kubus sa kubus para andang karo niya pagpangabuhi. So, ginaklarot PSA nga, yes, kanda malang gituod ginbuog it DSWD aga DepDev ro mga data it mga posibleng beneficiary sa uplift program but di karon niya taron asta sa pagbuo it data. So ro PSA ging sumite ro anda karon niya naging survey ro resulta it survey ro mga nakalap natipo nandang data it mga pumuguyo particular sa probinsya Taklan ging sumite gin pasa sa central office ro central office nag-extract it data nga ra aging tao sa DepDev ag DSWD. So di ka to makitaan sa di ka to nga CBMS survey ko 2024 kung sinoro mga poor ag near poor ah mga katropa. So tukod mat-aman niya ni nga PSA ro nag-provide it data, PSA at tagad basi nakibot ka mo. Ay, amat waman it gin patigayon niya paglibot, waman gin patigayon niya lista-lista. Eh nasanay, di ba kita kung ayuda ro gina istoryahan abe. When it comes sa ayuda, literal niya may paglibot-libot ro barangay, ro DSWD sa iyong area, ginalista, ginangayuan ka mo ita, raya ka ra nga Raya ka nga inyong mga ID, di ba ga? Sana yabi kita eh. Most probably, makaroon primero kalakaran when it comes sa ayuda. Basi ba nalip na nakibot ka mo nga? Ay, man, what ako nakasugod eh. Wa manit mga naglista pa. Wa ano, what ako maging bisita? Basi may mga pagpunguta na kamong makaroon. Ha? Sa iba man, ay, nakasugod ako. Wa man ako ging lista. May mga makaroon basi. Basi nangawa ka mo nga. Gulpigat nga. Ay, distribution yut ana it ayuda. Ay, pagpanupod yut at ayuda without, ano, proper assessment. Basi man, nakibot ka mo. Nga, gulpiada distribution at ayuda. So, daya, bi mga katropa, ay nag-based asandaro DSWD sa andang mga beneficiary sa naging resulta ay 2024 community-based monitoring system. So kung ikaw na dumdumani mo nga, may nag-agtoki mong taga PSA, PSA enumerator sa inyong area ko 2024, nagsabat ka, ging butang mo igto kung pilagbilog ka mo sa bagay, sinuna ga trabaho, sinuna ga tuon, basi may mga naga-maintenance iya, di ba may mga makaroon niya kutana ka to eh. So sa bilog lo sa mga factor sa pagsala, kung igo ba garo inyong monthly income sa inyong bilog nga pamilya or kugang pa. Karon dayon ma-identify kung poor ka mo, near poor, middle class o kung ano man, di ba ga? So automatic pagbuog it DepDev ag DSWD data sa PSA di ka tot arrange ag nakita nanda di ka to kung sino near poor ag poor, automatic beneficiary yun dayon. Beneficiary yun sa Raya Karang Uplift Program. Wa it naging field assessment, naging patigayon iya sa ato niya probinsya at aklan, wat mga paglibot-libot, wat paglista-lista, sin o kaman niya halin sa barangay, sin o kaman niya halin niya representante halin sa DSWD, MSWD, anat LGU, o wat kahilabtanan rusin o man sa pagpili it DSWD sa mga beneficiary sa Uplift Program solely igturon halin sa survey ko 2024. So kung ikaw na dumdumani mo, waka nagperma sa waiver ko 2024 nga to. Waka nagperma abimana sa waiver nga. Ay, gapasugot ako nga i-share, ipakigbahin ro ako niya data sa ibang ahensya at gobyerno. Kung waka di ka to nagperma, so expect mo lagi nga uwa ka sa listahan it beneficiary it uplift program. Okay? Kung nadumduman ninyo. Pero kung nagperma ka mo sa waiver, ag tanaw ninyo, sa inyong survey nga to ay in-check, turo inyong mga ginambang matana. Ay basi, makapasugod ka pa kung hasala ka as near poor or poor. Hasala ka, di ka to nakita it, enumerator, PSA enumerator nga dayar o inyo ka ng estado sa pagpangabuhi. Na? So, abo abing makarang nangawa, abo nga nakibot. Ay, distribution yun, ah. Ano gingagpasan yung mataroamon niya bagay? Wata kami na lista kara, ah. Paanin nata kami nga may trabaho, pero buko ba't bastante roa mo ginakita? Dito kami paglistahon? O dito kami pagbisitahon sa mong bagay? So, rin yung mga paglaro ka, mga katropa. O wat ginpatigayon yung mga lista-lista gidmata? Do'y babi ginabaso, do barangay? Ay, kusino tabi ro magapit sa guwag sigun sa barangay. Kay kap, natot aro halista, uwat mga makaron mga katropa, uwat mga natabo nga makaron. So, ginaklaro man natin ron. Solely, nag-isagahanon nga ahensya gamang PSA nga nagtao it data sa DSWD ag DepDev. Agwa man, it kahilabtanan ro PSA kung sino o kung paano ro pagpili sa mga benepisyaryo. Basta sandig sa data nga nagawa resulta it 2024 community-based monitoring system o kung CBMS, di ka to nagbase ro DSWD kung sinoro makabaton it raya ka ra nga raya ka ra mga katropa nga ayuda sa uplift program. Okay? Na so makaroon, hambang ni PSA ay opener da, especially sa mga uwa na gatao ita, importansya sa mga survey nga ra, na. Kung amatabi ay, maskin na, abong nagahambag, abing, ay maawat, sabi natin ko survey ay mahaba-haba, bikaroon do mga, inyo gita nga, pagsabat sa mga pangutana. So, Sunod sa PSA, aiming ko makabig mandra nga eye-opener. Nga tao, what importansya ng mga survey? Kay man, sa mga survey man, nagatanaw man di kayo nabiro gobyerno, paano man masabat ng mga nagapangunang problema it nasyon, kapin sa kapubrihan? Di karon man makitaan ro estado inyong kabuhi, mga katropa. Ag siya mga nag-aisip, ay, sa sunod gali nga survey, next year, 2027, nabaan ko ako niya, ano yung makaroon ako, amat yung mindset eh, nabaan ko ako ng monthly income, like, medyo pubri, gida ako. Ay, hindi ka mo magtangka, mga magmakaroon mga katropa, ay, mamonitor, agmonitor man gihapon, .psa, kung nagahamba ka mo't minatood, o kung nagapinuril ka mo, okay? Truth, nothing but the truth yung mga katropa rin yung isabat. So, ginklaro rot PSA, hey, abo ba nabing nagabinisita sa dang opisina, nagakuta naman na ito, wata kami nakakipig sa apply program. So, base ka tropa, o wakat yung nagsabat, o wakat yung nag-cooperal sa survey ko 2024. Kasi baga wakat yung nagpirma sa waiver nga, na ginabawagan mo tang i-share it PSA, ro yung mga data sa ibang ahensya at gobyerno. Ha? Ah? So, do yung dokutana bago ka mo mag-alsa, mag-ano, di ka rin, mag-wangaga man, waka mo sa uplift program. So, do yung nabay, basihan ni DSWD sa naging 2024 Community-Based Monitoring System. Okay, so abo-abing nga mga ano eh, abo nga mga indicator para bago ka matumod as poor or near poor. No, so, basi nakibot ka mo, ay ro among kapitbagay nga to, manami man ro ang trabaho, manami man dudaya. Haman ik nakasugod. Haman kami uwa, mamakaron baga, no? Basi magapit, asa nasaguwag, ag nakasugod. Pwede abin natong tanawon mga katropa nga basi nakasugod sanda, apisar nga may trabaho sanda, ay basi andang ginakita, bukot bastante sa andang monthly essentials, monthly bills, na? Kay man sunod sa PSA, ro pag base, pag indicate, identify as poor or near poor sa sangka pamilya is not only just because of their monthly income, but also, haba ko ani kaina, base may mga naga-maintenance, may mga pila pang gatuon sa ruyo niyang pamilya. Do yun pag ito ginatanaw ng indicator, abe, factor, it PSA aklan sa pagsala. Kung ikaw ba ay pobre or near poor. So, do yun o mga katropa, di ka ron nag-base. Di ka ron ro naging basihan it, DepDev, raya karang DSWD, sa mga pagpilit binipisyaryo sa raya karang uplift program. So, hindi ka mo mangawa kung wait nag-agto sa inyong bagay ag naglista-lista. Huwag yung matatabo nga makarundo yun mga katropa. So, daya ay naging basihan nanda sa 2024 Community-Based Monitoring System. So, do yun do importansya at mga survey mga katropa. Importansya ron mga katropa nga not only sa mga ayuda but also paano man masabatid gobyerno ro kapobre hay na based on data kung pila paro kara sa lugar nga na kung abo pare kara ro kubo so kinangat bulig na so do yun so mga katropa hay sa manaton do uplift program may yakman matangani kunta tipilara dewang libo pata yakman, especially sa mga kubos. Ang sunod sa PSA aklan, nagsaganto mataro numero at mga beneficiary sa andang data nga natumod as poor and near poor. No? So, nag-insyakto matana. So, kumaga transparent but ano mga katropa ro natabo. So, do you know mga katropa ay sa uman, ag syempre, ano gali, ano naton, padumdum na tutuman. Bago ka mo mag-share it inyong data, abi man namin, nagpakilala kinyong, ay, taga-PSA kami, ay, magpapatigin kami survey, mag-census kami. So, yun, hindi nyo haro, andag haro niya ID. Bangod suno sa PSA aklan, ro, andag haro niya mga PSA enumerator, andag haro niya mga nag-survey on field, hi, may ID gi dapat, ro anda karon nya tablet, may logo gidit PSA, maskin payong agna ka uniform. Okay, so maging mapagmatsyag man kamo sa pagtaot inyo karon yung mga information sa mga tawo nga nag-aagtos yung bagay ang nagapakilaga as PSA enumerator. So may padumduman karon ro PSA mga katropa. So daya ro naging ano kara, naging proseso. Kung haman ita uwa ka sa beneficiary at uplift program, agambat una ka. Hay, do yun yan ni base ron sa naging survey ko 2024 CBMS. Ag next year, 2027 do next survey, mga katropa. Pero sa may mga gaisip di karon niya, magaparticipar yun apang magapinurel, may plano magpinurel, hindi mo pagtistingi. Hay, ma-detect, ma-identify, manjapon ka mo, mga katropa. Hindi ta na to pagbasta-bastahon. Ro mga ginapadaga nga mga enumerator, mga naga-survey nga rat PSA. Hay, mga hasa. Ag, gin-training aron mga katropa. So, hindi nyo pagbasuhon ha, sikap. Hindi nyo pagbasuhon kung sino mataro una sa inyong LGU. Ay, base baga inyong naisip ay pagapit-chapit sa huwag system ro natabo. Raya ay direkta nga ro DSWD nagdirekta sa central office para buon ro data nga ging pasa per province, per region, sa central office, mga katropa, itag sa ka-opisina it, Philippine Statistics Authority. So, ako man yan, mga katropa, uwa man. Kasi what ako sa bagay pag-survey nga to. Agwat ako, nakapatigayon it. Nakasabat sa Raya Karanga survey. So, sige lang. Ay, abo pa karon doon mga nagakinahangan. Sige, taro aton Karanga Mouse. What ano na nagagana-gana? Okay mga katropa, 49 minutos makadaliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Okay, good morning, gidaanay ha. Sa tanyang mga katropang nakamonitor di karon, sa tanyang mga late tuners, sa mga bagong monitor katon, sa adang mga radyo ay nakabagong bukas pag ang sa uman na live rato niya pagpangalagad, pagililiba. Sa mga karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Hey, karapang Rene Rosgal from Hong Kong, good morning. Kay Uncle Rolando Flores, good morning sa mga tricycle drivers naton. Biyahin New Buswang o nasa ng mga terminal. Good morning, mga solid katropa gitaroin. Karawang Paulino Michael John. Good morning, Idol Claire. Good morning, ita ko rin kay Karawang Aljun Diril Navarro. Ikaw ko no buo doon ay dropbox nyo iya sa banga. Mapapicture ko no imaw kimo. Baw, grabe pa.
1: Exciting!
0: Sige, tanawo naton, Karawang Paulino, Karawang Aljun, kung makagusot kita o na abang-abang. Kung uwa hay, kay Karapang RR lang kamo, kay ukon kay Karapang Chan magpa-picture. Bagit ana sa ato mga solid katropa sa Ruel and Junior Barbershop. Good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Well, mga katropa, standby to talk sa ato yung pagpanumbalik. Duga mga pagtamiro aton karon nga pagbasahon. Duga mga topiko aton karon nga pagatalakayan. Magpanumbalik kita after yamang. Itpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Platform Plus Gold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Sa mga butika.

0: oras, mga katropas, XFM Kalibo Philippine Standard Time, 54 minutos. Mga taliwan sa oras, itales 9 sa agahon. Uy, sa tanyo pagpanumbani ka, programang servisyon katropa. Sa gihapon, mga iba ninyo katropang Clear Tiad. So, may mga katropa, ha? Ruato nyo pagpadumdum sa mga tagabanga, aga sa mga... O nagkaroon na sa mga kagapit niya kabanwahanan na ay maghugugun kamot inyo karoon yung mga entry sa ato niya santo na XFM libu-libong papremyo hay 12 noon hindi na karoon na i-pick up rabo niya drop box o nasa Ruelan Junior Barbershop. Sa mga gustong maghinga botang magakip roon na karoon yung mga raffle entry sa panghinaagang weekly draw hay 4 the go na mga katropa ay amat-amat na tugog rin yung karoon yung mga raffle entry. At sa uman sa iba mat-aman ay pwede man dyan kamo maghugog asahin aga pero syempre bago ro draw nga mga 9 a.m. mga 9 a.m. hinaga pwede gid kamo kahingabot hugog yaman sa aton nga istasyon ag sa Pharmacia Gomez Kalibo Shopping Center naton nga drop box sa hinaga ro 9 a.m. Friday iga pick up man ro aton itong nga drop box. So mga katropa sa uman natandaan ninyo ro inyo karon yung mga sangka blister o kung sangka banigit sa Santong Blas Gold Herbal Capsule ay pwede gid ninyo magamit as your proof of purchase. Sangka blister o kung sangka banig manit premium D3 soft gel capsule, lima nga sachet it Santong Blas Gold Coffee Mix, aga sangka blister o kung sangka banig manit serbo, dietary herbal supplement for men. Ro inyo karon mga proof of purchase, hay isulat sa sangka shop, isulat imong pangalan address. Proof of purchase contact number ag permahan ag ihugog sa ato yung mga drop boxes. Mga katropa, rayo yung mga participating Yesol products. Nga magdaog kayo yung chance magdaog 3,000 pesos weekly. And every Friday, raton karon nga weekly draw. And of course, more than 100,000 pesos in prizes so naghuhat kinyo sa Grand Draw. So baka sa inyo mga katropa, pag maghinga botugog sa ato yung santo na XFM, libo-libong pop. Premyo. Oy, good morning, kita anay ha. Sa ito yung mga katropa. Nga nagapuro pa mati ba o nag-ready si Karabang Ritas pa Iloilo. Gabo with foods. I keep safe, kita anay Karabang Ritas sa drive safe always. Asking ko lang Karabang Claire, siguro hindi na may una Karabang Ritas. Sa bantay-bantay lang. Ay kung uwaron sa Facebook, ay pwede gid sa radyo kamo mag-monitor, no? So, pero medyo may hindi na, may live hindi na sa Facebook ro X-rated. So, abang-abang lang Katropang Ritas Adok Salvador. Mga solid katropa gitabi natin sandara eh. So, 57 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much o sa pag-iba kakon makaroon niya agahon makaroon niya adlaw ito webes magailiba magkakalito man kita karahin ang God Biaranes same time same station alas 9 as at alas 10 sa agahon. Bantayan masunod ka nga programa Endless Love karamiton niya drama hagat katon it XFM Network Philippines. Naging ka-partner kabulig na itong technical side. Katropang Zipil Kit Palmon. Sa nga ganit ating station manager. Katropang John Allen Ascanio. Sa ito niya general manager, Sir Edwin Garing. So we're also provision. Ito niya ever generous. Malo mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si Katropang Claire Tian. Yung nag-aayawan kinyo tananit. Magamig niya agahon. Keep safe everyone. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM. 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: Sa nawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintampate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: healing and natural. Magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa hantong plus cup mix. Bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Sa hantong plus cup mix, may kapikagon, may buong kapa. Rusantong plus cup mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: X.
6: X.
5: F. M.

0: pagpasubon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

0: Linda, sa dinangkad to si Kulit?
1: Ay, ara lang ina sa palibot. O kung hindi gani, ato naman sa payag ni Oliver.
0: Ah? Sinong Oliver nga ina, tita?
1: Pag-ayaw malang ina, diri. Mga dua katuig na siya, diri.
0: Hmm, amo bala? Taga-diin siya, tita?
1: Ang nahibalaan namon, taga-syudad siya. Kag-ilo naman sa mga ginikanan. Nagpasimpalad siya. Kag-diri siya nakatupa. Nagsulod siya bilang kabulig ni Badong sa pagpangisda. Ginbaton ma siya ni tito mo. Gani, makaupod namon siya pirmi.
0: Amo bala?
1: Kag-isa pa, pahamtang man ang buot namon sa iya. Kay mabuot man siya eh. Mapisan. Kag wala ka masang isaway sa batasan niya. Dason, hipuson siya. Mayuhom-yuhom lang ina siya. Kag talagsa lang kung maghambal. Doon

0: Hindi ka mo maglakat-lakat sa igansang baybay?
1: Ay, ginatamad pa ako nung busog ako sang ginpamahaw naton. Kadamo abis na nakaon ko mo. Ginhidlaw ako sang sinugbang nga isda. Ambot kay Christy, ah?
0: Eh, Christy, gusto mo nga maglagaw?
2: Ay, ate, sige ah.

Kriste? Sigurado, nagapilang manong pangaluyag mo dito sa inyo? Kag siguro, may boyfriend ka na? Guwapo, kag manggaranon, pareho sa inyo?

0: boyfriend. Hinali na mga nagsulod sa pensar ko si Ricky. Ang sapat. Ah, aba, wala. Wala ko sang boyfriend. Hmm?
1: Wala ka sang boyfriend? Sa kagwapa mo nga ina ng Kriste?
0: Wala gani.
1: Daw hindi mapatihan ba? Si Lisa gani nga pakaisa natun. Nga daw talaban ang itsura. No kaangkon boyfriend ga army, kagwapo pa. Ikaw pa ayhan?
0: Buang. Mabatian ka gani ni Lisa ah.
1: Pero tuod man nang hindi ko ya magpati nga wala ka sang boyfriend. Kay kagwapa sa imo mo. Dason, manggaranon ka mo? Daw ka imposible man nga wala gisa may makatulpangot sang beauty mo. Ukon pa si pislian ka lang?
0: Basi ah. Kagina sigurong rason. Kung nga tub-tub subong, wala pa ako sang boyfriend.
1: Kung sa bagay, nagakatabogin man ina sa aton nga mga babae, nangin pislian kita kung madamo sang gwapo nga lalaki nga nagapangaluyag. Kabudlay magpili.
0: Si Colette ato ah.
1: Ginaatubang naman niya si Oliver. Dali na. Makadto kita sa payag ni Oliver. Mapasaka kita sang butong. Mainom kita sang tubig sini. Kay ginuhaw ko ah.
0: Ay, dali. Dali.

0: Maayo man, kay kaupod mo siya.
1: Ma, akong ginatumod niya.
0: Maayo kay nakaupod ka kay Silya sa pagkanto diri sa payag ko?
2: Grabe ka kung makatulog sa pakaisa ko ba? Daw mapilit man ang mata mo sa iya eh.
1: Uy, Silya, pwede pala? Undutin ang saga doon panunlog. Wala sang rason para sunlogon ninyo kami nga duha.
2: Ay, nagalahog man lang kunang.
1: Pero hindi naman namin nga lahog. Ano na lang ang pensaro ni Oliver? Nga nanimian ako sang sunlog mo?
2: Ay, sorry nang. Hindi na masulit.

0: Christy.
1: Ay, hindi na ako, ma. Gusto ng isa ka, Bes. Naghigugma ako kay Ricky. Tama ng kasakit kay ginhatag sang isa kalalaki sa kasing-kasing ko. Hindi na ako gusto ka masulit pa. Nasakit ton sang isa kalalaki ang kasing-kasing ko, ma.
0: Oy, hindi ka na maghigugma, liwat, abo bala. Pabayaan mo na lang magtulog ang kasing-kasing mo. Ngayon di makita ang pagpalapit sa iban na pagpakamahal?
1: Oo, ma. Nga mahigugma pa ako. Kung liwat naman akong masakitan.
0: Anak, hindi tanan nga paghigugma nga nagapalapit. Sakit ang ginadulot sa balatsyago naton nga mga babae. May ara nga tunay kagtubtub sa katubtuban.
1: Pareho sa paghigugma sa ako ni papa mo. Lain si papa, ma.
0: Anak, ang paghigugma, mahalin tulad mo sa isa kasukal. May nagadaog, may nagakapyerde. Kung matabuan mo, manugtunto, pyerde ka. Apang kung makatuon ka sa matarong, kag matuod nga nagahigugma sa imo, daog ka.
1: Kun amo, nga mapasimpalad pa ako, ma. Napyerde na ako sa primero. Nga mataya pa ako, liwat.
0: Paano mo ba siling nga napyerde ka sa una mong ataya? Nakaibalo ka bala sang rason? Kung nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sa inyo kasal?
1: Nga kinahanglan ko pa nga hibaloon, ma. Tuma nang nahibalaan ko. Ngunit tampad kag matuod ang paghigugman niya sa akon. Kininabatas niya ako nga ibutang sa dako nga kahuyanan.
0: Ay, ang maayo pa, hindi na lang natin paghambalan ang bahin sa inyo ni Ricky. Kaya nagabatsyag ka lang sang kaakig.
1: Ay, sorry, ma.
0: Ang maayo pa, Karika. Magwa kita diri.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Padlong o pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom sa Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. X. F. M.

0: Ayaw nga po sa inyo.
1: Ma, si Oliver?
2: Ay, maayong hapon man. Ano, Tani?
0: Ari bala si Chibadong?
2: Ay, wala sila. Kami lang dinis ang anak ko.
0: Amugali, pwede bala ko nga makasulod? Dalon ko lang sa kusina ang dala ko nga karne.
2: Ay, karne sang ano, ina?
0: Karne sang baboy talunon, ah.
1: Uy, si mama nag-istorya sa iya. Apang sakon siya nagkatulok. Nga ba lang mo kasi na akong makatulok, sakon? Amo ka palang bala nakakita, gwapa? Toslok ko nung kung nakaroon ng mata mo, makita mo.
2: Uy, Kristi!
1: Kaya makaulugot, May! Oh? Nakauno niya ako sang bilog kung magtulok siya?
2: Oliver, pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala abi siya sa mood, eh. Sige na. Dala na to sa kusina ang dala mo.
0: Ate, sige, ma'am. Sa likod na lang ko maagi, ha?
2: Anak, nga ginamo mo ginsan tong tawo?
1: Ha? Maayo gani. Para hindi na niya ako pagtulukon, wala po na pamisok.
2: Ay, para ina lang. Siguro, nagadayaw lang siya sa imo. Kung nga mo sina akong magtulok siya sa imo, eh.
1: Ha? Pagdayaw? Kagsadiin na padulong? Sa pagpangaluyag, ma?
0: Kagsino naman naghatag sa imo sa ideya? Na pangaluyagan ko ikaw?
2: Bay.
0: Pasensya gid, Ma'am Emilia. Wala ko lang napunggan ang kaugalingon ko na maghambal. Sang nabatian ko ang ginhambal sa anak mo. Kadilantado abis ang lakas ang utok niya, eh. Nga ginapaminsan niya. Napangaluyagan ko siya. Samtang nagatulog man lang ako sa iya. Hindi man siya magagalanyat para sa akon, ha? Agad nga pangaluyagan ko siya. Taghandumon nga manginubya. Sige, mauna na lang ako.
2: Ote, ngayon di ka maghambal, subong. Kay nahuya ka, amo bala? Wala mo ginpaabot na mabatian niyang ginhambal mo. Kaginbalik niya sa imo?
1: Ginsilingin niya to, ma. Kinasakit kong buot niya. Pero ang matuod, naluyag sa sakon. Ang pagtulok niya sa akon, wala sang puno pamisok. Patimaan nga gusto niya akong pangaluyagan.
2: Ay, sigurado ako nga wala sang luyag sa imo si Oliver. Kag wala sa sang plano na magpangaluyag sa imo. Tugod
1: kung may ara, ano ma?
2: Hindi siya maghambal sang amosadto. Hamak mo? Nga isiling niya sa imo nga hindi ka man makagalanyat para pangaluyagan niya. Kaghandomon nga manginobya.
1: Ay, oo, no? Ha, ang gago ya. Abi mo kung sinugid. Ha, ahaw mo lang siya nga mananagat. Ay nga, nagdumdum siya akong pangaluyagan niya ako. Batunon ko man siya. Hindi ko magpatol sa ahaw lang nga kasubong niya, ma.
2: Uy, abi tama na na. Husto na nga inarte nga ina, ha? Pasibla kong pensaron sa mga makakita sa imo nga may kaaway ka?
1: Kay puisit ang lalaki nga to, May. Grabe siya kung makainsulto ba? Aya, pero anong labok sa iya? Ano sa akon? Kundi ako makagalanyat para sa iya? Ano, kid? Kung hindi niya ako pagpangaluyagan?
2: Kung amo, okay lang sa imo. Ngayon sulto ni Oliver sa amusad to. Baton mo, ngayon hindi ka makagalanyat?
1: Ma? Anong buot mo silingon sina?
2: Ang buot ko silingon, kung sa akon ina natabo, ang pag-insulto ni Oliver sa beauty mo, ha! Hindi ko gid pagpaligaron.
1: Ma, pwede ba na? Ngat hagon mo kung anong buot mo silingon? Hindi ko ikaw mahangpan, ah.
2: Oh, Simple lang. Kung beauty ko ang gininsulto ni Oliver, mabalos ako.
1: Paano?
2: Aba, kundi ipakita ko sa iya eh, nga hindi ako ang tipo sang babae nga hambalan niya sang amosadto. Nga hindi ako pwede nga ibaliwala. Ipakaon ko sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga nga nakainsulto sa akon.
1: Ang bot mo silingon nga kuhaon kong atensyon ni Oliver para pakaluyagan niya ako. Ang mabalama.
2: Nagsiling siya nga hindi kaniya pagpangaluyagan. Hindi bala?
1: Oo.
2: Pwes, kinahanglan nga mabali mo ina.
1: Ah?
2: Oo, anak. Kinahanglan nga pangaluyagan ka ni Oliver. Para mapakaon mo sa iya ang ginbuyan niya nga mga tinaga. Kag makabalos ka sa iya.
1: Nga pa. Kaya hindi gani ako gusto nga pangaluyagan. Tama ng isa ka, Ricky, nga nagsakit sang kasing-kasing kuma.
2: Kagpabayaan mo na lang nga kadlawan ka ni Oliver? Kagpabayaan ang pagpanginsulto niya sa imo?
1: Makadlawa siya da.
2: Wait, ano?
1: Oo, ma. Pakadlawa siya mentras gusto niya. Insulto niya ako. Tugtog mong matakan siya. Apang hindi ako magpakita sa motibo para pangaluyagan niya ako, no? Para ako naman ang makabalos.

Bay, ang dumdum ko anay kung magipiktong pagsol-sol ko kay Christy. Agad makaangkon siya sa interest kay Oliver. Bisan isiling pa nga, manubo ini nga sa isang tao. Apang nagsala ako. Daw gusto na lang atindugan ni Christy ang mag-isahanon sa kabuhi tubtubsan ko. Tagi-tsapwera ang lalaki sa kasing-kasing niya. Bagay nga wala ko nagustuhan. Tugod makaluluoy ang isa ka babae, ini makaangkon sang bunga ang iya kabuhi. Tugod magtigulang na siya. Ara lang siya sa bintana. Nagapungko sa umba-umba. Kanagatulok sa mga nagalabay sa dalan. Kamaghulat sang kasi Sidmon sang iya kabuhi. Oh, kinahanglan. Mababag-o kong pananaw niya. Bahin sa paghigugma. Apang paano? Kilala ko ang akon anak. Kung magdesisyon ini bahin sa isa ka bagay, pinal. Mabudlay baguhon. Apang ang tanan nga problema, may kasulbaran. Kung sa mga balatian pa, may bulong. Kagtugod kasing-kasing ang nasakit, kasing-kasing man ang bulong. Apang kay sino kasing-kasing ang mahimo nga makabulong sa kasing-kasing ni Christy nga nasakitan? Kay Oliver?

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3.
7: Premium D3.
3: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
12: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
11: Santol Plus Gold.
13: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang kulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
14: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
15: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM.
17: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
18: Mag-Premium D3 na!
17: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Makilo. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Gurmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay-tato sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remy Joy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM. XFM.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
16: Siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
15: ng all-in-one sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM.
5: Katropa, Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remedito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inklaman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, 47 minutos, mga kataliwan sa oras it alas 10 sa gahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlang ang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Yung Udo. Mayadayad ng Udro Adlao, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Udro Adlao, Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Iraklan, Banuit, Kalibo, mayadayad ng Udro Adlao. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro, Sentro.
0: Adlao kita makaroon itaya karang Webes. Uy, Webes na kita mga katropa. Petsa 23 sa buwan Itulyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin ang Kerman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Magag-umon, maasaw-asaw nga adlaw ita Webes. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa. And syempre, ro aton anay pagpanamiyaw. It mayadayad nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor, iya sa aton karon nga first and second district. It aton karon nga may probinsya karon Itaklan. Kama naman sa kabisera naton Banwa it Kalibo. And of course, sa aton karon nga may isla itdaya karanga Boracay. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta ka mo? Ag sa kutob magabutan, itaton karanga pagpangalagad, aton karanga pagililiba, mayadayad nga udro adlaw. Sa mga katropa listeners man naton nga nakatutok aton sa anda karon nga tagsa-tagsa ka mga panimagay nagasigabong naro anda karon nga mga radyo sa makaron nga pang orason riba karahay nagakinoon it anda nga ilabas riba hay nagatugon pagang riba karon hay nagaligid-ligid pa ay matcha manami pata makaron magko katuwog makaron nga paniempo di baga ay duyon nga ugan-ugan, maasaw-asaw ro aton karon nga plastada na mga kataropa. Epekto ro gyapon itaya karang nga habagat o ay trough it low pressure area ag habagat ro makaapekto sa mabahong nga parte it nasyon. So relax yung anay kamo. Sa aton karon nga mga suki duna nga naka-monitor sa anang mga panimagay, nagasigabong roanda karon nga mga radio nga nagapamati nakatutok riya, itutok idrinyo karon nga mga dugunggan. Puerte ged. Siyempre, sa tanan-tanan naton nga nakatutok sa anang mga panimagay sa makaroon nga pang orason, kung ano man inyo nga ginaubra runa, ano man inyo karon nga mga helikotanon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan, mayong udto. Oh, start na kamot ilabas oh, quarter to 11. Oh, naro iba karahin nagaog ilabas yun sa makaroon nga pang orason. Ay, hambang nga iba hambang sa kilaga nga kahapon ay timprano, abe man na kamot ilabas. Ay, mga alauna nga ron, ginagutom, gutaman ang kilaga mga katropa. So, dapat gali makon mag-ilabas karahay tag mga tiga alas dos. O diba? O alas dos ngayon ay nag-uusi o taringtiyan itpaggamon. Ita ginatawag natun nga pamahaw. Well, syempre, sa tanan-tanan karon nga mga nagapahilay-hilay sa makaron, samtang nagapurpamati katon una sa mga kabaryuhan, kabaranggayan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Hindi man aton pagkalipatan karon it pagpanamiyaw, aton karon yung mga suki nga mga mangunguma mangingisda sa mga kabukiran, sa mga pangisdaan, o mayad-ayad nga udro adlaw ha, naka-monitor na katon. Siyempre, ro aton karon yung mga suki man yung mga empleyado sa pampubliko ag pribado karon yung mga kumpanya. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta rin inyo karon nga sang maaga? Kumusta rin inyo karon nga agahon? Ag siyempre, sa aton karon yung mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaron. Magasa-gasa ro aton karon nga daganon mga katropa.
2: Wow!
0: Magdahan. O ay mabasa, rumabasa.
2: Wow!
0: Siyempre sa aton yung mga drivers una, sa mga tricycle drivers naton, iya sa Banuat Kalibo, nagasuroy-suroy. Kama naman siyempre sa aton karon yung mga bus, multicab, jeepney, habal-habal. Ano parang mga ginamanihar ninyo sa makaroon nga pang orason. Biyahing pogi anay kita karon ha, ay madanlog. Mabasa, roaton nga dagan. Manami mataman nga ni kung mabasa ay doyon nga nabasa ro pananom. Diba ga? Ilang adlaw man kunuro habagat nga rin, no? Royba, karang mga lugar nga ni naka-yellow warning na. Naka-yellow alert warning na bangod sa ray karang dagang pag-ugan-ugan ni habagat. Itaya ay mga rainfall advisory pagang man kitawa pa man it mga warning ang agin pag-uwa karon mga katropa. Well, anyway, sa aton karon nga mga katropa man nga naka-monitor katon sa Kalibo Public Market o aton nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera, kumusta ka mo? Ginansyado na ro aton karon nga agahon. Di bali may isang maaga pa man, may isang mahapon pa man kita nga pag kayod-kayod. May isang mahapon pa man kita karon nga pugbubaligya. Sa mga public market sa tag sa karon ka mga kabanwahunan, nagasigabong man o anda karon nga mga radio sa tanan-tanan nga nakatutok pinaagi sa anda nga mga transistor radio. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta rosang maaga? Kabay panganangin produktibo? Kabay panganangin manami? Ro aton karon nga adlaw? No? Di ba nga? Ay importante ron. Importante ko noron mga katropa. And syempre, hindi manatod pagkalipatan it pagpanamiyaw pag-abi-abi ro mga nakatutok sa online world. Bao online world? Sa aton karon nga online, sa mga social media accounts, or social media pages at XFM Kalibo. Kama naman sa aton karon yung mga nakatutok sa aton yung Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5. Ag sa aton karon yung YouTube channel XFM Kalibo. Mayadayad nga outro adlaw kinyo ag welcome gid sa aton yung palatuntunan. Mayadayad nga outro adlaw kay Michael Villanueva Solina. Tatamyaw ko no, roanang mga kasimaryo sa Lagin Banawas nung mansya. Ayad-ayad nga udro adlaw gid ana katropang Michael wa kamat absent riya katon pila ta kamo nga what absent per me sa aton karon nga pala tuntunan kay Wawi season patamyaw man kuno una sanda sa Ganson Hamindan Capiz. Mayong udto sa inyo dira sa Hamindan Capiz. Kumusta kamo dira? Naka-monitor na nagasigabong na ang inyong radio. Yaman sa pihak naton nga mga greetings kay katropang Rud Salvador nga wagid affirmi na ubusit ana karon nga emoji sa paggreet iya sa aton nga palatuntunan. Nagabiyahi-biyahi samtang nagakapi-kapi. O always tang nagapangapi it mga Yes to Health products si katropang Rud Salvador nga ra. Si ino imong ruta makaron katropang Ruds? Ah, halong dahan. Paniyaga ko no, ag pasabaw it bulalo. Baw ka na miton, di mo nga ron nga ilabas katropang Rods.
2: Wow!
0: Pasabaw it bulalo sa magamig nga paniempo. Perfect, gida nga mayad. Hey, Sir TJ Noynoig Tanlok Solidad, yan nakatutok man sa California, USA. Mayad-ayad nga udro adlaw, sir. Kay Josephine Sisturias, una karon sa Iloilo City. O, kanamitorn, manduan na karon nga suga. Baboy ag pinakbet ag pritong isda. Baw, grabe ta sana all tarong mga suga nandangara. Kay katropang Filiba Vicente Pamatian man, nga nakatutok sa Kawayan, New Washington. Mayadayad nga udro adlaw kinyo ha sa mga taga Kawayan, New Washington ag sa Tala Store. Nga nagka-monitor katon, iya sa aton nga palatuntunan. Kay katropang Jory Jorfo, malisod man kung mabasa, madanlog. Madanlog sa dangan. By the way, sir, good morning. Ilabas gun kita. Sige, thank you, gid. Oh, malisod gid man kung mabasa, katropang Jory. Ako nga ning hamba, biyahing pogi, anay. Ay, kung mabasa ro dagan, posible ka gid madanlog. Kung amat ay katropang Jory nga nga gina-comment ho. Kung amat ay matcha double meaning man. Katropang Jory ha, thank you gid sa pagtutok riya always sa XFM Kalibo. Sa bilog ka gid sa mga permi-permi gid nga naka-monitor iya. Kababing mga kaklase iya sa aton nga comment section nga wagid at palya sa pag-monitor iya sa aton nga palatuntunan. Ag sa tanan-tanan sa mga overseas Filipino workers sa siin man nga kamo nga partit kalibutan. Oh, mayad-ayad nga udro adlaw halin iya sa Pilipinas. Ag sa mga nakatutok pagid sa XFM Radio Mobile Application. Pero aton nga XFM Radio Mobile Application pwede ninyo ron nga ma-download sa inyo karon nga mga Android phones. Ag tugamang kamo karon sa Play Store, ag i-download ro XFM Network Philippines. Ag gusto ninyo XFM Madam Kalibo ay rekta nga mabatian ninyo ro inyong mga paborito karon nga mga dara-ra programa. Kama naman mga drama iya sa XFM Kalibo. Sa tanan-tanan aton nga mga suke, kay Dang Villanueva mayad-ayad nga udro adlaw una sa may Banwa Manitaya karang nga banga. Nagasigabong mano ana karon nga radio. Sa tanan-tanan aton nga mga suke, welcome welcome sa aton palatuntunan sentro. Ibininyo ako sa indo na karon it alas 12 it udro adlaw ay magaratsada kita karon pagpila ka mga balitaan. Pila ka mga tagalupang doon aton nga mga tupikong aton karang pag-check yarong ana. Aton karang pag-atalakayon sa aton karang pag-pangalagad sa aton karang pag-rurat sa damakaroon nga adlaw it Webes. Webes nga edisyon it aton karon nga palatuntunan. Ano rong mga balita nga aton karang pag-atawan it dangan? Aton karang pag-check yarong? Agaton ka nga pag-atalakayon sa aton ka nga pagpangalagad. Iyan ay kita sa mga ragagkuan aton karon nga mga balita lokal. Kawadaan it manual payment sa mga port sa Islait Boracay. Ginareklamo it pila karon ka mga turista. Ano roti ka nga paghimuon kara it aton nga local government unit. Agamat makaret aroplastada ay puro takuno digital payment. Te nagamuga ka. Roraya kara nga mga turista, paano kung wa ta man nakamit may digital payment, wa kamit online banking, wa kamit e-wallets. Iti ano ta man naro magiging plastada, hindi ta kami kasugod sa may Islat Boracay. O sige, storyahan taron sa aton karon nga pagpangalagad. Striktong pagpatuman itaya kara nga curfew sa Banwa it Kalibo, abay nagapadayon. Pila na naman kara ka mga pamatanon do daya kara nga ginpangsikop. Itaton karon nga mga otoridad wa nagasunod sa raya kara nga curfew hours. Sentro, sentro. Samtang oy harap, kakaanunsyo ang gid ni Kalibo Mayor Jury Sucro. Hinaga karon nga adlaw wat daya kara nga klase sa tanan karon nga pampubliko o pribadong eskwelahan maghalin kindergarten ha sa senior high school bangod sa power interruption. Pero hindi na basahon galing naton karon may mga lugar gamang karon nga base matamay klase sanda kay man nga ni high pila kara ka mga porsyon alas 9 tagahon na sa alas 4 itapon do daya karang tawag naton power interruption ay may mga affected nga mga areas kara mga katropa. What a klase gali karahin aga ba?
2: Wow.
0: Sa dugang pagid naton nga mga balitaan. Sa dugang naton nga mga tagalupang doon nga tupiko sa Balita Nasyonal. Paksilika sambilog sa mga ginistoryahan ni PBBM ag US Secretary of State Marco Rubio. Actually mga katropa, sambilog sa mga nakalinyada nga aton karang pag-istoryahan doon ay nga ginatawag naton nga paksilika. I don't know if you are aware sa dayang paksilika. Pero istoryahan nato nun kasi dayang nga ra is mabahudo ana karon nga environmental effect or epekto sa aton karon nga dunang manggad iya sa pungsod Pilipinas sa ray nga rang plano it Amerika ag Pilipinas. Ano ro paksilika nga ra nga ginatawag? Standby, istoryahan taron. Sa dugang pagid naton nga balita para man sa aton karon nga weather update. Habagat magadaga it pag-uwan-uwan sa mabaho nga parte it nasyon kagakipon do daya karang trough. It bagyo karon nga si Quiapo. Aga maga buuman kita karon it mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na. Sanda karon nga tag sa tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan it patrol ni katropang Ariel Culas ag katropang Christian Villanueva. Oras na nato na alas 11:03 sa Udro Adlaw aton karon nga oras daya karang nga balitaan portion. Ay ginahatod ka ton mga katropa itaya karang nga Santon Gold Coffee Mix. Kasi ka mo nga Santon Gold Coffee Mix ay manami ra makaron nga tig-ugugan. O ginakilig-kilig kita sa maugano naton karon nga paniempo mga katropa. So importante nga mainit-initan kita ro aton karon nga pamatsyag. Ay haragot ana ro pwedeng-pwede ninyo karon nga inumon mga katropa ro raya karang nga Santon Gold Coffee Mix. Said ka mong maabok nga benepisyo ro Santon Gold Coffee Mix. Ano-ano ro mga benepisyo? Itaya ka nga Santon Gold Coffee Mix. kun yung right manami ro ana karang lasa i-try baga ninyo ro Santon Gold Coffee Mix, sigurado gid ana karon mga katropa nga mapapaulala. O di ba do yun doyon gid ra inyo karon nga ma-feel saraya karang Santon Gold Coffee Mix. Sugpunan mo paron it ding digi digi digi. Di ba ga ano nga ni ro title karon ito yun nga kanta katropang siya trending abiron sa ano eh, sa TikTok. Ano nga ni kanta ron it ano ron eh it sikat nga P-pop makarang baby dolls. Oh, sinaot ra ni katropang siya minsa ana karon nga TikTok ho. Huh? Oh, nakitaan ko gid ay mo nga nagasaot sa ana karon nga TikTok it ano nga ni ra? Ulala, mapapaulala. Anyway, ah, doon din mong mapatsyagan karon kung naginom ikaw it dahil karang Santon Gold Coffee Mix, mga kataropa. Ay, roana karon yung mga benepisyo sa aton karon nga kagawasan. Ginapabasko, gro aton karon nga resistensya nga awa it side effects sa aton karon nga ikaayong gawas. May una araya nga santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May una mandaya nga glutathione, ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikagon, nagdami para imo nga gawas ag nagwapa ka para. Pero aton nga ginainom adlaw-adlaw iya sa XFM Kalibo, kita nyo kung makita nyo rung mga miskin do mga boys ag mga girls it XFM Kalibo, hindi ba makinis gidaro anda karon ng mga uyahon?
2: Wow!
0: Talaga ba katropang Roche? O makita mo mag programa eh, di ba?

0: Gold Coffee Mix sa Mercury Drugstore. Sa South Star Drug, TGP at Generica Nationwide. Available yun man ra sa magapit karon nga mga Watson's Pharmacy na sa inyo karon nga lugar. Pilar Watson's iya sa ato nga probinsya karon Itaklan. Kama naman sa Rose Pharmacy, mga katropa. Nga ni, hindi na kamo karon magduha-duha, mag-adto na sa mga butika. Agusuyon Rosanton Gold Coffee Mix. Ay raya rahay produkto ATS to Health Incorporated. Sento. Well, sa aton karang pagrurat sanda, oy, rumang greetings naton kay katropang Aljun Direlo Navarro. Good morning, sir. Motion, mailabas kita. Sige, abo-abo ginyo sa gamat sa pagkangay. Ano rin mong suga, katropang Aljun? Ah, macam manamit rin mong suga makaroon, ah. Kay katropa kay Tatay Leopoldo Cesar Martinez, mayad-ayad nga Odro Adlaw gid, naka-monitor na katutok man iya sa aton karon nga palatuntunan. Well, banwa, sa aton karang pagratsada, sa aton karang pagililiba makaroon nga Odro Adlaw. Sa tanan-tanan aton nga mga suki, ha, welcome gid gamo sa aton nga palatuntunan makaroon. Well, sa ato na karang pagtalakay sa aton karang mga tagagupang do naton nga mga topiko. Sa mga tagagupang do naton karon nga mga balitaan, mga katropa. Iaanay kita sa daya karang balita lokal. Nga aton karang pag-istoryahan. Maabo kara dung nagawangay nga mga turista or nagapaabot itanda karon nga concern. A particular sa mga nagatabok to sa may isla naton itdaya karanga Boracay. Kasi dudaya karanga do ginapahayag hayruraya karanga do pagbayad sa mga port hay mandatory ta kuno nga digital payment.
1: Sentro.
0: When we say digital payment, mga katropa, meaning to say hi through, ano tara, through online banking, e-wallets, or ano pa una nga pwede ninyo karon nga i-connect through internet. Diba? Kasi makaroon abi hi, halos, bukon not all, bukon man it ginagambaw na itong halos, pero kagabanan, sa mga transactions naton makaroon, hay cashless yut ana mga katropa. When we say cashless, ay waut at on hand kita nga kwarta. Puro uta kita, transfer, bank transfer, GCash, Paymaya, ano para mga ibang mga e-wallets una, ano para ibang mga online banking. Sa mga banko, may una sanda nga mga digital payment system nga ginatawag naton. So, paalin, dupangutan at iba, paalin man na rumanga nagagustong magbakasyon, pero uwa it daya nga digital payment. Kasi daya nga ra nga ginabayaran, doon na nga ning reklamo, hambang yan ni SB ho pagsugiro ng batunana sa anang karon nga naging pagpahayag sa sangguniang bayan it daya karanga malay nga gabayad man na itdaya karanga convenience fee. Pero matsawa man manat convenience nga ginatao.
1: Sentro.
0: Pilagun karang ka mga turista, dudaya karanga nagreklamo, particular sa dayang digital payment una karon sa terminal. Kaya syempre may una ron nga ginabayaran ka, may terminal, environmental fee, particular una karon sa tabon, agtambisaan port, nga 35 pesos convenience fee kada transaksyon.
1: Sentro.
0: Hay tao baga kun ano rodaya karanga plastada kara sa aton karon nga local government unit itdaya karanga banwa ita malay. Syempre kun ikaw abi matuod nagadugang hassle para kimo halimbawa man na depende man abiron ko, pero kung ikaw naga-travel no, may una mas manami gid abi karon nga mag-travel ka man na may imo gid ang cash on hand nga ginatawag kita. Kasi hindi kita ka-rely all the time sa cashless nga payment system eh. Haman.

0: You know, syempre, ato niya pungsod Pilipinas, unstable do daya kara nga internet connection. Rudat dahil ginatawag naton niya data connection. So, meaning, bukon imaw it daya kara nga reliable. O, halimbawa, wakating internet karon, di kating ka digital payment. Doon yung mga inconvenience nga pwede naton karon maano. Pero kung may onhand kapating, naintindihan naton do ginatawag karon nga modernization. Kasi kung in all fairness mata sa ginatawag naton karon nga digital payment, less hassle gid man imaw, di ka unto magbinukad-bukad, tapos kung pwede mo paron ipadaga karon mga katropa the exact amount, no, nga ginapadaga nimo ay kung magbayad ka pamatuod it bukot insakto karnay nagubos oras pa sa pag-usoy it daya karang ipasinsilyo kimo grabe ta kaping kung sobrahan ka man it daya karang manggaranon
1: wow!
0: Matindi di ba ga so do yun, no, sa sang kapahayagara sa gin pagwa karon nya statement ni Malay Sangguni ang bayan member Hupag Sugiron. Hararo ana karon nga naging pagpatag. Una ra ha, sa sangguni ang bayan, itay karang nga Banwa it Malay. Pamatian naton. Sentro.
2: Napabayad kami ng convenience fee, pero parang wala namang convenience. Honorable Chair, based on a matter of urgent public concern regarding the current payment scheme for the terminal fee and environmental fee at Tabon Port and Tangsaan Port. It has come to my attention through a credible informant and from concerns widely shared on social media that tourists are allegedly no longer given the option to pay these fees manually. Instead, they are required to use an online payment platform that charges a 35 pesos convenience fee per transaction or 70 pesos for a round trip. Mas nakakabahala pa rito, may isang turista ang nagsabi, napabayad kami ng convenience fee pero parang wala namang convenience. Ayon sa mga ulat, mas humahaba pa umano ang pila at karamihan sa mga turista ay cash pa rin ang binabayad. Kung ganoon din naman ang proseso at wala namang tunay na pagpapabilis ng transaksyon, makatwilan lamang na itanong kung ano ang binabayaran ng ating mga bisita bilang convenience fee. Honorable Chair and colleagues, this situation creates a negative impression on our visitors and may affect the image of Malay as a tourist-friendly destination. What is more alarming is the apparent absence of a legal basis for making this payment scheme mandatory. To my knowledge, there is no approved ordinance or memorandum of agreement authorizing the mandatory implementation of this exclusive online payment scheme. While Republic Act No. 11032 encourages digitalization of government services, it does not authorize the removal of manual payment options or the mandatory collection of convenience fees without proper legislative authority. Likewise, the local government code requires that local fees and charges be imposed only in accordance with law. As members of this council, we have the duty to exercise our oversight function and ensure that executive actions, are supported by proper legal authority. I respectfully recommend that this council pass the resolution requesting the temporary suspension of the mandatory exclusive online payment scheme for the terminal fee and environmental fee at Tabon Port and Tambisaan Port and the immediate restoration of a manual payment option.
0: So daturo daya ka nga naging pahayag ni SB Hupag Sugiron una sa sangguni ang bayan it daya ka nga Malay. So hamba tunana nga kasi tama man matud nga bukon man itanan karon nga mga biyahero, mga turista hay familiar sa ginatawag naton karon nga online payment or digital payment nga ginatawag naton. Oh, kasi kun aton man karon matud nga isipon, may mga una pagidmat ah. No, may mga una pagidmat ang nga bukon it kung katon pahay bukot familiar wa nagagamit it digital payment agaban hay cash taro anda karon nga ginapagwa. Ro digitalization una taron matuod eh. Pero dapat sa digitalization nga ginatawag naton wa it daya karang nga maaywan. What nga maiwan nga mga turista, mga katropa. Oh, mas madali matuod in all fairness, no? Kasi kung gabayad ka matuod it, raya karang cash. O halimbawa man na pila man lang inabayaran, gintawan mo haron para sa karon pilang piso man lang. Kung amat may sawad pa. O halimbawa man na mga o sibutang naton mga 36 pesos. O di ba? Kaawat-awat pa naman tod mag-inuso it dai kara nga pang sinsilyo dayon.
1: Sentro, oh. Sentro.
0: Diba kung gabakay ka nga ni nga ron sa mga baraka, kabahibuhay patana, higahinuya patana, di ba ga? Eh makaruyon doon natatabo. That's why nga, daya nga ra, nga online payment, manami matamatod imaw. No, makabuli gida imaw karon itaya kara nga mayad. No, para sa aton karon nga mga turista nga nagasugod guwa una sa may isla naton itaya kara nga Boracay. Hey, matya ipatawag ko no ra, mga katropa, no, ipatawag ko no, itay karanga sangguni ang bayan, itay karanga malay.
1: Sentro,
0: sa raya karanga nasambitan karon nga issue. Well, sa aton karanga pagrurat sa dar, oras na naton. Alas 11:17. Sa udro at lauro aton karon nga oras, manwa. Iya kita sa sambilog sa mga gusto naton nga talakayon makaroon. Nahamba ko gani kinyo kaina. Well, nababatian siguro ninyo, kapinhagustanan yun man makaroon ay may mga social media. Nababatian or napapamantaw na agi sa inyo karoon yung mga social media feed. Rudaya karanga Pax Silica, nga ginatawag mga katropa. Ako kuuna, bukon ako itdaya karanga aware kung ano do ginatawag nga Pax Silica. Ano nga spelling ay PAXSILICA. Nagbisita iya sa Pilipinas. Si daya karanga US Secretary of State Marco Rubio kun sa siin mga katropa na istoryahan dudaya karanga nasambitan sambilog sa mga ginistoryahan nanda itato nya presidente. Dudaya karanga Pax Silica nga ginatawag naton. So ano rubuot singhanon? Ha? Itdaya karanga Pax Silica. Dupak Silica, roana karangabot hambagon mga katropa, sangka aliansa nga ginapamunuan itdaya karanga Estados Unidos. Kagakip kararo 13 nga mga nasyon nga tinutuyo karon nga papag-unon ro supply chain para sa kritikal nga mineral, semiconductor, artificial intelligence o kon AI. Aga advance nga pag-manufacture. Iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Kabuhundo na daya kara kasi abuhundo aware. Na abuhundo daya kara nga aware kun ano do daya kara nga Pax Silica pero may una paghihapon nga bukot aware. Kanugang before si Marco Rubio nga ra nagbisita iya sa Pilipinas ro US Secretary of State mga katropa paki slide show aton nga footage partner may una kita nga ginpreparar karon before si Marco Rubio nga ra nga magbisita iya sa aton nga pungsod Pilipinas. The United States Ambassador to the Philippines nga si Lee Lipton ay nagbisita man sa pagpatindugan itaya karanga Pax Silica. Dudaya karanga Pax Silica, again, do Pax Silica, base sa US Department of State, ro Pax Silica inisyatibo itanda karon nga nasyon para sa artificial intelligence or AI ag supply chain security. Rodo ana karon nga butang bagon. Sa presente, masobra 20 nga mga nasyon runag pierma sa nasambitan nga proyekto kaibahan dudaya kara nga Pilipinas. Pero rupangutana kara. Kasi kagagko karanga space ro ana karon nga kinahanganon ag dudaya karanga posible karon nga patindugan itay karanga Pax Silica nga ra mga katropa I think una sa ano ina somewhere in Luzon o kabo pat atungog taabing nga bakante to sa daya karanga Luzon no. Suro yun siguro by ginausuyan ng that day karang baagi agud nga may ano ra may mabutangan pasanda na nurudaya karang aplastada. Daya nga ra nga duanda karon nga ginistoryahan sa bilog plano nga ihostro kauna-unahan nga 40,000 hectares it economic security zone sa Clark, Pampanga. Kung sa siin, nakatutok sa artificial intelligence ag production it daya kara nga semiconductor. Dupina ka pinaka main purpose actually kara mga katropahay. Ru tinutuyo nga bawasan no pagdepende it mga kaalyado nga nasyon sa technology ag supply chain it daya kara nga China. Kumbaga kato ni matcha i ano ba sukgan na matcha sukgan do daya kara nga China. Medyo makaruyon imaur magiging plastada kasi as side man naton makaron grabe ro technology ro pag boom it daya kara nga technology AI, di ba? Kita nyo nga ni makaron sa social media, tao ko nang tiguhan pa makaron mag-identify ng mga tao saan nang ginapamantaw nga nga mga reels. Ang tiguhan pa man ka mo magpamantaw siguro kung alindo AI, ag alindo bukon it daya karanga AI. Kasi pati rong mga reels makaron, tag mga short reels sa social media, AI ut aron. Oh, kita mo, nagakurinot, anda karon kakiniskinis, or anda nga uyahon. Ay AI ut aron inyong nga ron niya ginatanaw. So, bangod karon nagatao rayat, ano re, sari-sari ro daya karang mga reaksyon, padayon nga ginaistoryahan sa social media, ag may mga pahayag nga kung ano ruraya karang apaksilika, makabulig ay hanrakaton or makaperwisyo rakaton mga katropa. Ruyon do sa bilog karon nga ginatanaw. Sa pagpirma ni Department of Trade and Industry DTI Undersecretary at Board of Investments Head Seferino Rodolfo ko April 17, 2026 opisyal nga gindeklararo Pilipinas bilang ika-13 nga nasyon nga miyembro it PAC Silica Initiative. Para mas maintindihan ninyo ha, kasi side ko nga nababatian ninyo kung ano dodaya karanga PAC Silica, narubutan bagon karon. So ginadaga naton, ginatalakay naton makara. Kapartit daya karanga kasugtanan ruplano nga pagpatindog it masobra 1,600 hectares it AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City, Tarlac. Agsuno kay Department of Finance Secretary Frederick Go, magabilog kunuraya itlinibo karon nga trabaho sa igapatindog nga AI Hub sa Pilipinas sa oras nga magamit raya. Manami man kunuraya nga umpisa para sa Madasig ag-improve nga Pilipinas pag-abot sa raya kara nga may kaangtanan sa raya kara nga AI. Actually, wa matamato di problema ron kasi iyon kita sa ginatawag natun nga era it daya kara nga AI, mga katropa. Pero, kaabo nga nagakundi na kara mga katropa? Ha? Aabo kara nga nagakundi na kasi mana, dodaya kara nga paksili ka nga ra, nakaangklama na sa pagbuog at pagproseso it mga critical mineral kapareho it nickel, cobalt at iba pa nga mga kung katon palakot nga essential sa pag-ubra it semiconductor at mga advanced nga mga electronics. At daya man nga ra nga ginahambal nanda nga economic security at supply chain resilience hay sa likod man nakaroon do mga negatibong epekto pag-abot sa aton karon nga nasyon. Sentro, sentro. Do yun do mga kung katon pahay, do yun do mga medyo nag-aalang-alang ro iba. Kasi magwas karon sa kung ano ro mga negative effect. May kung amat abi ro mga industrialization nga ginatawag naton is may negative ag may positive effect imaw mga katropa. Diba ya?
1: Sentro. Sentro.
0: May positive at negative effect imaw. So do yun, no? In other term, in short, magapatindog it ikta-iktariya kara nga hub. Ginatawag nga AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City, Tarlac. Di karo yun. Rumagiging plastada na nakara mga katropa. Ay, do aton karanga bantayan ay. Ano ruhambag it Malacanang? Kasi kabuabo yun nga sa social media, kabuabo karanga naga wa nagapabor. Pero hambang itaya karanga Malacanang, ginpanindugan itaya karanga palasyo, agin, kung katon pa, gindefend, gindepensahan, ruraya karanga US-led PAC Silica Project, agin napahayag, nga raya-rahay para sa kamagayran it mga Pilipino. Sa binipisyo it mga Pilipino, apisar nga may mga environmental displacement ag geopolitical concerns nga gina-raise regarding kara. Ku July 20, hararo pahayag ni US ni USEC Claire Castro saraya kara nga mga negatibo nga mga impresyon ag negatibo nga mga reaksyon sa PAC Silica. Raya ro sabat it palasyo mga katropa.
3: Well, the Philippines and the United States are eyeing a November signing of the PAC Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the U.S.-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacanang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way?
4: Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interest sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So, kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng PAC Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin ito at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula kay sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Basin Conservation and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation. The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable environmentally responsible and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for hosts and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-part-type monitoring teams ay gagawin po regularly. Magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa strictong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan.
3: And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na sa atin pa rin yung control over this project.
4: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito.
5: Follow question, Allen Limos, The Manila Times.
6: Hello po. Just to follow up on the Paxilica issue po. Reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace daw po sila because of the Paxilica issue. Ano pong ano natin, measures natin regarding that po?
4: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
1: Sentro! Sentro!
0: Alright, so daturo sa Bat It Malacanang regarding sa nagataas ag nagaabo nga pag-object ag negatibo nga reaksyon it daya kara nga Paxilica issue nga ra mga katropa.
1: Sentro, sentro.
0: So, again, hamba ko nga ni ito kabaabo makarang mga nagaguwa nga mga issue nga needs nga kakailangan naton tan-awon man, kailangan naton karon nga at least aware kita, di ba? Rin yung pinaka-importante, at least aware kita. Ay may makaraya gali nga issue, di ba? Realize mo bigla ay may makarata gali nga issue no. Ano ro Paxilica nga ginatawag naton? Oras na naton sa aton karanga pagpangalagad makaron nga udro adlaw. May 34 minutos or 35 minutos makataliwan sa oras ito alas 11 sa udro adlaw. Good morning anay sa mga nakatutok aton makaron sa aton karanga palatuntunan kay Van Melvin Clavel Bartulo. Mayad-ayad nga udro adlaw gid naka-monitor kay oy kay katropang Bonski Mendoza Channel naka-monitor man katon kay Mary Ann Palacios. Good morning sir, pa shout out kami sa F&R Barber Shop po, Banga Public Market, kay Cap Junior, kay Konsehal Ruel Aljo Navarro, kay Guapong Nene ag sa Alpatek, kay Michael Paulino. Happy listening iniuna ha sa Banwait Banga sa poblasyon sa our ano nga nera? Sarwell and Junior Barbershop. Oo, mayad-ayad nga udro adlaw. Ag sa Alpatek o no, nga nagapinamati, ginaana, nagasinigabong no, anda karon nga radio. Kay Auntie Bebet Valencia na karon sa Feliciano Baleti man, nga nagapurpamati ka to. Mayad-ayad nga udro adlaw, gid. Always man nga nakamonitor ka to. Si Nanay Rebecca Rudiano. Nasa dingli ba nga mayad-ayad nga udro adlaw kanay Ate Lailani Montaño sa Estancia Calibo? Mayad-ayad nga udro adlaw man. Well, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagrurat sa da, standby sa aton nga mga suki, sa aton nga pagbalik karon, mga balitaan report, itaton karon nga patrol, balikan naton. Pagkatapos gamang itpila karon ka mga pahinumdom. Kindly standby.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remelito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
5: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
10: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus. Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
14: X FM.
15: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire's Gain Beauty Soap, a quality product of Yestahealth Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ega, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Oras mga katropa, alas 11:52 na sa Otro Adlauro. Aton karon nga oras, balik sa aton palatuntunan.
1: Sentro!
0: Ag sa gihapon, ako si katropang Ninyo Regine Teodosio. Well, sa aton karang pagratsada, raya karang nga portion, ay ginahatod ka aton i-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kasi ka mo nga kabuabo nga benepisyo sa aton karon nga ikaayong nga was sa Rosanton Plus Gold. Kasi ka mo nga may benepisyo ra para sa pagpanabait aton karon nga blood sugar. Pero may baga kamo or permi baga nga mataas sa inyo karon nga sugar level, madali ka baga nga magaoy ag permi nga ginauhaw indi pagbaliwala o ng mga sintomas it diabetes. Rosanton Plus Gold ay miuna nga ang palaya ag spirulina nga natural nga nagabulig sa pagregulate ita sukar sa inyo karon nga dugo. Magwas karon mga katropa kasi kamo nga Rosanton Gold Herbal Capsule ay para man sa aton karon nga manami karon nga or pagalaga sa aton karon nga at tay mga katropa. Kapin sa mga mahilig una sa mamantika or masaming nga nagainom it dahil karang agak. Oo, mahilig sa ala karon mga katropa. Alagaan ninyo karon nga atay. Rekombinasyon it garlic, spirulina ug mangosteen sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa pag-regenerate it liver cells ag pagbuog itambok sa atay para sa malimpyo nga atay ag mahaba nga kabuhi mag Santon Plus Gold ka man naman para karon sa inyo nga blood sugar level ay mag Santon Plus Gold kamo mga katropa. Rosanton Plus Gold ay sarang nga mabakal sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar, partikular sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP ag generika nationwide. Raya ra produkto Itiesto Health Incorporated. Well, sa aton karang pagrurat sada sa aton karon nga pag ililiba makaroon na may gadayad nga outro adlaw karon na kay nang Grace Ninguna Rambuna ay nga nakamonitor na katuto katon sa aton karang nga pagrurat sada makaroon nga outro adlaw. Oya sa mga katropa naton antes kita magtakop hay sa aton karang palatuntunan. Bantay ka mo ha sa pila karon ka mga news and public affairs program. Airo Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo ay nagabalik ko mga katropa. Bantay ninyo karon do daya karang mechanics nato na sa pilang inadlaw nga ha. Oh, amat-amat yang rain kamo karon it dahil karang pagtutipon-tipon ay mga exciting nga mga pa-premium ma ano pwede ninyo karon nga madagaan mga katropa. Saray karang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. But syempre hinaga may aton karon nga weekly draw ika 21. O ka 21 ut ana nga winner naton karon kaba ut ana gali karon ha padaog ro raya karang Santona Next FM libo-libong pa-premium. Bakon mo 21 ut apang 21 ut hinaga ro aton karon nga winner. Ngani sa gihapon sa aton nga mga suki sa aton nga mga katropa, igabot kamo makaron magpadagahas sa inaga alas 9 rong oras sa agahon. Inyo karon nga mga entries kay mando draw naton hay alas 11 it udro adlaw. Sa aton karon nga mga suki apat man gihapon karon nga mga produkto Itiesto Health Incorporated o pwede ninyong ipasakop. Una karon no Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Ruyon doon mga produkto nga pwede ninyo ipasakop ha. Tigsang kabanig, it Santon Gold Herbal Capsule, sang ka-entry unon. Sang kabanig man, it Premium D3 Subgel Capsule, sang ka-entry man. Sang kabanig, it Turbo Dietary Food Supplement for Men, sang ka-entry man. Ag limang sachet, it Santon Gold Coffee Mix, ay sang ka-entry man nun. Sa puti karon niya sobre, isudruyin niya ron niya mga ginpamakan ninyo. Ag isuat rin inyo karon nga pangagan, address, contact number, proof of purchase ag pierma. Hugugron sa ato nga mga drop boxes. Sa may mga drop boxes kita sa Guwet Estasyon. Magwas karon iya sa Kalibo or sa XFM Kalibo. Iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. May aton man nga mga drop boxes una sa Ruel and Junior Barbershop sa Banuit, Banga. Ag sa Pharmacia Gomez iya sa Poblasyon Kalibo sa Kalibo Shopping Center. Hinaga, may another na naman nga magadaog ito mataginting na 3,000 pesos. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Well, sa aton karang pagrurat sa alas 11:57 na sa Outro Adlaw, aton karon nga oras. Ugabos agang-agang naro oras sa aton karang pagpangalagad makaron nga adlaw itay karang nga Webes sa aton palatuntunan Sentro. Sentro. Abo-abo gid nga salamat sa mga nagtuto katon sa sang oras sagtunga nga pagratsada it aton karon nga palatuntunan. Standby kamo sa masunod karon nga pagpangalagad itay XFM News Nationwide, itay XFM Mega Manila. Gingkakbay ka partner naton sa technical side, katropang Shamina Carr. Sa patrol, katropang Ariyerculas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa nga gani, itamon niya chief executive officer and president, Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, nga nagaiwan ag nagahamba kinyo, mayadayad nga udro adlaw, and God bless us all. Rayero XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Nakita ko ang center agent. Burmy, gila ko nagpa-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gila yung pepe sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi mas skip ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan? katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yestahealth Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Ating international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, nagpatuloy sa pangalawang araw ang tigil pasada ng transport group na Manibela bilang protesta pa rin sa sunod-sunod. Napagtaas po ng presyo ng langis at panawagan para sa dagdag pasahe sa mga pampasahero ng jeep. Mas kaunti ang mga bumiyahing jeepney nitong Webes, kaya't ilang pasahero din ang nahinapang makasakay. Bagamat apektado, sinabi nilang commuter na naunawaan nila ang sitwasyon ng mga chopper dahil daw nga sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at gasolina. Kasabay ng transport strike, nagbigay naman ng libreng sakay ang Office of the Vice President sa mga commuter na dumaan dyan sa Pelcoa sa Quezon City para makatulong sa mga apektado ng tigil pasada. Ipinagpatuloy din po ng Department of Transportation ang kanilang bersyon ng libreng sakay sa ilang bahagi ng Metro Manila bilang suporta sa mga apektadong commuters. Samantala, nanatili nakaantabay ang Philippine National Police at ang mga traffic enforcer ng QC sa strike area para tiyakin ang kayusan at seguridad habang nagpapatuloy ang kilos protesta.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, nakipagdialogo ang pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport group na Manibela sa Philcoa, Quezon City upang pakinggan ang kanilang mga hinaing kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagkapatuloy, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na pinag-aaralan ang posibilidad na itaas sa 10 piso kada litro ang fuel discount bilang karagdagang ayuda sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan. Bukod dito, patuloy ding nire-review ng LTFRB

0: Handa rin. Katropa natin sa balita early sa, oh, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Nakaanda ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, may 20,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ipinakalat upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng okasyon. Sinabi ni Rimulya na may nakaandang contingency plans ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, isa sa ilalim sa full alert status ang PNP and CRTO simula alas 5 ng hapon sa Hulyo 24. Paitingin din ang seguridad sa mga lugar tulad ng Batasang Pambansa, People Power Monument, Malacanang, Diwasa Bonifacio, Senado at United States Embassy dahil sa inaasahan mga kilos protesta. Layunin ng mas pinaitig na seguridad na mapatili ang kapayapaan at kayusan bago at habang isinasagawa ang SONA. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan ng Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng mga rally sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang at poprotektahan ng pulisya ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hiniling din niyang igalang ang tungkulin ng mga pulis na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan. Kasabay nito, naghahanda na rin ang PNP sa seguridad para sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa araw ng SONA.
2: XFM News Nationwide.
0: Karapatan sa malayang pagpapahayag sa SONA igagalang at poprotektahan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tiyak ng palasyo ng Malacanang na igagalang at poprotektahan ang karapatan sa malayang pamamahayag ng mga grupong inaasahang magsasagawa ng kilos protesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat igalang ang kanilang saloobin pagsang-ayon man o pagtutol sa administrasyon. Sinabi ni Recto na prioridad din ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak niya na magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan at anumang kaguluhan. Tututukan din anya ang seguridad sa SONA venue at ang maayos na pagganaw ng publiko sa mga kalapit na lugar. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Education Secretary Sunny Angara na mananatiling may pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget ang Department of Education sa 2027 na linsunod sa itinatadhana ng konstitusyon. Ayon kay Angara, humihiling ang DepEd ang mahigit 900 billion pesos na pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP, magamat sinabi niyang nasa Kongreso pa rin ang pinal na pagpapasya sa magiging alokasyon. Anya, na ipresenta na ng kagawaran sa mga mambabata sa mga programang popondohan sakaling maaprubahan ang kanilang panukalang budget. Samantala, naghain naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng mas maliit na panukalang pondo na nasa 22 billion pesos hanggang 24 billion pesos para sa taong 2027.
2: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
0: Balitang impeachment tayo, katropa. Natapos na po ang face-off ni Senator Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag kahapon sa impeachment trial, pero wala naging mainit na sagutan. Sabi na ng dati nilang bangayan kaugnay ng issue sa 2019 Southeast Asian Games. Kinesyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang krimen, pero iginit po na malinaw ang mga saklaw pa rin ang kapangyarihan ng ahensya sa ilalim ng RA 10867. Depensa ni Matibag, hindi maaaring limitahan ang papel ng NBI bilang pangunahing investigating body ng bansa at tungkulin itong tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kayusan. Nauna nang napagsabihan si Matibag na impeachment court matapos siyang

0: Gitin ang Manoy Investigasyon ng NBI sa sinasabing flood control projects naman sa Taguig na sakop na distrito ni Cayetano.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson ibinunyag na umabot na sa 2.385 billion pesos ang Umanoy insertion sa Taguig. May pinag-iinala ang Ghost Project pa. Narito ang report. Binunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 2.385 billion pesos ang Umanoy insertion sa mga infrastructure projects sa Taguig City matapos madiskubre ng kanyang grupo ang tatlo pang slope protection projects na nakakahalaga ng tig 100 milyong piso sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Mula sa naunang 2.85 billion pesos, nadagdagan pa umano ito ng 300 milyon pesos. Ayon kay Lacson, may dalawang magkakahiwalay na appropriations na tila nakalaan sa iisang slope protection project na kapwa nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kaya posibleng isa sa mga ito ay isang ghost project. Sinabi rin ng senador na ang ilan sa mga proyektong kanilang sinusuri ay nagsimula pa noong 2019 at 2020 at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang imbestigasyon hanggang sa ganap na mabusisi ang lahat ng umanoy irregularidad na kanilang natutuklasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, humingi ng paumanhin si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kay Senator Judge Robin Padilla matapos mapagsabihan ang prosecution panel sa ikasyam na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Capunan, wala silang intensyong bastusin si Padilla. At inamin niyang likas sa mga abogado ang agarang pagre-react habang nasa gitna ng paglilitis. Sinabi niyang susubukan nilang maging mas maingat sa masusunod na pagdinig. Nagugat po kasi ang insidente matapos magpakita umano ng reaksyon ng prosecution panel habang nagtatanong si Padilla kay Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro. Dahilan para magreklamo ang senador kay Presiding Officer Senator Chis Escudero. Sa kabila po nito, ipinuri pa rin ni Capunan si Padilla dahil sana ay nagbibigay ito ng kulay, sorpresa at excitement sa impeachment proceeding.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw naman ni Senator Judge Robin Padilla sa isang social media post ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagiging one-sided ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Igiriti Padilla na ang pangunahing tungkulin ng prosecution ay hanapin ang katotohanan at protektahan ang mga inosente at hindi ang simpleng manalo sa kaso. Kasunod ang palitan nila ng argumento ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Luistro sa impeachment trial kahapon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang prosecution at defense ay kapwa mahalagang haligi ng sistemang legal at iisa lamang ang dapat nilang layunin ang maitaguyod ang ustisya. Binigyan din ng senador na ang ustisya ay dapat manatiling neutral, walang kinikilingan sa politika at hindi naapektuhan ang impluwensya ng sinumang nasa kapangyarihan. Nauna nang sinabi ni Luistro na inasahang itataguyod ng prosekusyon ang kanilang kaso laban sa respondent habang tungkulin naman ang defense na ipagtanggol ang nasasakdal. At ang pagiging neutral ay responsibilidad ng mga senator judges na hahatol sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Ping Lacson ang Manoy Liham ng Office of the Vice President na humihiling sa Senado na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, hindi niya maaaring suportahan ang nasabing kahilingan dahil posibleng lumabag ito sa mayiral na government procurement law. Lalo na at hinihiling ding gamitin accredited caterer ng OBP sa halip ng regular na caterer ng Senado na dumaan naman sa bidding process. Iginit po ng senador na hindi niya maaaring gamitin ang pondo ng Senado para bayaran ang serbisyo ng caterer ng ibang tanggapan ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Defense Spokesperson Michael Poa na nagkaroon lamang ng pagpupulong ang OBP at Senado kaugnay po ng mga administratibong usapin. At ayon sa impormasyon na tanggap niya, hindi naman ang Senado ang nagsusupply ng pagkain sa defense team.
1: XFM News Nationwide.
2: sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na gumagamit na ng non-traditional o asymmetric tactics ang Philippine National Police o PNP sa pagtugis kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil pamilyar umano ito sa karaniwang operasyon ng pulisya bilang dating PNP chief. Ayon kay Rimulya, aktibo pa rin hinahanap si de la Rosa, ngunit hindi niya maaaring isapubliko ang detalye ng operasyon upang hindi makompromiso ang manhunt. Anya, ganito rin ang strategy na ginagamit sa pagtugis kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag. Bukod kay de la Rosa, sinabi rin ni Rimulya na personal niyang ipa-follow up sa Interpol ang naantalang red notice laban kay dating Congressman Zaldico, habang patuloy ding nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga international authorities upang matuntun sina Atong Ang at dating presidential spokesperson Harry Roque. Higit ng kalihim na magpapatuloy ang pagtugis sa lahat ng mga pugante sa loob at labas ng bansa kasabay ng paninindigang the law will continue to take its course.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras, katropa. Live po ang XFM News Nationwide sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum. At XFM 106.5 Rojas, Capiz.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balita sa Iloilo. May transport cooperative sa Western Visayas ang nanawagan po sa pag-aproba ng dagdag pasahe kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Muling nananawagan ng Western Visayas Transport Cooperative na aprubahan ng gobyerno ang kanilang matagal nang hinihinging dagdag pasahe. Ito ang kasunod ng muli ring pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay WVTC President Mr. Boyet Parcon, na kanilang tinitingnang libo-libo na naman ang mawawala sa kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam kay Parcon, kanyang ibinahagi na mula Marso hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 4 million pesos ang nawala sa kanilang kita base sa audit report ng kanilang bookkeeper. Pagklaro ni Parco na sila ang nagpapasalamat sa ibinigay na cash assistance ng gobyerno nung nakaraan, ngunit ito lamang ay isang band-aid solution at nananatiling kulang pa rin ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw na gastusin ng kooperatiba. Ito ang rason na kanilang inaasahang aprubahan sana ng gobyerno ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Napagkamalang shabu sa bag ng grade 9 student sa Bacolod, hindi tunay, prank lang pala nang nakaaway nito. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Bacolod Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo na natukoy na ng mga otoridad ang estudyanteng responsable sa pag-uulat sa kanyang kaklase kaugnay ng umano'y pagka-recover ng ilegal na droga na kalaunan ay napatunayang isa lamang prank. Batay sa ulat ni Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis Develos na ibinahagi ni Attorney Martigo, ginawa umano ng estudyante ang prank bilang gante matapos lang mag-away ng biktima. Nagsimula ang insidente noong Hulyo 20 habang nagsasagawa ng regular na safety inspection sa isang high school sa Barangay Banago, Bacolod City. Sinita ng campus security ang isang 17-anyos na grade 9 student matapos magkatanggap ng ulat na may dalang armas ito sa loob ng kanyang bag. Sa pagbukas ng bag ng nasabing estudyante, na-recover ng mga security personnel ang dalawang knot-tied na transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 30 gramo na pinaghihinalaang puting kristal na substansya. Una itong pinaniwalaang shabu na may tinatayang halaga ng mahigit 200,000 pesos Gayunman, kinumpirma ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadumia noong Hulyo 22 na negatibo sa methamphetamine hydrochloride ang resulta ng forensic laboratory examination. Ibig sabihin, hindi ito shabu, kahit walang pananagutan, may kaugnay sa illegal na droga ang estudyante. Sa kasalukuyan, kapwa isinailalim muna sa alternative mode of learning ang mga estudyante ang gumawa ng prank at biktima habang isinasagawa ang naaangkop na mga intervention. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Dalawang patay, tatlo ang sugatan sa pag-araro ng pick-up sa ilang puno. Ngayon din sa barikada, dyan sa Isabela. Tatropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
5: Itinakbo pa sa ospital, bagamat binawian pa rin ng buhay ang dalawang katao matapos masangkot sa aksidente ang kanilang sakay na pick-up sa Barangay Lukban, Rojas, Isabela. Sa nakuwang impormasyon ng 104.9 XFM Santiago sa Rojas Municipal Police Station, 5 katao ang sakay ng sakyan, kabilang ang 3 lalaki, isang babae at 17 taong gulang na bata. Lumalabas sa kanilang investigasyon na self-made accident ang nangyari, kung saan bago pa man ito maganap, binabaybay umano ng sasakyan ang daan patungong bayan ng Gamu, Isabela mula sa Kalinga Province. Ayon sa investigasyon, bigla na lamang umanong lumihis ang sasakyan dahilan upang mawala ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga ito ng tuluyan sa mga barikada at mga puno sa gilid ng kalsada bago tuluyang nahulog sa isang palayan. Agad isinugot sa paggamutan ang isang lalaki at isang babae na kabilang sa mga sakay, ngunit kapos sila binawian ng buhay habang ginagamot. Samantala, patuloy naman ang pagpapagaling sa ospital ng 3 pang biktima sakay ng sasakyan, kabilang ang 7 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya habang pinapaigting ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Lineman nasawi matapos makoryente at mahulog sa bucket truck sa Tuguegarao City habang nasa trabaho. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
6: Patay ang isang lineman ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagel 1 matapos makuryente habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa isang line extension project nitong Hulyo 20 ngayong taon. Sa Paniham, sa programang Bullseye, ibinahagi ni Jesus Francis Guzman, Information Officer at Membership Development Supervisor ng Cagel 1, tinilalang bigma ni si Michael Fernandez kasama siya sa team na nagsasagawa ng pagpapalawag at pag-upgrade ng linya ng kuryente sa Muslim Compound sa Tuguegarao City upang sana'y tugunan ang reklamo ng mga residente hinggil sa mababang boltahe. Ayon sa Kajelkoan, isang normal na araw sana ng trabaho at may nakatakdang power interruption sa lugar. Ibinahagi pa dito na bago sila mag-lunch break, bandang alas 12 ng tanghali, nagpa siya umano si Fernandez na linisin sana ang mga baging na nakasabit sa poste. Habang nasa bucket truck, nararamdaman umano ang daloy ng kuryente at inulat ito sa foreman. Bilang bahagi naman ng safety protocol, inutusan siyang maglagay ng cluster upang putulin ng kuryente sa linya. Habang ikinibit naman ni Fernandez ay kalawang cluster, hindi nito napansin nang hinahawak niyang service truck line ay may kuryente pa rin mula sa generator set ng isang bahay. Paliwanag naman ng Kajelkoan na kung naka-off sana ang main switch o may double throw switch ang genset, hindi sana bumalik ang supply ng kuryente sa linya. Dahil sa hindi inaasahang backfeed ng kuryente mula sa generator, dito na nakuryente si Fernandez habang nasa ita ng poste. Agad naman siyang sinalo ng kanyang kasamahan at isinugod sa ospital. Ngunit sa kasamang palad, idineklara pa rin dead on arrival. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Kajelkoan sa pamilya ng nasawi at nanawagan sa publiko na tiyaking may wastong safety devices ang paggamit ng mga generator. Layo nito na maiwasan ang mga insidenteng maaring magdulot ng panganib sa buhay ng mga utility worker at ng publiko. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, at para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Ito naman, katropa, manggagawa, patay din po ito matapos madaganan ang anim na granite slab sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
7: Patay ang isang 33 anyos na magagawa matapos madaganan ang anim na granite slab habang nagbababa ng kargamento sa barangay Santa Cruz, Liloan, Cebu. Ginilala ang biktima sa alias na Saturnino, may asawa at residente ng sitio Bangko, barangay Tigib sa bayan ng Argao, Cebu. Idiniklara itong dead on arrival sa isang ospital sa Mandawi City. Batay sa investigasyon ng Liloan Municipal Police Station, naghatid ang biktima at ang kanyang mga kasamahan ng 16 na granite slab sa isang bankhouse sa Purok Tulay na maganap ang insidente noong Martes, Sulyo 21. Ayon sa salaysay ng administrative officer ng kumpanya na kinilalang si Malo, umakyat ang biktima sa counter truck upang kalagin ang lubid na nagsisilbing panali sa mga granite slab habang binubuksan naman ang kanyang mga kasamahan ang gilid ng sasakyan. Gayunman, bigla umanong bumagsak ang mga granite slab dahilan upang mahulog ang biktima sa lupa. Anim sa mga slab ang tumama at dumagan sa kanyang katawan na nagdulot na matinding pinsala at kanyang agarang pagkamatay. Ayon pa sa mga pulis, nakuha na ng CCTV camera ng establishmento ang buong pangyayari at lumabas sa kanilang investigasyon na isang aksidente ang nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng Panginoong ng Santo ng vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFMU.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, bahagyang buminis pala si Quiapo sa PAR. At huling namataan ang sentro na nasa 875 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan taglay niyang maximum sustained wind 45 kilometers per hour, ang bugso aabot sa 55, habang kilos o bilis ay nasa 25.
2: Katropang body, dahil sa banda ng malalakas na hangin, itinaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora.
0: Nagbabala po ang pag-asa, katropa, posibleng makaranas ang mga lugar sa ilalim po ng signal number 1 ng malalakas na hangin at pag-ulan, habang pinapayo ng publikong patuloy na sumubaybay sa mga susunod na weather bulletin.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.37 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold, inaprobahan ng Parliament ng Mauritius sa East Africa ang isang batas na nadedeklarang krimen ang marital rape, isang makasaysayang hakbang sa mas matibay na proteksyon ng mga kababaihan. Sa ilalim po ng bagong batas, hindi pwedeng gamiting depensa na akusado ang pagiging civilly or religiously married sa kanyang asawa na biktima sa kasong rape. Ang mapatutunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 10 to 45 years.
1: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas na ang official seat plan at ticket details para sa Manila Stop The Secret Library Fan Meeting Tour ng South Korean actor na si Byun Woo-suk. Gaganapin ang fan meeting sa October 10 sa SM Mall of Asia Arena, kung saan muling makakasama ng Filipino fans ang aktor. Inaasahang magsisilbing gabay ang inilabas na seat plan para sa fans sa pagpili ng kanilang nais na pwesto bago ang official ticket selling. Nakilala si Byun Woo-suk sa kanyang pinagbidahang K-drama kabilang ang My Lovely Runner at Perfect Crown. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, mga katropa. Nasungkit po ng UST Golden Tigers ang number 1 seed sa semis ng 2026 Shakey's Collegiate National Invitational. Matapos talunin ang Southern Storm Melbourne, straight sets 25-20, 25-14 at 25-9. Naitala ng UST ang kanilang pang-apat na sunod na panalo sa tournament sa pamagitan po ng mabilis at matatalim na opensibang bumutas sa depensa ng koponan mula sa Australia. Sa bila ng height, advantages nila. Inaunahan ni Angge Poyos na may 14 points at Regina Jurado na mayroong 8 puntos ang koponan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, July 23, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga-panayakan, tangalan Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X-F-M.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.

0: programa natin, The Secret Sommelier
1: is ngayong August 2. Mm-hmm. Oh, August 2 po.
0: Ari naman kita, ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato sa ring pagpanagad. Ini good to nga magtalakay sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Sa ato sa ring paghatag sa inyo sa kasayuran. Mga mapuslanon sa ring mga information sa mga ginakaunta. Sa mga bagay-bagay nga kung kaysa bininyo hindi pwede makaon, galimo kay puro sa sustansya. Monique, ang purpose ko nga ari di nagapangalaga din nga programa para nga maamliganta itlubos ang ato sa nga ikayong lawas. Abi, update nyo kami. Kung may ara ka mo mga concern, hindi ka mo dra maghuya-huya. Just text us. Text nyo lang ina sa text hotline nga 0950975-6970 or hindi gani, pwede nyo man mag-comment sa ato sa nga live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page kon sa Dinarita di Subong sa XFM Radio Patrol Iloilo nga Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian kay sila na lang nabahala magpasa dari sa aton agudto nga mapamangkota sa ato sa nga consultant. Ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita nga mabatian sa tanan sa nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sininga Negros Island Region. Kag sa pag-umpisa sa ato sa nga pagparagad, nakaready na ato sa nga topiko, pero kamustahon tanay nga ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
2: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa pagpangalagad, upod man ano, sa kinaandan na aton sa nga mga suki, nga mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton. At ang pagpakumusta na aton sa ila permanente, Sir Josil, ang ila sa ni kondisyon sa lawas. Ang ila sa ni matyag ang ilas sining estado sang panghuna-huna, anxious bala kamo, dagan nervyos bala kamo, di mapahamtang o kon relax bala kamo, manayanayang inyo sining pamati or ang inyo sining pamatyag kanami lang sa inyo sining painuino kamagaan sa inyo sining lawas tungod nga kargado kita sa mga nutrients nga makabulig pabakod sa aton sining lawas indi sa makaperwisyo no sa aton sining lawas, Sir Josil, nga makahatag sang discomfort damo lang sa mga concern about sa aton sining ginabatyag sa lawas, Sir Josil. Wala tuo kadaliso may ginabatyag sining hindi komportable sa lawas, palanakit, ngilo, palamoy po sa kalawasan, kagiban pagid kung hindi kita mahalungon. Pero ginatinguha na ton sa aton, Sir Josil, pagpangalagad, ang padayon ang pagtukib sa mga sekreto, paano nila sila, paano na ton sila mahatagan. Sampila sining ka mga giya nga makahatag, Sir Josil, sa binipisyo sa ikaing lawas, padulong sa pagpabakod sining kagpaglikaw sa balatian.
0: Kaya nga ton nga mga ginakaon, may ara ini sa mga nutrients, nga mga nutrients nga makuha tadara, makabulig para sa ato sining lawas, makapakigaway sa mga nag-atake sining mga infections. Ito yung infections nga nag-atake sa ato, number one dara, virus, number two, bacteria, ang sunod sina is fungi. So kung ini sila gani, magdamo na sa sulod sa ato sining lawas, nga hindi na masarangan sa ato sining immune system, muna na nag-aumpisa ang malala ta sining mga balatian, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil, araya sa isa pa lang kasayad, Sir Josila, pag-abot sini sa, mainly pag-abot sini sa mga kagaw.
0: Mm-hmm.
2: Tungod niya mahina ang aton sa immunity, ang defense na ton na dira, mahina. Kag masiling kita, Sir Josila, nga kulang sa pagpaalam.
0: Mm-hmm.
2: Naghina, tungod niya kakulang sa pagpaalam, kag training sini sa ila. Way palabot, Sir Josila, sa ginatawag poor nutrition, nga may mga kulang kita ng mga vitamins, minerals, mga bioactive compounds sa kinanglanon kontani sa lawas na ton, nga makapabakod sa aton, nga makalikaw naman kita iya sa lifestyle diseases, magluwas sa infection.
0: Kay ang iba nato sini nga ginakaon abi abita kun makapapagsik sa ato sini nga lawas, galimo makapaluya sa ato sini nga immune system. Una lang ang pagsik sa lawas mo, nang busog ka bala, mambal pagsik lawas ko, dugay-dugay mambal, do kalain pa matyagan ko ha, do hindi nami ha. Galimo kay ang ginkaon mo hindi masustansya, naga pangita gyapon ang lawas sa sang nutrients tikay why na sa sang galamiton sining nutrients sa sulod kun iluya to sining immune system amo na nga nagamasakit man kita, ginatake kita sa mga infections, ginatake kita sa mga komplikasyon sa mga ginabatyag tanangadaan.
2: Tsaktog din na, Sir Josil, no kagkontani amo nang aton permi mahuna-huna o kun amo nang setting bala sa mentalidad naton, Sir Josil, wala.
0: Mm-hmm.
2: Hindi bala nga ginabato ginabaton tigna normalize na lang naton ang kondisyon nga nagalain matyag ta kon may makaon kita nga amo sinitungod nga ti amo gid na.
0: Ha.
2: Tinagkaon ko sa amo na total pagkaon man amo. Ang bira ka point naton dere, itanom naton sa pinsar naton. Ano ba lang mga ginapasulod naton sa aton lawas? Sa Balen Sir Josel balas ng Galiga ni Edisyon. Benepisyo o kon perwisyo?
0: Kay actually ang ato sering pagkaon subong why nakita yan nagapinaman ko tanay ti kamusta ang imo pamatsyagan okay lang ti anong imo sininga kanon nya makapanami sa pamatsyagan mo makapanami sa pamatsyagan ta hindi ang pamangkod diya kalabanan dok Leon ano gusto mong kaunon ang nanamitan mo daway kiti may nagapamangkod sininga ti ano ang kaunon mo inang masustansya bala why gid dok Leo guro ay
2: may ara man siguro sir Josel, kag speaking of nanamitan, may ara man siguro mahambal Sir Josel nga pero makasilikit nga daw ka weirdo siguro Sir Josel no.
0: Mm.
2: Mahambal ti ano nanamitan mo? Sabton ka bingati, sibuyas Bombay, ahos. Guro ba ako kung namaguhan ko rin isa nga nagpamangkot Sir Josel makasilang inano ni sa'yo man.
0: That's why nga ang mga ara sa ato siring nga palibot kon insakto lang ato siring nga pag-utilize. Number one, siring pagkonsumo sa insakto lang nga kadamuon or amount. Pagkatapos, sa insakto lang siring nga preparasyon. Hindi gidman magutman ang ato siring nga lawas sa nutrients. O galing kay ti damo man kitang ginakaon, ang ibang siring nutritious per se. Butang balo sina, damo siya nutrients. Ang problema sa preparasyon, nagakadula ang mga nutrients niya. Bangod man kay hindi insakto ang ato siring nga pagpreparar. Pero today, sa ato siring nga pagpangalagad, aton paghahambalan ang papel sang ampalaya o kon amarguso. Bawa sa pagkapait naman sini nga klase ka suludanon, Dok Leo. Pero kon kabalo ka magpreparar sini, nigin man itama kapait mo. So ang iya sini nga papel sa ato sini nga lawas, labi na gid sa paglimpyo sa ato sini nga atay, Dok Leo.
2: Actually Sir Josel, diri kita sa focus sa ato sini nga detoxification system.
0: Mm-hmm.
2: Di magambal kita nga system Sir Josel ginabugos ni sang mga organs.
0: Oo.
2: Ang mga organs na ito nga responsable sa pagtinlo sa lawas. But specifically, diri kita sa detoxification nga trabaho sang ining mga sistema. Ang lawas na ito, Sir Josel, ano, may ara niya sa ginatawag nga detox system na nga daan.
0: Mm-hmm.
2: Amuniblahong kaysa ang da medyo makakuan man. Medyo confusing man nga mabatian sang iban nga ay kinanglan mo mag-detox.
0: Oo.
2: Para malimpiyan ang imo sa ninyo lawas. Actually, may built-in na kita iyang detox system.
0: Do cellphone man na nga may schedule sa mag-debug.
2: Mm-hmm.
0: Mag-upgrade kag mag-update Dok Leo.
2: May automatic na siya, Sir Josel kuni allow mi arab lak sang pangayo Sir Josel sa permission or gusto mo i allow automatically ma-update lang saya.
0: Oh.
2: O

0: purification system, akong detox system na ito. May atay na ka tayo, Sir Josil mo.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ang atay ni sa bulig sang kidney, sa bulig sang baga, digestive system, sa aton sa ringa panit, nagabululigay ni sila, Sir Josil, ano? Since day one, nga nagwa kita sa kalibutan. Nagakuan na ni sila, nagaprotect na ini sila sa aton. Pero, sa sini mga organs, Sir Josil, lang aton sa ringa liver, amun ni aton mayor nga chemical processing center. Gani, dire kita matuto. Detox subong saton sa nga atay pag-abot sa ni saton sa nga pag-detox ukon paglimpyo sa lawas.
1: So amo na importante nga to sininga liver o kuno ato sininga atay, pero hindi po tambalon yang iban nga mga organs naton, hindi importante ha? Kasi importante sila sa isa kag isa, only that may pinaka-unique iyang function o kontrabaho nga to sininga atay, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Normal ba lang na, like for example ba sa panimalay bala? Di parehas malantanan kita nga tao mo, nanay, tatay, kabataan, di puro lang na mga tao. Galing pag-abot, Sir Josil, sa hirarkiya, kumbaga, di mayor ganun yung ginikanan eh.
1: Oo, mayor ganun ako, no, kung may paternal way of pangabuhi kita, mayor ko nung tatay, haligis ang, ano ganun, haligis ang puluyan. Mayor man ang nanay, siya ko nung suga sang puluyan. Di mayor man ko nung bata, tagapagpatay ka suga, kag tagapagtapas ang haligi.
0: Pero may istorya ganun, Sir Josil, nga ang tatay ko no always hari gina ya sa panimalay. Pero te ambal man sang tatay, te kon may hari, kun sa baraha pa, may alas pag idea. Ang king kuno ti taas pag kuno ang ace mo.
1: So te subong why man sang queen, king and ace sa aton sininga lawas kiti. They are as important as each other. Kahit buhinan mo karon ang imosining organ, you're no longer normal. Hindi na niya normal. But tambalun, gindistrungkal mo na ang normal nga sistema sa lawas mo. Pero may mga organs kita nga pwede natin mabuhinan. Kung isa, kung duhabi mabuhinan natin. Isa pa rin sabi sa kidney, for example. Mm-hmm. We have two kidneys. Buhinan mo isa, may nabilin pa man nga isa, o galing, damo ka na sang limitasyon nga makaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, kadamo na sang imo sa mga concern, kag mga dapat binagbinago, no? Especially sa mga buluhaton, kag mga ginapasulod mo sa imo sa nga lawas.
1: For example, pagid, ang thyroid gland, pwede niya makastrate. Mabaltadogin ka, pondogin kuhab. Pwede mo ni makuha ang imo thyroid gland. A problema lang sini, you can no longer process iodine. So may mga organs kita nga pwede ta makakas, pero hindi na normal ang sistema sa aton lawas. Pero ang atay, kakason mong atay, sigurado, gidido, gidiyang tagiya.
0: Amo ganyan ni Sir Josil, ano? Sang traditional, wala? Ya, kung nga batsyag, kasi nga hilab-hilab sa imo sini nga, tiyan, batsyag nga dumidogin na hilanat ka, luya lawas mo. Ayaw, due respect sa mga naga-practice, Sir Josel, sa traditional nga pamaagi sang pagbulong ha.
1: Oo.
0: Masiling nadala, ato kay tiyay, kwan ukon kay lula, kwan kay paloy, ahito kay basi ginaamat-amat na blasang lain ginawang atay.
1: Oo, ginaamat-amat siya liyab. So, ang atay actually, may dako sininga papel sa ato sininga detoxification. Magambal kita detoxification pagpagwa sa mga toxins sa ato sininga lawas. Pwede kita pagwa sa toxin pinagi sa ato sininga through our paginhawa using our lungs and other organs of our body. Pero kung atay abi specifically, Dok Leo, anong iya sininga ginahimo? Anong iya sininga ginatrabaho, ginaproseso? Kaganong pwede iya sinima panghaboy sininga mga basura sa sulod sa aton lawas?
0: Actually, since nga aton atay, Sir Josil, is our body's main chemical processing center, ang mga ginapangsulod naton sa aton sininga lawas nga may mga additives, may mga gindugang dira nga mga sangkap, kapin pa kung kaysa mga sangkap la, Sir Josil, na kung ginabasa mo siya sa ringan label, doon mo na maintindihan bala? Mga coloring, mga ginatawag pampalasa dira, kagiban pagid si ni Sir Josil, ano, pampabuo sa product ni mo sinigina kaon. Bisan pagani, Sir Josil, ang ginatumar naton sa mga bulong, may maintenance medication ka, dala ini sa ginaproseso sang aton sininga liver. Every single day, your liver processes thousands of substances, nga nag-include pati sa mga bulong na ginainom naton. mga maintenance medication na ginainom naton. May bisyo ka pa, naga-inom ka pa sa makahulubog sininga ilimnon. Tanan ina gina proseso sang

0: aton sini nga atay ang aton sini mga pain relievers, antibiotics, medication sa allergy, iban pa gid sini mga drugs nga ang aton sini nga atay Sir Josel waay nagapahuway sa pag-convert sini harmful substances into less harmful substances, i-neutralize sini, i-convert sini para nga mapagwa sa aton sini nga lawas nga hindi makahalit sa iban nga parte sa aton sini kalawasan.
1: Ang pinaka simpleng kalimbawa sini mo ni Masamina aton nga ginalang kaysa to sini nga sinabawan. Mm-hmm. Kung may mga sinabawan ka mo dira is petchay, daon sang kamote, anon to sa iban nga petchay ginasprayhan nila sang chemicals.
0: Correct.
1: Ang kamote sometimes ginasprayhan man nila sang chemicals tapos ginabunuhan sang chemical. So somehow may ara dira sang chemical hindi lang internally sa sulod sa sistema sang petchay o kon daon sang kamote but sa sagwa kon kaysa maghugas kita dayon taman lang na kon kaysa nga pasalumon sa balde kag butoon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi maubos ang chemicals nga ra dira kog kon kauno naton makasulod sa ato sining lawas. Ang kalimbawa is kon makasulod sa lawas ta amo nang posible makadala sang infection sa aton kiti kontra sa lawas ta amo nang ginakuripon kaya ginatipon sa ato sining atay Dok Leo kag pagwaon.
0: Yeah, correct Sir Josel, as long na healthy ang aton sining atay sa pag convert sinang mga makahalalit nga chemical into hindi na makahalalit nga substances para mapagwa sa aton sining lawas, bisan lakaon pagkita sa Sir Josel, okay lang yapon. Pagkaon naton busog kita, energized kita, kagpadayon ng aton sining pang-adlaw-adlaw nga pag kinabuhi, uko ng aton sining cycle sa adlaw-adlaw. Kapin pagyad kung ikaw aware bala Sir Josel na pagkaon mo tanon, dapat may mga amo kaman sining kombinasyon para nga manami ang imo sining health, particularmente sa imo sining liver, padayon Sir Josel ang mayong kondisyon sa aton sining atay sa piyak nga sometimes may makaon kita nga may mga harmful substances.
1: Ang guwai sining kung sa panimalay pa do timbang sa balay bala halahaboy diri gagaboy dito sa ilislan mo ang timbang sagi ka panipon ya ka panulod iya sa inyo sining suludlan sa lalabhan bala. Mm-hmm. Mo nang kalimbawa ya sige lang kamo haboy wala kag tuos ang ramo nyo nasunod lang sang timbang sang silhig kag butang sa basurahan or diin man dapat ibutang ang timbang daw kapareho sang aton sining atay.
0: Kutob nga ang timbang Sir Josel hindi magmasakit. Hindi magluya, hindi magbatyag kang hindi matakaan.
1: Pero kung maghambal gani dai puli ko anay lain matyag ko. Butambalon batyagan sang tanan nga miyembro sang pamilya, batyagan sang tanan nga organs ang discomfort Doc Leo.
0: Correct Sir Josel.
1: So amo na importante galing atay. Pero ano ang kinahanglan sang atay? Kag anong mga ginapanghikot sang atay Doc Leo sa sulod sang ato sining lawas? Mga kinahanglanon nya buta mo may ginadiman ba nang atay taga ilang blako amo niyo? Kaya akong bahala Doc Leo.
0: Kinahanglan gid naton Sir Josel ano nga alagaan ng aton sining atay kay kinahanglan nyo man nga permanente kag adlaw-adlaw nga mag neutralize ukon mag convert sining mga makahalalit nga chemical sa aton sining lawas hataga naton siya sang ayuda Sir Josel. Kumbaga, kung sa sulod sang panimalay pa may ara na kita sinis ang ginatawag mga galamiton nga makapahapos sa aton sininga pagpanghikot pag ginawi dira aton lang alagaan hatagan aton sa nagakaigo sininga maintenance. Kita imaginable Sir Josel ang ginakaparan sinisang liver sa adlaw-adlaw bala.
1: Mm.
0: Nga pag what you call this pag change sang harmful chemicals into safer forms, pag break sang large molecules into smaller ones, pag prepare sang waste para nga mapagwa sa aton sininga lawas, isa sinisang pasahan niya mong aton sininga kidneys. So dapat tagaan aton Sir Josel sa nagakaigo sininga nga nourishment. Kagang isa nga makabulig si Nidri Sir Josel makahatag sa aton atay sang pabor para magmanami pagidangya sining pagtrabaho amo gali Sir Josel ang pagpakaon o kung ang pagkaon aton sang mga mapait nga mga pagkaon.
1: So kung may problema ka sa atay generally ha pero we're not really speaking tanan ha. Pero ang kinanglanon gali sa atay na ton, ining mga mapait nga kalanunon, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bitter taste, ha?
0: Yes.
1: Katulad sang ampalayaw kung amarguso.
0: Isa diri Sir Josel, sa rason nga ang bitterness, silang ginatawag mga utanon, for example, ining ampalaya, nagapukaw ni Sir Josel sa aton sining manami nga digestion.
1: Mm.
0: Diri pa lang sa aton sining baba, pag masaburan na ton ng kapait Sir Josil, nagasignal na ina sa atay, oy atay ready na ka dira. Mm-hmm. Pagwaan ang mga enzymes dira, pagwaan na ang bile dira para magnami ang panunaw sang nagakaon sini. Amo ng isa kabintaha dira nga mapukaw na ton ang mga enzymes dira, ang isa nga makabulig sa namong pagkaon sa mga mapait kasubong sinisang ang palaya para naganami ang aton sini nga panunaw. Magluwas pagid sina dira Sir Josil, no? Ang mga scientista sige sini padayon nga pagtuon whether ining mga natural compounds nga makita naton sa tanom, specifically sa ampalaya, ang makabulig sa aton sininga liver, sa iya sininga pag-detox sa aton sininga lawas. Ang laboratory study, Sir Josil, nagapakita nga ang ampalaya makabulig. Para nga magpabakod sa aton sininga atay. Tungod nga may ara sa ginatawag natural plant compounds, nga kung tawgo na aton sininga, kung ang ibang sinidriya, among polyphenols, may flavonoids, may triterpenes, may vitamin C, may antioxidant molecules, kag iban pa.
1: Oh. So ang mga mapait ning mga pagkaon katulad sang amarguso o kon ang palaya, ginapukaw ya dito sa sulod, Dok Leo. Para nga magtrabaho nga to, siring atay. Again, pukawon ta, Dok Leo, hindi ta paghubugon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kahit may mga mapait sininga pwede ta mapasulod sa lawas, ta nga basi mahubog, hindi lang atay ta, kundi bilog ta nga lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kagdamo sinang mga mapait, nga matingala ka man gani, Sir Josil, nga hindi man manami yung sabor, pero ginapilit sa iba niya pasulod sa lawas.
1: Tiyambal nila nga, sila nga isa kalapan siya mapait to, sila nga pinasulod ko sa lawas, kung nga naghinatay ko. Again, pagkaon. Na mga pagkaon ba lang ang mapait pero nutritious.
0: Correct, Sir Justin.
1: Makadala binipisyo, hindi makadala perwisyo, ha?
0: Kag specifically, ang isa sa ginistoryahan na tondre, amuning amarguso o kon ampalaya.
1: Now, speaking about marguso o kon ampalaya nga ini, Dok Leo, butang balon siya niya, ang mga produkto nga may ampalaya katulad sa Santon Plus Gold Capsule, may ampalaya man ang premium D3 soft gel capsule, may ara man na ampalaya ang atong sining Santon Gold Coffee Mix. Mayroon man ampalaya nga ingredient ang atong sining Premium D3 Coffee Mix. In short, ang presence ang ampalaya dala somehow makabulig sa pagpanami sang aton sininga ikaayong or condition sa aton sininga tayo, Dok Leo.
0: Makabulig yun, Sir Josil. Ilabi na yun, direk na encourage na ton permeable, Sir Josil, nga ang mga pundasyon sang healthy lifestyle himuon na ton para bugos ang aton sininga wellness bala, Sir Josil, kag healing. Like for example, gahatag kita dire sang mga supplementation kasubong sang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, variants of coffee naton nga may ampalaya nga sangkap. Ubdan pagid naton, Sir Josil, sang healthy lifestyle like tulog sang husto, pag-exercise, dira naton, Sir Josil, ma-apresyar ang benepisyo sining tanan-tanan nga mga ginakaon naton. Kaya ang nutrisyon, tulog, kag-exercise, Sir Josil, nagabinuligay ini sila.
1: Mm-hmm.
0: Para mabuligan kita nga mangin bugos sang aton sininga ginatawag kaayuhan. Kagti, kung nalibawa, mga pinagin man lang kita kasi hambalon gyud man naton, Sir Josil, kabahin na sang kabuhi sa mga Pilipino ang pagpangapi adlaw-adlaw mo.
1: Pamatsyagan mo daw kulang inubra mo sa isa ka adlaw kun hindi ikaw makakape ko na anad ka na kape ko na agadok layo mo.
0: Correct, Sir Josil. Muna lang hambal sang kilala ko nga singko, kun gusto mo ariya nga mag relax ka lang anay, way ka pa sing gasto nga nakapangapi ka lang gyapon, sigo try mo bala san lag ka bala sang binlod o kun bugas bala. Himuha nga sara-sara bala. Gintry niya man, pero pagbalik ko sa sunod bisita ko, silapit ko sila, kumusta? Okay man? Sinya, matyagod ako nung inom ko sara-sara. Sino, pubri, naging kustanan. Lain ka niya ako nung coffee, Sir Josil, nga naandan niya mo.
1: Okay. Doon, kapareus man na bining ginakaon natin bala. Kung ano makita natin si Babo Salamisa, sa ato si Ringa Pinggan, especially sa Gua, ha? Buta malo sini magkadto kita kung diin man kita da nga kalanan magkadto. Kun lunsay abi utan prutas ang ara sa ibabaw sa imo sininga pinggan, Dok Leo. Ginapaminsar sang iban sininga bigado gini guro ay indi ganis niya masakito ni guro ay gikaon siya karne kag isda haw.
0: Mhm. Abalan mo ti depende na, Sir Josil, sa namataan naton kun paano mo.
1: Oo.
0: Paano bala kita gina edukar? Paano kita gin train sa ni Sir Josiel? In fact, damo ko sang nabalaan nga ang mga kabataan balasang mga ginikanan kag pamilya nga nagdako ya Sir Josiel nga mga vegetarian bla. Damo ang naluoy sa ila. No. Kaya damo sila sang hindi makaon. In fact, may nabalaan pa ko sina nga isa ka tao nga plant-based ang yasin nga diet. Naluoy ang amigo yan sa iya. Sang dugay sila nga panahon nga way nagkitaay Blazer Josiel. Pagkitaay nila, ay kaluluoy ka man gali, no? Gakaon ko na mga dahon-dahon na lang imusin na ginakaon. Tangkong, kamuti, balunggay, etc. etc. Tipos lang isa Sir Josiel. Kagdo medyo nahamot. Kaya nga man, ang nagahambal sa iya, may high blood, may diabetes. Kag hindi ko magsala daw na mention sa ako nga daw may pancreatic cancer pa to.
1: Kaya mo na bala magkanto ka sa mga kalanan, for example, hambalan ikaw nga IT may amo kami ning isda, may baboy kami nga amo niluto iya, may karne kami nga muluto iya, may manok kami amo ning luto iya, hambal nga ay siling isda lang ako na. Tapos ga tinulok na ng iban kung may kilala ka gani, mahambal pa na nga eh mare pare may high blood ka na. Kay ti why kagkaon karne mo isda lang ang imo by kagutan. So amo na kun kaysa nga do nangin status symbol and health symbol ang kun anong makitaan si ibabaw sang imo sining alamisa kag sa sulod si imo sining pinggan without knowing nga ang ginapakanubo nyo ang estado sa tao nga nagakaon sina manggaranon sa nutrients gali ang ialawas.
0: Correct Sir Josiel, kag dapat na buksan ng aton sa paminsaron nga diri kita sini sa side permisang prevention not sa medication. Kay kung prevention Sir Josiel, nagigira na ton gina-apply ang aton sa hambalanon nga food as medicine. Hindi medicine as food Sir Josiel, kabalis karan naman. Food as medicine for prevention para maintain nato ng mayong pamatsyag. Medicine as food may balatian na kita, damo-damo na nga bulong ginainom naton.
1: Oo. So ti sa mga kauturan ta uso subong ang ampalaya. Damo subong stock sang amarguso or ampalaya. So try nga magkonsumo kamo da sang ampalaya kay ti magabot ining sige-sige na gid lang ati gululan. Nagakolorito tini sila. May ara ni sang inatawag sini nga off season ang amarguso. So samtang damo pa, bira-birahin yung kaon

0: liver ang aton sa dinga pag gina-istoryahan diri ang liver cells gid mismo naton. Ang ginabuligan sining ampalaya kay kun nagakaon kita sing ampalaya ginabuligan nato nya maging healthy man ang aton sininga liver kag didto gid sir Josiel sa aton sininga liver cells nga ginabuligan para nga maging safe ang aton sininga cellula sa atay batok sini sa free radicals nga ang free radicals amo ni nagahalit sa aton sininga lawas kag una-una gid didto sa aton sininga mga cellula sir Josiel. Di what if karon kun ang aton sini atay nagaluya, do you think nga makahimo pa sa sang efficient especially sa pag-convert sa mga makahalalit nga chemical kay ti lunod na sa ngadaan o kun luya na sa ngadaan? Dira sina nagasugod sir Joseph na nagkalain-lain nato nya mga symptoms nga mabatsyagan sa lawas related sini sa atay. Kag kun nagkaproblema kita sini sa atay, posible maapektuhan man ang aton sini nga kidneys, maapektuhan ang aton sini nga korason, maapektuhan man ang aton sini nga digestive system. Kadamo sang komplikasyon sir Joseph, which is malikawan naton. Kung nagakaon kita sinisang ampalaya kaya isa ka role sini ginabuligan niya proteher ang aton sining liver cells batok sini sa free radicals. Tungod nga ang ampalaya timiyara sir Josiel nga ginatawag antioxidant benefit nga nagabulig na sa antioxidant defense na ngadaan sa aton sining atay. Kumbaga sir Josiel, ginapabakod lang nato ng atay. Why naton ginaislan ang role sa atay pinaagi sa pagkaon sa ampalaya? Kundi ang ampalaya nagusuporta sa atay nga mangin mabakod siya, madugangan niya pwersa para sa dugang pagid niya sininga buluhaton o kung adlaw-adlaw nga paghimo sa niya sininga buluhaton efficiently.
1: So tikon makabulig sa pagpanilo sa atay, makapapagsik sa atay sa pagtinlo sa ato sininga lawas, madetoxify ang ato sininga lawas sa Doc Leo. So kinanglan naton dira ang mga pagkaon nga may antioxidant properties.
0: Correct.
1: So ang balunggay is rich in antioxidant properties nga makabulig para sa efficient nga pagpanglimpyo sa mga toxins sa sulod sa lawas ta Doc Leo.
0: Makabulig sa Sir Josiel no, akasubong man sang ampalaya bala. Kani punto sa ni direkta ampalaya ang gina-target naton sa ning aton sa ning liver eh.
1: Oo.
0: Tapos ang ginatawag ang balunggay masupport bagid na iya magluwas sa may bulig para sa detoxification since nga nutrient dense ang balunggay nagabulig ini pabakod sa aton sining lawas iya sa lain man nga aspeto more sa ginatawag nutrition. Ginapabakod ang aton sining lawas kada provide man sang duga nga antioxidant para sa aton sining atay. Amo ning gina encourage gid naton nga magkaon kita sang mga utanon, green leafy vegetables adlaw-adlaw kay unknowingly kapin pa kon mga bitter herbs ang aton ginakaon sir Josiel, ginapabakod galing naton ng aton sa ninyong atay para nga mintinado ang paglimpyo sang aton sininga atay sa aton sininga lawas. Hindi nga ginapakaon naton o kung nagakaon kita sang utanon para mabuslan ng role o kung function sa nisang atay, hindi amuna kundi ginapabakod lang naton ng atay.
1: May mga prutas, may mga utanon, may mga pagkaon or kalanunon nga taas ang yasining antioxidant content or properties. Katulad na bisa mangustin. So, taas man ang yasining antioxidant properties. Ang mangustin is present sa Santon Plus Gold Capsule, present sa Santon Gold Coffee Mix, present sa Santon Plus Coffee Mix. Buta malun sa ni, kung mag-inom kita sang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Plus Gold Capsule, nga may mangustin no Cleo, mangin manami pagid gali ang pag-function sa ato sa ninyo atay, mas dako pagid ang suporta gali makuha sa aton atay, para nga mayo pagid ang iya sa ninyo pag-function sa sulod sa lawas, ta?
0: May punto, good Sir Josiel, kapin pa, kati ang mangustin, dira sa aton sa ninyo Santon Plus Gold Capsule sa iban pagin yung mga products Sir Josiel, upod pagin sila sa ampalaya. Nag-upod pagin sila sa ampalaya, ara man ang balunggay. In fact, ara man gani ang ginatawag natural antibiotic o kung phytobiotic sa nga garlic. Nga kung nag-aululupod, ini sila Sir Josiel, tuman kadako ang benepisyo sa aton sa nga liver. Sa iya sininga trabaho sa paglimpyo sa aton sininga lawas, gina-convert ang makahalalit sininga chemicals into safer substances para nga ipagwa sa aton sininga lawas. Of course, upod man sa iban nga aton sininga organs sa aton nga detox system.
1: Oh. Nga bidok Leo nga parehas ni sa mga palainom, may mga bisyo, palapulaw, nga paningirilyo. nga masamim hambal kita.

0: una gid nga mapierde sa imo ang atay, Dok Leo? Haw?
1: Tungod niya ang atay, Sir Josil, tikin ang lanya gid sa nagkaigo nga nourishment. Kag ang tulog, Sir Josil, isa gid sa importante man sa aton sa nga atay, ha? Pero ang balon na to, ng aton na atay, ay nagpahuway ni Sir Josil siya sa nga pagtrabaho. Tikaron, kuliba, waay ka na nagkakaon sa masustansya ng mga pagkaon o kung waay ka nagkakaon sa laswa, hindi ka man kauyon sa isang ampalaya kay mapait. Pero ang paborito mo yan karoon nga krosalipid nga mapait man. At ikaw di amat-amat mo ginapaluya ang imo sa nga lawas kaya ti ang ginainom na ton nga halin si ni Sir Josel sa makahulubog nga ilimnon. Gina-neutralize na eh. Gina-convert na sang atay na ton ang mga maisog kag makahalalit nga mga substances, toxins dira para ipagwa sa aton sininga lawas sa mga ng rason kung makainom ta sa makahulubog ng limno ni ban ga palamula nagalingin ang ulo epekto ina Sir Josil sang mga sangkap nga ara dira sa ginainom na ton kag ginatinguha ina sang atay nga man neutralize. Pero hindi lang galing Sir Josil ilimno ni nga makahulubog tidugang pang mga sangkap palin sa kinakaon naton nga highly processed food dugang pa sa mga ginainom naton sininga mga manamit sa aton panabor kag tutunlan kargado sini sa mga kalamay kag artificial sini nga mga pampanamit Sir Josil nga nagahatag dugang burden sa aton sininga atay tidugangan pang pagpulaw Sir Josil tambak-tambak nang ginakarga naton sini sa atay nga nagapaluya kuno ay kita sing nourishment nga ginahatag dire
0: sa nourishment sa aton sininga atay sa pagpabaskog sa aton sininga atay kinahanglan ang vitamin C, Dok Leo. For example, ning Sanson vitamin C.
1: Tuman ka importante Sir Josil ano sa pagpabakod sa aton atay. Tungod ang palaya gani nagabulig ni sa antioxidant defense sa aton sa atay tungod sa yaman sa nga antioxidant defense. Samantala ang vitamin C Sir Josil ginatawag man nato nga the antioxidant protector. Ang kumaga Sir Josil ang antioxidant nga dandira ang manami sinikon may ara kita sa vitamin C like sa aton sa nga Sanson vitamin C ang antioxidant mismo proteksyonan iniya sang vitamin C.
0: Amo so kung namang ma-harvest na to sa mangustin nga, kiti may antioxidant property sa mangustin, ang antioxidant dira sa mangustin, proteksyonan pagid, bantayan pagid sang vitamin C, pabakuron pagid sang vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung baga protehiran pagid niya ina. Like for example, ang isaman ka antioxidant vitamin, Sir Josil, is vitamin E. Ang vitamin E, nag-oxidize manisa, nag-damage manisa, Sir Josil eh. Kung may ara kita sa nagkaigaw ng vitamin C, buligan niya ini para nga ma-recycle, para magamit liwat Sir Josil. Ginaproteksyonan niya pagid din para ba lang hindi, kumbaga ma, uyang, para nga mapabilin ang aton sa nga antioxidant defense network. Ara dira ang vitamin C, ara dira ang vitamin E, nagabulig man para nga maproteksyonan pagid ang aton sa nga antioxidant enzymes, maproteksyonan man ang aton sa nga gluta dira o kung glutathione nga kung ginapasulod naton sa aton lawas ginagamit ini nga tool dito kumbaga Sir Josil parehas bala nga mahigo ang pingganta mahigo ang baso ta ti gapang hugas man ta protido ano bala kabudlay kung nagahugas kita Sir Josil nga may mga sebo may mga higo may mga mantika dira nga way kita sing ginagamit nga sabon o kung panglimpyo dira bala amo na kinahimo sang glutathione bala nga maproteksyonan man ina nga malimpyuhan ni mga higo dira magnami ang pagtrabaho sang aton sa nga atay pinaagi siya nga system dira sa pagpasunod sa paglimpyo sang lawas kung may glutathione na ginapasulod pagi dira naganami pagi dangya sa nga pagtrabaho sa paglimpyo lamang pakaunon lang naton kag ina sila ginabuligan protect kung hatagan naton sang tool lang aton sa nga atay mga material like antioxidant kung may vitamin C pagi kita proteksyonan pagi inaya sang vitamin C para nga lasting pagid kag mentinado ang maayong pag-function sang aton liver.
0: May pamangkot na rin, Dok Leo, selang niya, paano kumabalan selang niya nga hindi healthy na nga akon nga atay haw?
1: Pila sini ka mga patimaan nga hindi healthy nga aton sa nga atay, damo ka manotis sa imo sa nga panit, Sir Josil. Mga pintok-pintok sa imo sa nga panit. Ada may mga alom-alom nga nagatulubo sa imo sa nga panit.
0: Luwas lang guro kon mga freckles yung mga halin kato sa western countries, Dok Leo. No?
1: Gina Sir Josil, ginakabig, ginahambal na lang sa iban sa nga. Amo gina kay sign sa pagka-mistis ako.
0: Kali kay mistiso nang imo sa nga atay.
1: pila man sa ni Sir Josil, ang palangatol sa panit sa nagkalain-lain nga parts sa nga aton sa nga lawas. Kaya of course, ang pagdalag sa nga aton sa nga puti sang mata. Isa man na sa patimaan nga nagahina naman ng aton sining atay, pagbutod sa aton sining atyan. At sa Sir Josel, kadamo sa mga symptoms nga pwede naton masayit, nga mabatsagan naton ng mga discomforts na may angot sa aton sining atay. Pero pinakamanami, gid, siguruhon naton nga atay gid man. Ang problema kay pwede man makabatsag kita sang amo ng mga sintomas nga halin man gali kag tungod sa ibang organs naton, Sir Josel.
0: Ang isa dari sila nga ti may maintenance ako para sa konsining atay. Pero sila nga ti pwede pa ako nakainom sang ginamuno ninyong Santon Plus Gold Capsule.
1: Pinakamanami, siguro Sir Josel, ma-follow up yung iya sa nga message kung anong problema niya sa atay.
0: Oo.
1: Kay bilan mo diri sa aton, ang aton sinidiri nga target is prevention. Samantala, manami pang aton sa kondisyon, inarish na nga aton sa nga atay. Huwag kita kabalo kung anong kondisyon niya sa atay. Pinakamanami, mahangpan nanay naton.
0: Kay kalabanan nabi, nanotice naton ini ha, may ginainom, why's like hibalo, it's a supplement. But tamalos ni for vitamin support sa lawas bala. Ahambal nila sa may maintenance na ako, may bulong na ako. So intindihon ta kon kaisa, ang ginainom mo ano, bla supplementation vitamins o kon ang ginainom nimo for treatment really sang balatian nimo Dok Leo. Kay ti mayara balatian kung sa kinahanglan lang supplement support mo supplementation Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Dapat mabalaan na to ng distinction sina ano sa ginainom na ton. May ang bintaha sa mga food supplements Sir Josel ano. Like Santon Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C, pwede gid sila, recommended gid sa prevention. Especially para malikawan naton ng posible nga deficiencies to di naton makumpleto sa adlaw-adlaw naton nga maginakaon. Pero pwede man sila Sir Josel mag-acto o kung may role man sila as treatment support. Pag-abot niya sa nourishment. Kati kung may ginainom kita ng mga bulong, Sir Josel, kinanglangin natin, inourish ang aton sining lawas eh. Para mapabakod natin ng aton sining system na responsible sa pag-paayo o kung healing natin. Sa repair dira, sa sulod sa aton sining lawas, sa mga damage dira. Pero importante man, nga mahangpan man natin, anay, kung anong iya sining problema, specifically sa atay. Para nga ang rekomendasyon natin, tailored gid para sa iya.
0: Okay, ang isa diri siling niya, ang akon, hambal ka akon, doktor siling niya, may problema ako sa atay. Siling niya, buhin-buhinan ko kunong konsumo sa mapait sininga mga pagkaon. Kag kung pwede siling niya, hindi ako magkaon sa mapait yung pagkaon, hindi ako mag-inom. As much as possible siling niya, matamis nga mga pagkaon ang narekomenda. Laban-laban sinisiguro, Dok Leo, may problema niya sa atay ng tawaganin natin, nag-yellowish bala?
1: Amo na Sir Josel, ang dapat man natin mahatagan sa specs dira, no? Ma-specify niya kung ano bala ang problema. Kay suliton ko, dari kita more anay sa prevention, eh. Kablan mong atay, tidamo kita sa consideration, Sir Josel, especially kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas. Or better, better yet, amon yung pinakamanami mga himuon. Tiyempuhan mo, kaya nagka-problema ka na siya mo sa nga atay, tiyempuhan mo gid nga magkadto dira sa Yes to Health Wellness Center para sa dugang pagid Sir Josel sa nga question, guidance, and assessment sa imo sa nga batyag.
0: So, importante nga to sa nga atay, pero hindi man pwede nga palagpatan talang or ma-self-medicate kita.
1: Correct.
0: Bangod kay mas delikado ina, sang sa, kung kaisa ha, kag kalabanan gid mas delikado ina sang sawaay naton ginabulong ang ato sininga mga ginabatyag.
1: Direct.
0: Kay kun kay sabi naton bulong gali imo kay kontra makapagrabyo pa, makapalala pa sa ato sininga mga ginabatyag or sa inyo sininga ginabatyag. So dapat number one magpakonsulta kita. Ang reklamo ti way ko kwarta. Kon makakadto kamo sa siyudad sa Iloilo. Dari sa Iloilo City, may clinic dari nga nag-offer libre nga konsultasyon. Yes to Health Wellness Center. May consultant kita dara. Kadto lang kamo dara sa Yulo Street. Atubang ina sa Midtown Hotel. Ara da bukas ina from 9 o'clock in the morning. Ha? Pero tikon mga produkto lang sang Yes to Health ang inyong baklon. Parios B. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Assist the Pain, tapos Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap. Inatanan mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness, Yes to Health Store. store na da sa Bacolod City, sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. May Yes to Health store kita dira. Kompleto ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga, ginahambal na to sa inyo, aprobado ini tanan sa Food and Drug Administration. Pero kung wala sa Yes to Health store or Yes to Health clinic sa inyo sa inyong lugar, kadto kamo sa mga suki ninyo mga butika, hindi gani sa branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, or hindi gani sa Generica, or sa Watson's, or pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Okay. Now, ang atay na Tondok Leo sa mga nagahambal bala, selling niya, ano man lang ako, ah, occasional man lang ako mag-inom iya sang alcoholic drinks or beverages, Dok Leo. Mahambal, ti kaya pa man asang atay ko siguro, ah, Dok Leo.
1: As long, Sir Josil, nga bisan paano, mabawi-bawi mo bala. Nga hindi ka lang nagapatuyang. Kaya problema na ton sa masami, Sir Josil, ang pagpatuyang bala. Ini balang do ay na balang kita nagapaminsar kung anong maging resulta, consequence na ginahimo balang na ton. Pero kung na diba, nagiinom ka man panalagsa, kagapin pa kung na hindi man gidigda mo, Sir Josil, lain mo niyang panalagsa nga daw ginatingob mo ang isa ka adlaw sa isa ka simana, ha? Alain mo na iya?
0: Ay, mahambals niya, why ko kainom nagliga simana? By double ko na lang bisnili niya ang ilim nun ko subong. Sini niya kung sumo kada simana, magtaga isa ka litro, sili niya kada adlaw, tipito ka litro na. Tiway ko kainom last week, sili niya maging kadtuan ko, himuon ko lang sa 14 litros imnon sa semana.
1: ang punto wala sa ni Sir Josil, ang wala nun si Masya, ako hindi magiging ko pala inom, ah. Seven times a week mo lang. No? Kung matingo, wala ni Sir Josil, hindi kita masalawas. Kapin pa kung why kita sing pambawi, bala. Though why kita nag-encourage, ha? Kaya yung iba nag-asalig, Sir Josil, nga. Inom-inom, ta, dolo diversyon mo lang ni, tinipon-tipon, pagtapos imnan talang Santon Plus Gold, ha? Premium D3, Santon Vitamin C. Actually, may binipisyo gyapon ni Sir Josil, bisan paano, kaysa sa wala, gid. Pero, hindi man ta magsalig, gahimuon na ton, nga, as in, nga do pa naming tabla ina, pero pag gusto lang kita sa bisyo, hindi na recommended, Sir Josil. Though kadamo, sa nagahimo sa Sir Josil, ha? Like for example, bla, masayit gina ko sa specific nga ginabatsag sa tao sa may mga arthritis, may mga gouty arthritis specifically, damo yung Sir Josil, makaon lang, makaon gyapon, alimango, kaglukon mo. Balo na sila sa sdapain mo.
0: Mahambal nga, isa ka banigdos niya sa sdapain ko to.
1: Correct, Sir Josil. Though ay kita nag-encourage na, pero ito ay matamahimo sa na niya kung namo ng inyo yung gusto. Kahit makaon ka mo ya, tapos imna nyo lang kung magsakit ang mga joints nyo sang sasdapain. Why lang kita nag-encourage? Pero ti, why magkita mahimo, Sir Josel, di man nato na sila mapunggan. Like for example, bla, gustuhon man nato nga di mag-inom kape, pero ti, mainom ka ng iban, pero at least, premium D3, Santhon Gold Coffee Mix, kag either Santhon Plus Coffee Mix ang ilasin ni gina kafe. Amo man na, Sir Josel, ano, sa pag-inom-inom, kung hindi, gid man mapunggan, nga hindi ka mo mag-inom, siguruhon nyo lang tuman lang gid ka kontrolado, Sir Josil. Taas na kun ako gani patanawon, Sir Josil, kun ako lang pa-recommendahon niya kagpagustuhan, hindi ko yung mag-recommend nga mag-inom ka mo sa makahulubong ilim nun. Kaya may Santhon Gold Premium D3, Santhon Vitamin C ka mo ginatumar pang pagar-pagar kung pang pian-pian dira. Mas manami gid hindi ka mo mag-inom. Pero kung hindi malikawan, hindi lang gid magpatama. Kag hindi na ton pagbiyaan ng masustansya ng mga pagkaon, Sir Josil. Kag kung hindi man na ton mahimo ng magkaon sa masustansya sa nga pagkaon o galion ginaton nga magtumar sa nga ton ultimate trio.
0: Selling niya, may ara ako sang liver problem. Baway niya man gin-specify ni Doc Leo. May liver problem ako. Pagkatapos selling niya, may ginahatag sa akon niya vitamins kag maintenance para sa akon atay. Pero naanad ako pangape, hindi gani mag-inom sang tea. So pwede ko panipadayon na pag-inom sang tea kag pag-inom sang kape, may liver problem ako.
1: Te, amo na Sir Josil, sa liwat balikon nato ng pamangkot bala hagina. Kag nalimitahan sa sang mapait bala, Sir Josil. Dili man kita makahangop kon ano ang problem kati may mga certain liver conditions kin man Sir Josil nga hindi makapayo mga mapait. Though sa mga studies, Sir Josil, nagapakita nga palaya iya tolerable katama pagabot sa ton sa ning atay. Nga makabulig iya, especially sa patag sinisang pag-abot siya sa prevention. Pero basi may acute hepatitis, basi may advanced liver cirrhosis, o kung basi may nagasangal na yung bato sa yasin nga bile duct, Sir Josil, pila ina sa konsiderasyon na ton. Nga hindi kita basta-basta man maka-recommend. Ito pinakamanami, gani, kung alba, may mga result na siya, medical history niya, kag makakadto, total libre man lang konsultasyon, makabisita agad dito iya sa aton, sir nga, Yes to Health Wellness Center. Mm. Pero, sa mga waay pa yasin problema sa atay, para hindi ka mo magka-problema sa atay, kung mga pigid lang kamuti, try nyo ang mga kafe na ton sa ni Sir Josil nga Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o kung Santhon Plus Coffee Mix. Kung gainom ka mo siyang tea, why not take consider nyo nga ton sa ni Santhon Gold Herbal Tea. Kami ara ni Sir Josil sa mga antioxidant, kag antioxidant protection nga makabulig sa aton sa nga lawas. Kapin pa ko na rin buha, ang ginainom mo nga kafe Sir Josil, ang ginamit nyo pang patamis is stevia. Mm. Kasubong sa nga ton sa nga Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, makapaayo iya sa aton sa nga lawas. Samtang healthy ka mo, amo nang i-maintain nyo. Kaya inyo sa nga health, kaya karon magsige ka mo pinamangkot karon, pwede ako sini, pwede ako sina, nga may problema na ka mo sa atayla, yun naman yung istorya.
0: Ang isa pag idariti, hepatitis yan ni Dok Leo. Sila yung may hepatitis A. Kiti may B gali, no? May hepatitis B. May hepatitis A ako, pero nanotice ko, nga ang daw nagalain man ang kondisyon sa akon panit, nagapalang mala ang akon sininga panit. Anong mayo kung himuon si Nidok?
1: So, kada mo, Sir Josil, ano, ang konsiderasyon man na ton. Though, pwede ka magkaon niya sa ampalaya kung may ara ka sa HEPA A. Pwede ka sinin makakaon niya sa ampalaya balance kag nutritious ng mga pagkaon ng imo sininga dapat kaunon. Isa sa rason sinadira, Sir Josil, posible dehydrated. So kinang landuruhon mo, kundamuon mo, dugang-dugangan mo pag-inom sa isang tubig para nga bisan paano hindi mo magtuman kamala ang imo sa nga panit. Kag try mo man kun diba sa mga ginagamit mo sa dira sa pagpanibin mo, pagpaligo mo, basi ang sabon bala nagareact man kun sensitive man imo sa nga panit, kapin pati may HEPA A ka. A bit stingy ang paggamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josil, no? Yan makabulig. Hindi mo tayo magsiguro, Sir Josil, ha? So, kadamo, nasa nabinipisyuhan, sinigang nagnami, ila sinigang panit, naghamis kutis, pati ang mga body odor na buligan, Sir Josil, nga naremedyuhan, tub-tub nga nasolusyonan tungod sa mga natural nga sangkap sa ni, porti imo niya kati may liver issues ka mo. Mm. Liver concern ka, testingy, abi, paggamit kung maligo ka, Santhon Plus Herbal Oil, pwede ka makakaon sinisang ampalaya. Limitahan mo ang pagkaon sinisang mga makalamay na makalanon kag ilimnon. Hindi, gid permi-permi, hindi ka lang magkumpiyansa. Kapin pa kung maginabatsyag ka na sa lawas. Kag isagid, nga pwede mo mahimo, nga pabor sa imo sa nga atay, ang pagtulog kung tani isang temprano.
0: Oo. In short, sini dapat tumanon mo gina tawag sa nga at least 7 to 8 hours of good sleep, Dok Leo. No?
1: Correct, Sir Josil. Actually, mas manami kung tani nga ginahimo na to ni Sir Josil samtang mahapos pang aton sa nga sitwasyon.
0: Oo.
1: Kaysa sa nagatinguha kita nga mag-adapt sa healthy lifestyle, kung medyo lala ng aton sini ginabatsyag, dira pa kita sini mag-focus, dira pa kita sini magpaminagbinag, magpamalandong amuning aton himoon.
0: Oo. Ang isa din ni Dok Leo, Dok, hadlok ni Gurong Iya. Siling niya, nagpalang dalag ako, ginpakonsulta ko, hambal ka doktor, hepatitis. Tapos siling niya, kitaan ko sa akong mata, doon hinadlokan man ako, nag-yellowish. Siling hindi magubang mata ko sini, basi kulan lang ako sa nutrients para sa mata.
1: Di ko may problema, kaya si mo sining atay, isagi man sa manifestation sa akong symptom nga nag-yellowish ang imo sining sklera o kung ang puti nga parte sa imo sining mata.
0: Mm-hmm.
1: Nga kung maumpawan nila, like for example, kung nga hubag imo sining atay, nag-yellowish ang imo sining mata, nga kung makorek dito sina ang cause, makuha man lang na.
0: Mm.
1: Pero kung halimbawa, ang isa sang concern sa mata sini, amo ang kakulang sa nutrisyon, lain man na yan nag-yellowish, Sir Josila, nga resulta ya o kon sangalang o kon komplikasyon lang o kon symptom tungod sa problema sa atay, lain pagid niya ang kakulangan sa nourishment nga nagaresulta sa nagkalain-lain man nga problema sa aton sa nga panulok kag sa mata naton mismo. Tira ya ara ya recommend naton na pag-inom sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa sa mga palatanaw TV, palatanaw computer, sa ila sa nga cellphone, palapulaw, magluwas sa problema sa atay, ti matagi naton iguon sina eh. Tigin na recommend gina Sir Josel, ang adlaw-adlaw kung may mga pag-inom sina. Kapin ba kung may ginabulo ba, tiyag na ka mo sa inyo sa nga mata, nagapait, doon nagamala, doon nagaluha-luha. Ang iban ganun, Sir Josel, nag-double vision ha. Kaging iban sino, doon di na makaklaro sa gamay pa lang ganun, lapit nga distansya, makabulig ang pagtumar sang Visionex Plus of Gel Capsule para sa bulig ang nourishment sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E. Ilabi na gid kung ikaw sini ang nagaedad 30 anyos pataas.
0: Oo. Oh. May isa dere, Doc Leo, selling niya 35 anyos ako, pero daw kapinasahin na nga ako siya ginabatsyag kay nga selling niya tama iya kasilaw yang akon nga pananawan iya. Normal guro nga iban daw okay-okay lang, Doc Leo. Iya, ginaway guro ka kurisong ni guro para lang makakita ay.
1: Tiba ta pa man na Sir Josel, no? Pero hindi man ta kapakot balansong overall health condition basi may metabolic syndrome man bala, Sir Josel. Considerar man nato ng blood pressure, i-considerar man nato sa niyang
0: Diabetes
1: oh. Or insulin resistance sa Sir Josel. I-considerar man nato dira ang cataract. Ngati amo man ang mga sintomas na mabatsagan mo, posible tama man ka silaw. Actually makabulig, Sir Josel, ano, sa pangkabilugan bala iya pag-abot sa nutrition and nourishment para mahalungan nato ng aton sa lawas batok sa metabolic syndrome ang regular nga pag-inom sa aton Ultimate Trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C para nga malikawan naton nga magsigit tinaasa nga aton sa blood pressure. Hindi naton pagkalimtan, dapat panumdumon naton high blood pressure, Sir Josel, posible magresulta man sa pagkabulag. Amo man ang diabetes, posible magresulta man sa pagkadula sa aton sa mga panulok. Kag kun may ara ka na sa katarak nga daan, mas mapalala pagit, Sir Josel, kun may amo kasi na nga kondisyon. So dapat gid agapan naton kag tumaran regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule upod ang aton sa nga Ultimate Trio.
0: Selling niya, nakaagi man ako selling niya sang ano, hepatitis. Ano ba tiyagan ko daw, ginahapo ako nga pamatiyagan ko daw, busog lang ko, permi daw ay ko gana magkaon daw puno sang hangin na ako selling niya sulok-sulok. Gamay lang siya nga trabaho, selling niya ginahapo ako. Anong maayo ko sini nga himuon kay gusto kong mag-ulo exercise pero ginahapo ako, ginahadlukan ako, base bala kon matumba ako, Doc Leo.
1: Actually, ang hepatitis, Sir Josel, ano nag-ayo? Ano ba sa kung ano mag-ayo?
0: Why pa siya guro mag-ayo? Kaya tinadlukan sa kung basing tumbas eh.
1: Di, address mo
0: ginahapo. Ginahapo.
1: I-address mo ginahay ang cause eh. Ang imo sa nga liver. Kaya sometimes, ginman, Sir Josel, associated ginman sa niyang mga sintomas na ginabatsyag niya, ang ginamention niya sa hepatitis. O pinakamanami, sina, ti address ginahay kung ano ang cause, ang root cause. Ting atay, anay, aton kita tapon eh. Hindi ka magsigi sini inom sang soft drinks. Hindi ka man sini magsigi kaon sang highly processed food. Hindi bilang mga instant, Sir Josel. Tuma na kabugat sa aton sini nga atay. Kaon ka sang utanon, permi kag utanon na adlaw-adlaw kutob sa may mo. Kag ma-advise ko, Sir Josel, sa may mga amo na sini ang kondisyon, iya, para gid sa personal, kag tailored o kon personalized na paghatag sang kombinasyon sa suplemento, hindi lang diris kanginan, Sir Josel, magkatogid sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya total, libre man lang, ara man dira nga ton sa ring alternative medicine consultant na maghatag sang guidance sa ila.
0: Oh. Selling niya nga akon may problema ka sa atay siya. Kadulaan man gana mo siya sa partner mo.
1: Di isa man, Sir Josel, kada ang atay nga daan ko nagahina ang aton sa ring liver.
0: Oh.
1: Nagahina aton persa eh. Nagahina aton sa nga pang hulag eh. Di ang B12 gudan, isa nga nagabulig sa aton para nga maghahatag sa nagakaigo na aton sa nga puwersa, magpanami sa aton pamatsyag, painu-ino, kag pagpamagaan sa aton sa nga pang hulag sa lawas na aton, Sir Josel, ano? Nga kung nagadepensa nga aton sa nga atay, afektado man ina. So isa gi, dapat inorish gid na aton ng aton sa nga atay para nga makalikaw kita sa mga kondisyon kung mga sintomas na mabatsyagan na aton kung magbatsyag ng aton sa nga atay. Pero bisan why pa problema ang aton sa nga liver, Sir Josel, sa iban yung mga factors, nagnubo ang libido, tuman ka stress, which is, kung tuman ka stress, posible, Sir Josel, kung nagadugay, inaka-chronic, affectado man ang aton ataya, pero antes mo maglabot sina, ang iban makabatsyag na sang pagluya sa ila sa nga sexual performance.
0: Oh, kaya may isa, Dara, Doc Leo, to, ipaapas ko lang ini, siling niya, natingala ko, kontensyonado ako, pamatsyagan ko siling niya, nga dogatig-aatay ko, ha? Kaya masuduhan ako niya, tiyan, Doc Leo?
1: Si posible, si Sir Josil, chronic na nang iya, si nga ginabatyag. I mean, ang pag-tensionado niya, bila stress siya masami bala, nga affected na posibleng iya, si nga atay.
0: Mm-hmm.
1: So pinakamanami, gid siguro, si na management o kung stress sa management, kag siguro buhin-buhinan niya man, Sir Josil, ang mga pro-inflammatory food. Ina, ang ginabugos sa mga makalamay, nga mga kalanon, kag mga ilimnon, may mga trans fat tungod sa highly processed sini nga mga ginakonsume niya siguro adlaw-adlaw, mga instant nga masami niya ginakaon, kagulan sa pagkaon sini sa mga utanon. Try mo bala, utan ka, masami sini sa balunggay. Ang malunggay, Sir Josel, may magnesium nga nagabulig pa-relax sa aton.
0: Mm.
1: May nagkakaigo sini nga protein nga nagabulig para nga ang aton sini mga muscles mag-function sang mas maayo. Kag ma-repair bala ang mga damage dira tungod sa masami nga tension
0: mm.
1: na ginabatyag naton. O kung hindi man gani, kung hindi ka makahimo sina, pwede ka magtumar lang sang aton sini nga Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon na Vitamin C. Antes pa man na maglala, pagid kang magsanga-sanga, makomplikasyon nga mo ginabatyag.
0: Kagang ato sa nga advice, kung daw damo gid ka mo ginabatyag, kag why pa ka mo kapakonsulta, tuloy may libre nga konsultasyon. Kadto lang gid ka mo sa klinik, kung taga Panay ka mo, taga Guimaras, even taga Bacolod kag Negros, kung makakadto ka mo dari syudad sa Iligido, makapamasyar, bala, pwede ka mo makahapit sa klinik, ka makapakonsulta. Arad sa Yulo Street, ang ngalan sa building is A. Young Building. Ara da sa Yulo Street. Tadlong inasang ginatawag dari sa siyudad sa Iligido nga Plazolitagay. Dara sa may obelisk sa ulun hanya lang dara da ang Yes to Health Wellness Center. Kaya may consultant kita dara nga mag-a-attend sa inyo, nag-offer ang Yes to Health Incorporated sang libre nga konsultasyon. Kabay pa may nakuha kamo nga mga mapuslano naman sini nga mga informasyon partiya sa Ampalaya ko na Marguso nga dako galing mabulig niya sa proteksyon sa ato sini nga atay. Hindi ta na pagkahulaton pa mag-hepatitis kita ha. Hindi ta ton paghulaton pa nga maghubag ang aton atay mahambal nga ay damo galing kami to Marguso. Samtang wala pa nagahubag abikaon kamo dira sa Marguso para hindi maghubag. Hindi kamo magka-hepatitis bala. Kay mabaskog ang protection sa ato sa ringatay kung bastante sa nutrients. Bangod kita walang alam, tas tiyempo, kuantan lang sa isa rin parting words sa ato sa rin certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Para gali mapabili ng mabakod na ton sa rin lawas, ang atay ang isa sa dapat na ton sa rin halungan. Ang Ampalaya, isa man makabulig para nga mapabilin sa ang mayong pag-function sa aton sa rin atay para sa aton kabaskog sa bilog na ton sa rin kalawasan. Ang pagkaon sa rin adlaw-adlaw makabuligid para nga manorish ang aton sa rin sistema, lakip na ang aton sa rin nga liver or detox system. Pero kung di naton mahimo, ara ang Ampalaya, sangkap sa aton sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule, upod man sa aton sa ringa Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, makapabakod sa kalawasan, makalikaw kita sa nagkalain-lain sa ringa balatian. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihang tanan, kaya sunog pasigad sa ling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tumtob sa masunod naman edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: nahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Sunzone and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Florifest Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Choi sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inklaman sa Sunzone kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunzone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sunzone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunzone Gold Coffee Mix. Sunzone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
7: Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: XFM.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Butika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: XF.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi kara, ay magmayad ka mo.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
13: Visionex Plus,
12: ito ay may lutein,
13: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Sister Pain.
21: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
15: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: XFM. XFM.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
26: Sister Pain.
27: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
26: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabibili sa mga butika.

0: que Tropa Philippines at their time, alauna 59 na sa hapon. Nabuabot ang napindot. So anyway, mga katropa, ha, good afternoon. Siyempre daw kita magkaroon ito Webes, July 23, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang
1: X-Rated!
0: Siyempre, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Dali maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa ibahan yun kami katropang Mengay. Guys, at asa sa medyo makarnya hapon, and we're happy to announce mga katropang may live one kita finally.
1: Yes, look at maghabang may gina-announce, no? So, ano ba, garoon napapaisip, analiba kung anong klase, ray.
0: Ayaw man kami tugat, pero ano yung mga katropa, may live one kita, ha? So, tutok na kamo sa makarnya Facebook pages, ReaxoFam 96.5 Kalibo, ag ReaxoFam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. And don't forget to follow kita mga katropa, ha? At sa ito man yung mga katropa, pang nakatutok sa Nakarnia XFM Radio Mobile App, especially sa aton yung mga OFWs around the world. At syempre sa aton matang mga radio listeners, pwedeng-pwede gid makapaabot man. Itin niyo kami sa pagtamyaw sa aton man yung hotline number, sir, 998-591-5186. Katrapang Mengay, happy Thursday!
1: Yes, katrapang Yani, happy Thursday! Gidano sa mga katropout ang aton yung nakatutok. O nasa nakarang mga radio sa aton karang Facebook Live makaroon niya hapon. Hello gid ana kinyo mga katropa. Good afternoon gid ana. Syempre, sa makarang paniyam po haya, may masilak pero nagadagugdog. Yes. Tama na, hama tama na at mauray raton karang paniyam.
0: Ang ibang air na area nag-inugan ug pisa pa ka BA. So pasalamat mga kita sa Banwa Ikalibo is magagumgang pero bumadat consistent ro ugan, di ba? Pero thank you man gyapon dun sa ugan para maskin paalin mabunyagan ro matanom, di ba?
1: Yes, so okay ta paano ba mga katropa hay may ano mata nakitang nababatsyagan na.
0: May basa.
1: Basa, may sangkurot nga maga balance siya. Yes. Kay bulok man ko pero pangyani kung literal nga burulat abasa.
0: Kasi maganok man ro atong tanom di ba? Masubrahan ni masa tubig, magubog ima sa tubig, baha. O sige pang dang, good afternoon, no, di ba? Wow, my love, my live na sila. Thank you guys.
1: Oy, so, si katropang dang, kita nga rapper may nag-abang-abang ray. Aga, miski ko amat ma, wait it, live iya sa ating karang Facebook, ay naga, ano, sigapan
0: niyo na ka. Sa radyo.
1: Oo, sa radyo, kita naga pamati para katon. Thank you, kita naki mo always, katropang dang, sa pagpamati. Si katropang Ritas, bawa, masa ako, umata siguro si katropang Ritas sa makarang oras.
0: Sa nabiyahe, no?
1: Wa, umata sa imo, nakabutuwa, sa ating karang comment section.
0: True. Kaya, makaroon niyang uman. So, welcome kita mga katropa, aga, di ka magproblema, bukod yan raeta madali rato niya live kundi the entire program it X-Rated mga katropa syempre live but ana ro na so 3:30 da so pupasan siya gid ana kamo no kung mapilang adlaw nga to is nag diet kita sa live. Wow.
1: Yes, oh,
0: nag diet sa live
1: nag ano ni kami wa nag team rice pa man kami. Wow.
0: Pero gawa taka na pang Mengay raspa.
1: Oo, raspa na to. Nagano nagalin nagagang-agangan, nagalin man ang na delikado pamanara. Pero si chef prepare man amo na explain kini kara pangani ko uwa kita iya sa aton karang live sa radyo kita kita karang mga katropa. Yes. Ro gapay na dayon sa aton karang programa. Pero di ka mo magkawag harawon sulito nyo naton.
0: Yes.
1: Pero oras kita ang mga katropa
0: nga
1: nakaka-live kita.
0: Bakbakin yot comment kita mga katropa. Pero pilang adlaw nga tong yes. Itisis nyo ha. Oh. Comment, makapag opinion.
1: Inyo gita ng mga suggestion, inyo gita yes. Makatropang mga experience. Abaw gita na open, ramon kaya makatropang comment section nga. Isugid ninyo kung ano rin yung mga problema.
0: Tapos nag-rant, asanda.
1: Oo, no? Pero sa kwarta, hindi nga, ni pamanuman, gita namon nila kung kwarta, karoon hindi, Ron.
0: True.
1: Pero kung,
0: same mo lang, abikita.
1: Kung problema ni mo sa performance, pwede. Kami makatao yung tips. So, yung tips yes. Gita. Makatao, o mga katropa, pagid na aton ita
0: advice
1: para kinyo
0: or mga pwede niyong ubrahon para mana mas strengthen or
1: mas magawig
0: manami pagdiri imo kanya performance sana
1: yes. All kung kumutan naman mana kamo nga ruturbo man mana karapang yari karapang mengi ginagamit man naman pero iba pa tagahapon gali kung may maimo gid ako nung pinakamanami nga pwersa
0: yes.
1: Or ano ba maka tropa isa ya karang posisyon
0: nga
1: mahamba ninyo nga nas na ano ba nga na satisfied inyong true. Mga partner.
0: Nagpa-bore gina kinyong daywa. Tag nag-enjoy imaw, nag-enjoy ka man, di ba ga? Sige na pang Josephine Balancia, good afternoon. Happy up listening gina na Kima. Watching live, una ka na sa Iloilo City pa, shout out sa mga friends. So shout out si mga friends, gina pang Josephine. Aga ba ni gina pang Rita, sabaw kita ko gina maro mga cute at sexy. Sabaw saan na all gina na. Oh,
1: gina na. Gina pang Rita siya. Agtaka na may ton gina imong profile picture ha.
0: Yes.
1: Literal gina na nga nagka-copy ikaw. It's Santon Gold Coffee Mix.
0: True. But thank you so much, Gidana, sa imo gita karon niya pag purchase always sa aming kanya produkto, ha? Kataparitas. At syempre, si kanapang Warren Roldan Rodriguez. Good afternoon, mga guwapa. Sana all ay sagamat. Haragid ang nailaan kanapang mengay sa live. Mahambagan man kita at compliment. Oh, oh. Makabaton man kita malami, no?
1: Yes. Kita, abig kanapang yan. Eh.
0: Kung off-dock ang pinuna, abig kita, no?
1: Oh, off-dock kami. Because di ka pwedeng magano. Wakat karapatan niya, eh. Mitlang or imong sarili nga. Hara ako.
0: Pacha mahuyap mo at asing alima tag time mag inapuri ka.
1: Oh, oh.
0: Kasi mas gabanta na abing hamat mauruin tayo mong daya.
1: Oh, oh. May mga puna gid ana makatraparo yung gidaro kagabanan nato na oobserbahan eh.
0: True.
1: Pero syempre sa kada live nato niya sa Facebook, ro comment gid ana kinyo indi da mawaga ro yon. Yes. Send ba namon?
0: No. Gi-confirm mo lang.
1: Oh, gi-confirm lang namon ah. Pero gapasalamat kami kinyo gid ana makatrompay kasi yes. Isa gabi ra nga nagapabaskog banit amon karang energy.
0: Yes.
1: Nagaano man kami makatropa kahit pa paano nagaganahan oh, kami oh. Nga maga-programa. Side dato sa pilang dinag-unyot akita no karapang yani.
0: Yes, 3 years
1: three
0: in the
1: years
0: making.
1: Na, yes. Oh. Pero kasay karapang yani. Hambay ko, hala naka 3 years at agali ako makon ko 11. Amang wagit amakon ako sa kwan.
0: kasi ganun lang siya kabili.
1: Oo, oh, kasi gani, di ba, nagtataks ang piniinom makatropa. Mm-hmm. Daywang adlaw ay, daywang adlaw at asasangbugan ang gina-excited permi.
0: True.
1: Kaya nalilipatan ko rin ibang mga
0: bagay-bagay.
1: Kaya, oh, oh. Okay, kaka 3 years ko at agali makon ko July
0: sana
1: 11, mga katropa.
0: Ano rin mong anniversary?
1: Yes, anniversary na akong to, mga katropa. Kaya, napahamba, mabuhay yun, matagali makon ako.
0: Yes.
1: Kaya, sa 3 years man yun, syempre, mga katropa, naging kaibahan, gina-anak ka mo sa amon garang mga journey, bo,
0: sa kasadyahan. Abo-abo nga mga emotions rato niya pinagsamahan. Kaya, grateful, gina-anak kami sa XFM, gina mga katropa. At syempre kay Dr. Remelito.
1: Oy, yes. Gintawan gina kami ni Doc nga. Sa 3 years nga ron, naimig ko nagawak man bagari imong mga katropang piniino.
0: Tama.
1: Nga maka, syempre about sa trabaho.
0: At pati imong

0: personality.
1: Yes.
0: Kaya sa una, medyo nahuya-huya ka pa, no?
1: Nagang-alangan ka pa. Mm-mm. Kaya ito ko na-realize, ay, oo, no? Kasi mga kunay, dati, abi mga katropa, tag first day ni mo, karon mo malano nga, hala, alin rang trabaho ko,
0: pamatsyag ka pa,
1: alin
0: no?
1: Rang maging sitwasyon, baga, kara. Ay, so, syempre, sa id natin, pag once nga nakagabuhay ka sa work, di ba, karon no, gasugod ko nga, ano ra pwede ni mong baguhon man sa imong sarili. Bukod niya, abi mga katropa, ibig sabihin niya, dapat man ay magkatrabaho ka or wakatrabaho, dapat partner gapon do sarili, timbang ba makatrabaho, yes. Nakabalance so tanan may
0: at
1: work
0: dapat through adjustment diba ag pakikisama,
1: yes.
0: Ag sabi lo gabi si imong gina look forward karon makakasundo ko sila,
1: oh,
0: diba?
1: Diba? Yes, so, oh. Sabi lo,
0: pero sa bilog per sa imong ginapanigbangan syempre wakaw ting sing comfort zone eh
1: diba,
0: diba? Circle,
1: yes, kaya daga pasalamat pataghapon ako makatrabang yani dahil syempre iya sa aton kada nga XFM haya abo ko ikabuabo tagaliman mako nara akon karang natapos nga mga, yes. Bagay-bagay. Abo, tagalima ko na raakon man kara. Kahit pa paano na bundar matana.
0: Sana, o.
1: Oh. Diba? Abo ko man yung mga karapang yan. Ito,
0: sinbonga,
1: kabahugan. Oh. Pero, kahit pa paano, na-appreciate mo bagaro.
0: Yes.
1: Ay, oo, no, dati, oh, makon, hindi ako maka...
0: Malayo diba? Pa, pero malayo.
1: Oo, oh, example, dati, hindi ako na ako maka-order it, mga makarang-makarang, yes. Pero, tag, nagbuhay ka gun, gid matana sa imong trabaho, kahit pa paano na nabanabana mo nung rutanan.
0: True.
1: Mahamba mo, ay, may kayo.
0: Kaya ko man. Yes. Hando, sambilog sa fulfill. Feeling. Tag maisod niya bagay para sa iba pero para sa tawo nga nalisdan dati.
1: Yes.
0: Diba? So, kabahut or mga katropa.
1: Diba?
0: Makaon mo ang cravings kalipay mo.
1: Yes.
0: Dati ka panimbang ka pa. Bakun ka. Ay, hindi lang ah.
1: Di lang.
0: Diba, masahe ko lang.
1: Oo. Oh, oh.
0: Sang Domingo patarang.
1: Oo. Oh, oh. May mga bagay kagidmat ang tuod nga ginaayos. Mm-hmm. May mga bagay ka mga katropa nga para kimo hay perfect yun pero may,
0: yes.
1: Ikabuga paghihapon.
0: True. May pwede paghihapon niya iangat. Sige na pang Lunilo Bulia. Good afternoon. Happy personing. Bawo happy watching ida kinyo una sa Agnonok Island ag balik na pang Ritas kompleto gon ang bag it delivery ko magko makita ko ang mga idol. Thank you so much
1: magdahan ikaw ha kara pang Ritas,
0: yes.
1: Isa gid nato no sigara pang Ritas ikaw
0: hugod
1: gid ada masin masnano paron nga tiempo ay banat sa gihapon sa pagtrabaho.
0: Ah, sigara pang Jory, about 3 days ko kayong hindi nakita, sobrang ganda nyo sa paningin ko kayong mga anghel, para kayong mga anghel about gid ana sana all ha.
1: Grabe
0: sa kung tigang na tigang sa comment.
1: Ah, sa comment matay inubaan gagikita sa mga
0: grabe takara pa may gusto kong bumanat kaso wala akong pagbabanat.
1: Abaw, gid ana. Bughat ka gid ang karon ring abot.
0: At least kada pang Jory sa ini mong the word ay the wait is over. Worth the wait.
1: Yes. Hara gid ako mo eh mga katropa kung about life ratong nauistoryahan mi,
0: yes.
1: Ko saksang kere lang rin yung comment. Pero pag about sa ratong gid ana
0: balitira
1: nga problema nga problema programa ra nga gabaganatan. Eh sino man gid man ako mabanat kara?
0: Yes.
1: Ready to fight mat aban akong ta. Rakan, pero kanyo, si In.
0: Karoon niya ni, di ba ga? Kaya hindi ka mag-sunggod mga katropa yun kita. So mag-comment yun, anak ka mo, sulita sa 3:30 ra ha. Sige na pang Marianita, return niyo ba may day nga hapon kinyo mga katropa. Thank you so much and happy listening. Ano? Uwa, katropang Rita. Kung ano matarunin mo karoon, imo matana nga ron niya ginaisip-isip ro na uwa ron sa nabanggir.
1: Yeah. Wala sa pagpipilian.
0: Iba matana to, katropang Rita. Sigto na to sa isla dati.
1: Oh, oh. Iba matana to, ha?
0: Yes.
1: Kita matana riya, yung XFM bidada kita.
0: Ang mga katropa kita. So, pupasan niya siya kung mga katropa, kung kadugar o ako niya background, ha? Kasi ako niya mau sabi riya sa piyak nga PC. May sariling kalimutan.
1: Yes. Oo. Oh, oh. Pero importante, nakapang yan, diretso at nakita. Kasi
0: yes.
1: Kung magpina-apekto, abi kita sa anak, karong niya, pag inila narate, wagin, makaroon na narapat siya gan.
0: Oh, tawo at may sariling mundo pati tagali mo mouse nga ra.
1: Diba, no? Nagaoy man ako pur kung sinyo naman ako kung nagbili ni uyot.
0: Abo-abo naman nagagamit ka. Sana all.
1: Sana all gatana.
0: Isa lang ako pero marami kayo.
1: Yes. At iba-iba pa.
0: Yes. Abo puti-puti gid ana ko no sa imong outfit kada pang menggay. Ano da sa kapit pa sa TikTok.
1: Kapit ana.
0: Pa siguro.
1: Kaya nakubaan niya ko na pang Ritas makita mo gid ana kita nga ita. Person eh. Pero sige, thank you gihapon. Pero sa person, di ka mo mag-expect karo na. Ay, importante malang gapaligos kita.
0: Grabe ito, precaution.
1: Pero yung atong isipon, karapang yan. Di nung medyo mahabay kita
0: nga. At least mahumot.
1: Oo, di ka mo mag-expect kung ano yung gina-expect sa person na sa itsura. Basta rin importante, may tayo natong hugom.
0: Tama. Kung kakon, katrapang may gaya, mas piliyon kung hugom na manami kasi sa itsurang manami.
1: Yes.
0: Kasi bagaw mo pa ako makita, mahunggan mo ano ako eh. Diba? Medyo pagkaon doon.
1: Yes.
0: Na ginagaha ni mama.

0: Yo soy,
1: ba? Bago ko pa masayran na suga, nahugumot, anang mahumot.
0: Right, ba na ang gustong hugmon? Pero yes. Katago, tanatandaan ko, latana ro, maaslong pero kanami ko nahugmon. Ano, ginabaga ang klaseng pagkaon.
1: Grabe na ro, maaslong pero kanami hugmon.
0: Ay, kasi, tanan na ko, bukod ko nabitan, di ba may tawo, mga katropa, ngawa na ila-ita, maaslong. Pero pag once na nasa mitan, ay manami, nagalira tong maaslong. Pero may inumatana nga, syempre, huwag ita na lipay kasi nga yes. Makatro sa word yagi na nga maslom hindi talaga ako
1: biko anon katapang menggay eh pinya di ba ko amatay ko bukobat masyadong huto maslom pa imaw pero ginasawsaw ko sa langgaw so maslom plus maslom hindi ka namin to
0: yes tama
1: tas true yan
0: example tag sa buyog man niya Indian mango
1: tama
0: diba tagabanan man karon may ginabutangat na ita langgaw sa iya ko maslom
1: yes ta. Kaya doon yung mga katrapa may mga bagay gitang manami partner pero kung rotawo maaslong won tapos umusoy pag idimot kapwa maaslong
0: ay yun
1: siguro advice sa atong paligsiro yo kada isa ga
0: diba no para di ka para wait ano wait bulok pa ko sa bilog talaga paligos kasi medyo maano magapon mahawa magapon ra to
1: yes ag mang ibabaw ra ng hugo hay kung pare paano ko hindi ta sa magpaligos kasi even sanda
0: ayo yung api pero nato nya medyo problema
1: ko ama yarn about di ka bo grabe kita pang jewelry gusto kong bumanat about doon sa bulitas maraming klaseng pwedeng ilagay doon at anong effect do. Ay, thank you kita kasi kapamati ka gito mo sa radyo.
0: Send mo ka na pang jewelry kahapon niya to sa Rato Katora nga Estoria ay pero explain mat ana di ba gan nga ni Dr. Lulo ay bukon imo ita safe ag yes. Bukon imo required.
1: Oo, kaya pero, mas may pang indi yon kasi diba? Hindi natin mo kabulig nga magpabahol. Di ba ga? So basi kung bumahol ron gahagok ko at ana gali.
0: Iba matarugag ko mga katropa ko at paghagok.
1: Tama.
0: Pero basi, hagok. May parehas do sa atdog mga katropa pa nga abi mo mabaho pag prinito or pag ginaha mo
1: yes.
0: Tapos angan-angan pag pilang minuto ro
1: gabalik sa anang shape sa anang size
0: nagbiglem kumupos
1: tama ag may kurinot prinot
0: haron na nilay nagnami ka man buitan gumay nga kurinot prinot
1: di pa tatoy mo unang gina picnic
0: oh kusi
1: ano yan panit di ba
0: man nabi pang bangon nga ugo it hot dog ay dai war ugo it hot dog mo sa ibabaw mo sa ubos
1: kaya nga agpaso itsura so hindi mo ma-identify kung sino to idagom
0: yes agama natagboan ako kato kabi eh gimayday ko abito sa ay gano ho ay kasi ging delete ko lang kasi iba biro kunurutan ako katong picture kaya ba nanda kababi ka ko ni Auntie Diday natandaan ko lahat ah makaraman na magbuong it panit
1: wow
0: sin na kunti yun nga, sa hotdog ko no ay ro hotdog abi ka na pangyani di ba bago mo gahaon ay ginabugaan mo kuno ita
1: panit yes tagay mo yung plastic yes kasi di man pwede kanon mo ron unlike sa langgunisa di ba medyo may ano niya ka ano tawag medyo medyo plastic pa
0: plastic.
1: Mo, pero edible medyo ginakaon
0: diba? Medyo ginakaon diba? Pero wak kung matabi ginakaon sa
1: gihapon pero wak na itong ginatanggal ginagahat imaw nga kaibahan dato pero kung sa hotdog ginabuog it ana diba
0: banana ay kabuha kabulday man manabuo no plastic sa hotdog kinahanggan ko na pwersa ko banana
1: kasi ay pa kita gamitan si yaw
0: tapos sabi ko hamat sa tunga mo gitama kun
1: ginahilapa
0: ginahiwa ay sa mga banana ko may natandaan abi man ako kung raya ang ginagaha. Bakit kita si Ante nga ra?
1: Nakuba, tara natatandaan niya ron na.
0: Partner kita, hindi kita bimawaga mga katropa, pero itlog. Ay, partner na narohat do.
1: Yes, santa diba? Kita naro, santa kita, pero
0: meron combo karon eh.
1: Tama, sa humay matay sinanlag, na may tongid ang mga katropa. O, ba, magana ko ron kung maaslom. Nga ni, kada pang Ritas, kaya diba, kung may mga prito kita, ginasaw-saw ta sa maaslom, para mabuuro na itong agat. Diba,
0: yes,
1: uga, bagol. Kaya manamit.
0: Aga, diba, kung ako masobrahan, itaslom nagakulubot. Ay, buko magkulubot.
1: Nagakuti rin.
0: Nagagupsi.
1: Oo.
0: Nagagupsi rin mo nga bibig.
1: True. Kira pang Boss William. Abaw kita. Welcome. Kira pang Boss William sa Amon Karnia programa. Siyempre, good after na kita.
0: Yes. Hello, kita Kimo. Kira pang Boss William. Yum, yum. Imo kita na.
1: Kaya thank you so much kita na ha, mga katropa. Dahil mas kaya kita it live, it pilang adlaw. Iyo matagihapon
0: ka mo. Yes. So, ay, katropang Ritas, thank you so much kita na ha. Nakita o tanak ko nakita nga rani kira pang Ritas. Like a smiling face kita. Ay, syempre, ikaw, abiyan mo nakita kayo nag-smile, gid anak.
1: True.
0: Syempre kami.
1: Parang di man halata ang problema ato. So anyway mga katropa, oras na to, na alas 2:17 na sa hapon. Nagrahan niya oras, kinatagkatan sa Sasdapin. So Sasdapin niya mga katropa, hayro inyong all-in-one relief. Makabuli gidra kung may ginabatsyag ka mong masakit. Halimbawa, naghalin ka mo sa pag-jogging, first day niyo.
0: Yes, so
1: oh. Masakit, rin mo karoon yung mga kalamnan, rin mo gitanak ko niya mga batiis. Dahil first time mo nga, niwa pa na use din mo kanya kagawasan. So pain reliever imo mga katropa, ag advisable nga inumon kung may ginabatsyag ka.
0: Yes, so
1: oh. Kung wahay hindi, bukong rabi mo it food supplement ka pwedeng adlaw-adlawon. Ag kung masakit doogo, pwede man kung ginagagnat ka mo. Basta may ginabatsyag na
0: yes,
1: sakit.
0: Yes, agodad. Siyempre sa isang adlaw man ang makatropa, nagpinaugan ka.
1: Yes.
0: Tapos pag uli mo, may kunagain yung pamatsyagan. Raya ay makabulig imo. Pero hindi mo pwedeng idiretsyo gita ng ubra mo mang maintenance.
1: Yes.
0: Siyempre raya at na pang ano taray, kung katong sa gabot ka na pangyani haya, pang tampil ng imaw.
1: Kung may ginabatsyag at anang sakit. Pero pag uwa matana, ay siyempre hindi yun doon mga katropa. Kaya ni Cess the Pain, pain reliever imo mga katropa. Then may una rin mo nga paracetamol nga nagabulig sa pagdugat stress related at pagpanakit it ugo. Agi napabilin man yung madami rupang matsyagan, makafocus sa inyo kanya activity. Makapahagan-hagan ba mga katropa kung kamo is may sakit nga ni haya, maskin paano, hindi nyo mabatsyag imot mayad.
0: Yes.
1: Mabawas-bawasan na narukirot. Oh, oh.
0: Bukod it masyadong magaga, bukod is masyadong makatropang masakit imaw. Kahit paano bagay, ruin niya may banabana lang taga, kamakaya sa gihapon sa inyong agawas.
1: Tama, makafunction gihapon ikaw. So, Sas the Pain mga katropa, available sa mga butika nationwide, especially sa Tancornia Mercury Drugstore sa iba pa nga butika. At syempre mga katropa, pwede man na ma-order through Shopee at TikTok Shop. So go to mga katropa, kapin pa sa may mga activities o na physical activities. Ang masamay nga ginagaoy, so kinahangan niya pain reliever. Ag inumon niyang daha, once again, kung may inyo kargin na batsyag nga, masakit. So maka mga katropa, syempre akala niyo, datatarato niya bagon. Abo, kumata kaming bagon, kinin ka na pang menggay. Ag makaroon, sahit kung masak-asak, mataratan ka ng comment
0: section.
1: Grabe, tabi ka na pang menggay. Ag kung pasensya, ginanawa kita karat ginatukoy nga particular nga tao ha. Raya is para sa iba nga nakaka-experience ba nga sa hapro topic abi mga katropa ni Dr. Lulu. Hayro solusyon sa mga gagaki nga madasig ko no go
0: agoy.
1: Kasi pag klaro kag wa kita kag ginatukoy nga particular person kundi raya is para sa iba nga
0: aroy.
1: May problema karon, di ba ko amatay? Okay mata mabahuman, okay man kunta kaso problema na
0: kabuhay. Ag may may kabuhay, may kadasig.
1: Yes.
0: Sin karikato,
1: true.
0: May
1: san ka doon?
0: Saan ka doon? Kasi habang matana, mga katropa, depende, may kunoron eh. Habang,
1: yes.
0: Nalisod ako nga si Dr. Lulu. No, dali
1: diba
0: nga?
1: Kasi, doon na lang ani kita ko magtao, mga katropa.
0: Pero haron ha, mga katropa, may ina matana nga madasig,
1: yes.
0: Pero kabuhay.
1: True.
0: May ina matang kabuhay, pero kudgali.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kaya nga ni mga katropa, mamati ka mo ha. Raya is tips man. Manami matabir mga katropa kasi educational imaw. Although, kabubo para sa iba,
0: yes.
1: So, awkward kasi dahil aton karnya topiko pero kung kapamati ikaw syempre health professional mata si Dr. Lulu mas maintindihan mo ag dapat mag-focus ka sa anang kumbaga ikabulig para sa inyo karon niya mga
0: yes.
1: Problema
0: kasi ro iba abi no karapang yan ni abi nanda hay safe pro makaraya
1: yes. Or
0: kung maumot ako hangba kung sang oras ut ato eh duwa ut ha diba so hangba aton niya diba ro iba mat anabi karapang yan ni nilipay ko mabuhay kasi kung mabuhay abi mga katropa, makabupat ka ng enjoy.
1: Yes.
0: Di ka ba, ano kapating ba karaho?
1: Maka-explore.
0: Maka-explore kapating, masisiin ka, dagho na isaka
1: yes.
0: Ka, ipanaog ka, ipilak ka, or kung
1: hiyamparin
0: ka. Ay mo, matadivide ka. So, kasi at least mga katropa, makamba mo nga, mabuhay.
1: Oh. Ang sulit do time.
0: Yes, diba? Aron sulit do time. Pero may inamat abi mga katropa. Nga,
1: wapat 5 minutes, what, tapos yun ah.
0: Yes, ano ato, hatot ato, di ba?
1: Makarapangan na, nagkakinit ro't ang butso.
0: Di ba may inamat anak karon mga katropa nga, ro babayi syempre nilipay sa nakong
1: yes.
0: Pabuhay pero rugaki syam tatabi kan makatropa ro
1: nagakontrol
0: pero tama. Kung bayi matabi di ba bang inaton makatropa kung open minded gid ana kita
1: yes.
0: Parehas malang may naibubuga parehas malang may ipagginapagawa
1: pero gusto mala naton is satisfaction both sides di ba ro
0: yes.
1: Magpartner nga what mabitin kaya ani mga katropa may solution gihapon kita karon but before that good afternoon na kay karapang Aljun Navarro, happy po listening kita. Nag-feeling ko yung nakatapang Aljun. Una, naghalin ang nanay.
0: Ang feeling ko.
1: Kasi ako, nakahina na ang pabug imaway. Paborito na bigkon si Cap Junior. Ay, ay di ba? Si Mama biway mo gapagupit doon sa mga pang-girls pa yes. Sa salon. Mm-hmm. Gusto na sa barber shop kay si Cap abi na kanya favorite.
0: Bogit ana. Ay iba gid abi to day anting nga pag comfortable yes. Sa na gid na pagpabug ka.
1: Oo, gusto abi na tag boy ka. Anyway, hay sige ra pang jewelry man sige. Ipalabas niyo na ang baon yung story. Ay, go at anak ra pang jewelry. Kalma kang anay.
0: Yes, pero sa gid ana.
1: Ako dasig.
0: Iba siguro karay. Napapahamboy sa nang ano ba amana ha? Ano ba amana ro tips karang pwedeng i-share it iba naton karang mga katropa. Kasi isa ba karang hapon ay gid ana ro mapaisipa bigra pang yani makarang oras kay init-init na naugot si Mrs. naugot man si Mr. Pero Ryer andang nababatian. Diba nga eh tigami gagisanda.
1: At least kung batian man ni Mrs. Pwede nang advice si Mr.
0: Para basta wala na.
1: Ubrahon mo.
0: Oo, basta ba makarong kagid si another ba nag-away pasanda. Makarong kagid man sa istorya aron.
1: Ibis makabulig, nag-away pa. Pero mga katropa, syempre, dapat tayo inyo gidanar ni intindihon. So, haraw niya ni, o, di ba? Pati si Macho and Wolf, basta daya tong topic. Gagawa, gid-anan.
0: Gagawa, tuwa, gid-anan mga buh. Uro
1: yes,
0: na.
1: Yes, grabe, gid ako. O, sana all mga baby face, young skin, beautiful care. Thank you so much, the boss William. Harangan ni, sigara pang jury. Madali lang gawin yan. Ay, dahil ang katropang jury, doon na kagaling. Ah, pero, bago gid-anan, pati sigara pang Robert, o. Grabe, tarhagak-hak. Ay, salamat. Kato pang magiging pasagamat ako kasi sa'yo ko pa uli unang nanay. So, hindi na hibatian ra.
0: Oo. At least I save one.
1: Oo. Diba, mga katropa? O, si karapang Elky Naba sa pay-watching gida na Kimo. May nakahingabot yung karapang Elky. At syempre, mga katropa, good niya ni hindi kita matambakan inyo harnya comment. Harawot, ana, ha? Pamatiin niyo at araw explanation ni Dr. Lulu. Agro, ana, karoon niya solusyon para sa mga gagaki nga madali ko, no? Go on!
2: Ano ba ang solusyon sa mga lalaking madaling labas?

0: ato ha napatian naton ro mapig-od pero very informative nga explanation ni Dr. Lulu Marquez mga katropa para sa mga kagakinan nga badasig nga ni kuno go an payo yo royo na idol niya ni mga katropa ro aton niya ginahambag o ro mga ointment kuno nga to or kung ano mga lotion niya ginapahid ubokon kuno effective or what tanan na ron gina-advise
1: yes
0: pero anong gina-advise kung medyo feeling mo ma wow mga fireworks ko hey buwan ikaw na hugnutan
1: okay
0: hugnutan na like, i-press ano
1: sabi tama no kasi di ba may naman tabi ka na pang yung intense yun
0: yes pero about to sabot na
1: kung gusto di mo magawig pa gusto mo di mo maghapa pa dali yung yes. I-post mo anay
0: true
1: diba, kung,
0: pero fish dito mo dapat kanaro uwo
1: squishy ibon ikaw na nga po fish dito
0: mga katropa pasensya gidaan ha kasi ka-base mo lang man kami sa ginhamba ni Dr. Lulu sa inyo mga katropa it's very very ano gita difficult like challenging one kamo ni katropa yes, may explain kasi bayi kami oh, diba
1: ako maalin mga katropa ma-deliver de,
0: true
1: pag-explain man ni Dr. Lulu kasi sa aid nato no nga sa istorya bingarag sa makarang nga senaryo
0: yes.
1: Ro imo gidaan na bing gusto ipahiwatig ra pang yan ni taga paano mo maipahaba pa eh paano mo man na maidiyahan
0: yes kaya di agi gumawa
1: hindi anay
0: hindi agi sumabog
1: pero rubulok abi kadra pa ngayon ko amata basi kung gusto
0: nadudugar
1: nimo
0: nadudugar intensity
1: no? Nadudugar tao sa iya nagaiba rumod
0: yes
1: aga isa pa pag una pag gumawa o tabi di ba may ginatawag sa daha
0: mayon
1: na yun may ginatawag pa ngayon una ko nung pasilip di ba may inakaroon niya may isang una na itas may pangaywon dahil nga gawa
0: pero tag premature ejaculation niya taro tawag ka na karoon no tag EP so hato nga ni mga katropa IP anyway mga katropa hato niya ni hamba ni Dr. Lulu no so hindi ka magpating kung may ipahid ka mong ointment or lotion na ay bukot advisable doon mga katropa hato kung ro best way nga obrahon nyo do hari ni hugnoton anay ko feeling ni mo ay kadasig pa mchua patat 5 minutes
1: yes
0: ay mchua patan satisfy rin mo kanya partner kasi once sabi mga katropa nga may interrupt ay pwede man labi matuod nga rogana
1: daga
0: iti mo partner madunga gon
1: kasi kapati abi ka, di ba may nakaroon mga katropa nga bago sa na mag meet up mo grabe gidara ako niya ginong itawa at
0: ayun
1: bago pa sa nagtrato ay hambaon ay na nakaroon sa nang jowa or jowa karon mismo yes. Nag-effort ka ay mauna ni man ako di ba ni nanda karon na ipagpangaywa ko nung
0: makapabuhay
1: mas mabuhay ra to so bago sa na magkita it ana karang jowa bow ginagina preparahan yes. Na kondisyon
0: ginahamso hamso
1: nagaluto ano imo nagaluto tapos pag magkita won ay syempre karon mo
0: na gisahon
1: na won ri katurutanan
0: pagbukagan
1: asat may magguwa gon kasi kung magbuka gaguwa on yes. Man
0: agalapot gidarayo no pag binuhay nimo
1: yes
0: sa hatol ma lang mga katropa ka simple ag dapat ko no syempre mas naging madasig ka kasi permi ka kunong gaya sin mer mga katuga
1: hampang
0: gahampang
1: gahampang ka inaita
0: yung sarili
1: na pasadya mo karon kasi
0: you're doing your own thing
1: pero ruin yan no kada pangini pag roday wang katawo sabik na sabik gid ana
0: yes.
1: Ay karon nga diro mas makakuguba ko no eh
0: true.
1: Kasi hindi ron mapahaba kundi tama. Mas madali
0: yes.
1: Kasi nga ni makatropay imo lagi nga energy nga ginapaguwa imo lagi nga
0: excited
1: kasi nabagat siya gan
0: bagat siya
1: mo nga makatropa ibaro init gid ana ra yes. Karon nga daga
0: kapin pa ko amat man kamuga kita di ba ga haro excitement una tanan-tanan do mga katropa gid hugat mo gid abaga
1: grabe di sigra pang aljo no dapat galikod no
0: bitin-bitinon para buhay
1: ay, gitana.
0: Pero katapang macho and wolf ha, abaw yani, ikaw mata ang happy ni Ino. Ayun!
1: Alin! Ay, gitana.
0: Ayusin mo yan. Katapang macho and wolf, basi yung baga ha. Hidainan karuna ha.
1: Delikadot, anaro katapang macho and wolf.
0: Grabe, kaibahan nat ako sa anak kasadya.
1: Permanent sa katapang yan. Yung susugod man hait akong karang happy ni Ino.
0: Sobrahan kaot imo katapang ano nga, macho and wolf. Sige na pa Rex Pilayo pag greet man iya sa barangay Yawan ibahay sa pamilya Tayko ag sa pamilya Pilayo nagapupamatigid kanami ro bosses aga pag greet lang sa San Roque Malinaw nagapupamatigid sa pamilya Tayko aga Pilayo sa Toriaga family
1: thank you so much
0: Rex
1: yeah.
0: Yes, ay sige na pang jury. O, diba, tama ako, withdrawal talaga. Ipasok lahat. Pag lapit ang lumabas ro, payoko, no, dapat i-guwa mo tana ro, hotdog.
1: Oh.
0: Para mahanginan. Parang laging matibay, lagi ko na yung ginagawa. Gaugtas lang kabuhay, pero madali man obrahon. Aga, maging madali.
1: Oh, sana, wow, sana oh. All, grapang jury. Pero depende man, nabigyapon man sa inyong partner doon, mga katropa.
0: Yes. Trato ang kamo.
1: Oh, trato ang kamo. Ano matang gusto?
0: Madasigang?
1: 5 minutes? 5 minutes?
0: Siguro
1: five
0: sa minutes? Quickie, okay lang. Oh, siguro kaya gitawag na quickie, di ba? Yes. Dapat bilang minutos gamang. Pero kung doon yung gitaan na nga, senyor,
1: may moment.
0: Lumansahan, gitaan na nga. Gusto mo gitaan, abo-abo pa
1: tanga. May moment, di ba? Rambada na nga itong ro, iba mana, nakapang-abo, pataman na itang bilang minuto. Oh, tapos ikaw mana, medyo...
0: Segundo, gamang?
1: Segundo, segundo, pataman na kanda ka rin. Nag-romansahan, pataman na eh.
0: Nag-hunip-hunip, pataman na sa panahon nga ra.
1: Abo, gitrabit. Kasi karapang, rabit, rap ng problema. Karapang,
0: karapang Robert.
1: Robert, paano rin ro?
0: Kasamit ni Al John. Ay,
1: inom na kalit.
0: Ngayon, nakamot advice kay Cap.
1: Ano matuntoy?
0: Oo, siyempre bilang dating ama manit barangay, basik mabisuhan matana ka
1: yes.
0: Mo. Pero pang Robert, ikaw gidana nga. Ay, siyempre payong kaibigan, di ba ga? Ay, paano matunra Cap? Ay, matunra mo
1: diba?
0: Na pwedeng obrahon ka rin.
1: Yes. Grabe matabi, no?
0: Gakit,
1: gakit. Ama, narakap,
0: yes.
1: Ha?
0: Di ba, ga? Ay, tapos, awkward.
1: Tapos, masabat si Cap.
0: No?
1: Oo, masabat si Cap, kadrapang yani. Ano, gita ba, narang influensya? Ginyo,
0: gima na,
1: kinyot, daywa, hay?
0: Ayun, taradyo.
1: Ay, gina, kansala nyo, manara, mapininamati, manaka mo, aga. Pati, taba na ako, nadadamay, ano.
0: Yes, pero thank you so much, gita, mga katropa. Kasi, dahil, kakinomen ka mo, obvious, gita na nakatutok, gita na ka mo. So, thank you so much. Check, basic, uwa pa ka maka-follow, ha? Kindly check, gita, mga katropa. Kindly follow, damon ka niya, page. May ka pa ang Macho and Wolf para hindi labasan agad. Dapat, ano, itlog-itlogon.
1: Ayun! Itlog-itlogon, ha? Say, basi itlog.
0: Galing ano, maprito kita?
1: Galing, ipapagpamati, manabit itlog. Eh. Iba, matabirayon.
0: Yes, so, sige, si Tay Leopoldo. Good afternoon, Tay. Happy listening. Good akin niyo una, ha? Sa Barangay Liputos. Kay Karapang Lios, kaya siyempre kay Nay Elda.
1: Shoutout, gina na kinyo, ha? Ang mga ni Karapang Boss, ay, mayad gina na konor, ha? Mayad gina na konor, anang kilaga.
0: Sana,
1: ha? Sandag, yes. Sandaw, maalin, tabi. Sa Karapang Boss William, andag, gina, biron.
0: Yes, kung master yut, anag, gina, sanda. O, di ba, mga katropa, nakauhibaya, gumatana ka mo? Agree ba runa nga nagahuhi mo nung paano lang na pang menger nakatutok tapos sa public transportation.
1: Oo, doon yan ni Mako. Kaya pang init-init, gatirik, silak, tapos raya, marandang nababatian.
0: Kaya think siguro ada ko yung mga dungan. So, good vibes lang kita mga katropa. Siyempre, hay, makabulig manda sa iba. At least, ay side, nanda ko ano ro dapat nandang ubrahon in case nga napapansin nandang madasig, magguwa, ro anda karon niya, payo.
1: Yes.
0: Diba, ya? Kundi ka umalistan. So, oras sa mga katropa, alas 2:35 na sa hapon. Sa mga commercial break, ano kita mga katropa? Dahil buwa pa tayo natatapos, di ka na, ro, aton ko niya mga gina-share kinyo. Kasi may aton yung mga niya panibagong istorya. Makaroon niya hapon. Nagroana ko niya title is Apoy Bituin at Tayo. Ah, sana all. Oh, may apoy na, may bituin
1: yes.
0: Pa. May tayo pa.
1: Iba-iba, umatarin yung emosyon kara mga katropa. Yes. Nga mapati, mapatsyagan.
0: Matsyakamping ba mga katropa? Sa Idalum Itel,
1: yes.
0: Di ba, guys? Ito na ay reserve nyo marino kanya comment ay ato nyo balikan bangod magkapanambalik yung programang X-Rated makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hinihita ko, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikawan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili.
8: Nawala
9: na rin yung
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Sigari, saka service ko.

0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Layo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti makon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The secret of health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully madigest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga madigest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digest system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinang nanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Jose kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. With sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sang phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-function nara sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sang aton sini nga pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man Sir Jocelyn nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sini cholesterol sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Jocelyn sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products ang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Jose. Sile, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secret of Health.

0: Yes, mga Ketropa Philippines at our time, alas 2:45 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropag. Siyempre, magapalumbali kita sa ito programang
1: X-Rated!
0: At sa gihapon, kami makaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At syempre mga katropa, si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yamaroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, sa pakitot alas 3 sa medyo mga katropa, po para aton karnyo oras. So, good afternoon ha, kay Katropang Faliba. Thank you so much kita sa pag-highlight. Aga, po kita, excited si Telepol sa Friday inaga. Ayun,
1: po kita. Dali ang kikrapang, may kita. Ay, dali ang gidaan. Kalma ka, nay. Ay, mas ka-excited kita karon.
0: Yes. Ay, sige na pa, Rosalina Date. Good afternoon, mga katropa. Pa-shoutout sa Nadate family watching live sa Bilyarading Resort. Wow!
1: Hello, gida. Nakinyo una, ha? Mahugod sa yes. Sigrapang Rosalie.
0: Ay, sige na pa, Rene Apolinario. Shoutout, gida. Nakinyo rin na sa Paradahan at Balatoda sa Banwait Banga, mga katropa. Thank you so much. Happy pa listening, gida. Nakinyo rin na sa ito mga tricycle drivers all over the province of Baguio. So, mga katropa, habang kung ani kinyo kaina, abo-abo ramong baon kinyo ni Katropang Menggay, ang magkaroon ang pisahan taro first part ang ani for today, and then tomorrow, daan na kanya second part, itatong kanya istorya, may kang tanan sa apoy, bituin at tayo.

0: Ang ganda ng langit, no?
1: Oo nga eh. Ang daming bituin. Pero parang mas gusto ko yung init dito sa tabi mo. Ang lamig pala talaga dito sa bundok, Marco.
0: Nilalamig ka? Sabi ko naman sa'yo eh. Magdala ka ng makapal na jacket. Oh, eto. Lapit ka rito.
1: Wow, gentleman. Akala ko ba, man versus nature tayo ngayon. Bakit ang lambot mo ata?
0: Man versus nature tayo. Pero, me versus you, ibang labanan natin, Sarah.

0: peaceful sight.
1: Ay, ganon? Anong klaseng labanan? Wrestling?
2: Gusto mo ng wrestling? Baka hindi mo kayanin yung submission ko.
1: Ang landi mo? Nandito tayo sa gitna ng gubat. Baka may makarinig sa'yo, buang.
2: Wala namang tao sa paligid. Mga puno lang. Mga ibon. At tayo. Alam mo, kanina ko pa napapansin. Kanina ka papasulyap-sulyap dyan. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? O may iba ka pang gustong tignan?
1: Ako? Nakatingin? Assuming ka talaga. Tinitingnan ko lang kung gaano kadaming marshmallows ang kaya mong ubusin.
2: Marshmallow. Gusto mo ba ng isa? Eto, umuha ka.
1: Ayoko niyan. Gusto ko yung luto na. Yung medyo sunog ang dulo. Pero malambot sa loob. Gaya mo.
2: Gaya ko?
1: Oo. Yung mukhang matigas ang loob, pero kapag nasimula ng landiin,

0: single ka rito.
1: Ha? Bakit?
0: Ang ganda mo sa dilim eh, no? Parang mas maliwanag ka pa sa liwanag ng apoy.
1: Bulero? Pero sige, tatanggapin ko yun.
0: Oh, sige. Ito, deal. Isang tanong, isang sagot. Kapag hindi mo nasagot, kailangan mong lumapit pa ng konti.
1: Game! Ano ang tanong?
0: Okay. Bakit ba ang tagal mo akong pinatulan ngayon camping? Alam mong matagal na akong naghihintay ng chance na to, di ba?
1: Kasi gusto ko rin maramdaman kung gaano kakaharot kapag tayong dalawa lang.
0: Ayun lang pala eh.
1: Marco, anong ginagawa mo?
0: Sabi ko naman sa'yo, man versus nature tayo. Pero sa gabing to, akin ka at ako'y sa'yo.

0: Ayan na. Pumasok mo tayo sa loob. Mas mainit dito, di ba?
1: Oo naman. Ang sikip pala ng tent na to, no? Hindi ko inakalang ganito tayo kadikit.
0: Sinadya ko talagang maliit ang dalhin ng tent para wala kang kawala.
1: Talaga lang, ha? So, plano mo na pala ito mula pa nung nasa Manila pa lang tayo? Ang advance mag-isip, ha?
0: Siyempre, hindi ako pumapayag na masayang ang pagkakataon na kasama kita ng ganito kalayo sa lahat. Sara.
1: Hmm?
0: Kanina pa kita gustong halikan. Simula nung nakita kitang naglalakad sa taming ilog. Ang ganda mo talaga sa suot mo.
1: Yung suot ko? Yung lumang t-shirt at shorts? Seryoso ka?
0: Para sa akin, ikaw yung pinakamagandang tanawin dito sa buong bundok. At ngayon, handa

0: Marco, ang landi mo talaga? Pero hindi ako pwedeng magpaiwan sa laro mo.
1: Anong ibig mo sabihin?
0: Ibig sabihin, huwag kang puro salita. Show me! Ipakita mo kung gaano kakaseryoso sa pag-explore sa akin.
1: Tapang ah. Sige. Pero huwag kang magre-reklamo kung hindi kita patutulugin hanggang sumikat ang araw.
0: Subukan mo lang.
1: Eto na ako, Sarah. Malapit na ako. Ready or not?
0: I'm ready.

0: Marco, narinig mo yun?
1: Shhh! Huwag ka maingay. Baka hayop lang yun. Hayaan mo sila.
0: Paano kung hindi? Paano kung hindi hayop? Paano kung ibang campers? Nakakahiya kung may makarinig sa atin.
1: Eh di mas maganda. Eh pagmamalaki ka sa buong mundo na, akin ka.
0: Baliw? Seryoso nga.
1: O ano? Titignan mo kung sino yun? Baka multo ng bundok yun at naghahanap lang ng kadate.
0: Ayoko. Ikaw ang lumabas. Kung may multo man, ikaw ang kakainin niya.

0: Sus, patingin nga kung hanggang saan ang tapang mo.
1: Sara! Sara, halika rito! Halika rito! Tignan mo to.
0: Ano yun? Ano yun? Multo ba?
1: Hindi! Kuting?
0: Kuting?
1: May ligaw na kuting dito. Naghahanap ng pagkain.
0: Hala? Oo nga, ang liit!
1: Ang cute nga eh. Parang ikaw. Oh, ayan. May kasama na tayong third wheel. So, tuloy pa ba ang plano natin? O aalagaan muna natin itong maliit na to?
0: Pwede naman pareho. Dito na natin siya patulugin sa loob ng tent. Total, malamig sa labas.
1: Sa loob? Sige, pero siguraduhin mong hindi tayo magagambala na maliit na yan. Dahil kapag ang attention mo nabaling sa pusa, baka magselos ako.
0: Eddie, gawan mo ng paraan para bumalik ulit ang attention ko sa'yo.
1: Okay. Challenge accepted. Vape.
2: Katropa, dito nga anay haputun ay naton mga katropa, good ro excitement una pala taga wagi naton ginahungit kinyo tanan
3: ayoy
2: grabe tang hungit tanala ngayon aga ninyo mabatian man mga katropa ro anak karnya pagpadayro second part get the istorya naton angot sa apoy between at tayo.
3: Sana all.
2: Grabe kita naman namin. Matamatawad mag-camping-camping. Diba mga katropa na uso ra makaroon na. Kung mapansin ninyo sa pila ka mga content creators or iba naga kaibahan with friends or iba with lovers.
3: Sana all.
2: May una matana nga solo camp lang. Diba? Gusto mo trip mo lang. So why not? Basta piliin mo ang mga area nga safe ka. Agkaamat mo namin matabi mag-experience si ka mga katropa at iba. Tagmayo man ba sa imo karon nakasanayan agkapin sa mga gusto it peaceful ag mag nature trip
3: sana oh.
2: Sige ra pang jury kung ako karon ag daywa malang kami sa bukid sa kakahuyan a impas gagi imo gabas agabaw gabasa gagi imo ron
3: ayoy.
2: Grabe ta sira pang jury nga ro. Grabe ta kung bumanat. Palay na nagpapatuka ayaw pang tukain. Mahina ro aton karnya agak.
3: Ayoy.
2: Mahina ta karo pang jury. Swerte matana nga ni sinini nga to ay bukot ikaw ro anang kaibahan.
3: Ayoy.
2: Ay matindi ta karo pang jury kung mamakimot anang mapisik, di ba ga? Madasig ana mas kinuwa pag gina-offer, ginatuka tagagi. Tagmadasig ba humunip mga katropa? Wa pa naghambal nga ni nga may una nga isda pero ginhunip mo talaga. Makarot ang ka-abtik na pang jowry. Pero ato nga ni no, manami mataki maghuhibay-hibay ko amat mga katropa kong hapon. Kapit pa ko nagapupamatik at mga istorya or drama. Kasi gina-imagine ni Muro place, gina-imagine ni Muro anda ka niya set up, di ba ga? Ag ikaw lang aron nag-create it mga tao sa imo karon niya piniino. Medya nagkakaroon ka it wild imagination.
3: Sana oh.
2: At nagiging creative ikaw on your own little way. Kasi nga ni gina-portray ni Muro mga nababatian nimo sa imo karnya utak aga hundred power mga katropa kung ikaw is nagapamati sa radyo aga sa mga istorya di ba ga nagkaganyain niya istorya nga nakakatao katon it kasadyahan nagkatao katon it mga pagbalik tanaw sa aton karnya mga nakaraan
3: sana
2: git ana kapin pa sa mga katropa runa nga mga nature lover na magatao mat ideya sa iba ha pero hindi nyo pag sobrahi. Ay mga katropa, prino-prinohi man ay buko mat manami ko ang matro sagad-sagad nga ron. Dapat always be responsible sa lahat ng actions nga aton karnya ginaubra. Para baga, safety first, di ba ga? Para pwede pa na itong mauman. Ay, kung sa una pangga, ginasyado kang overwhelm mga katropa, pwede kang hindi mo na ito mauman. Kaya dahan-dahan lang, at syempre, pumatsyag-pumatsyagi man. Always be ready, ag... dapat siguraduhon gid ani mo nga lugar nga ron haya wa man it mga sawa
3: ayoy.
2: Eh base kung abi mo may ay kanami taman to madanlog amana aga machawot tamana itrya karon nga tawag kan tuan di ba ga tawos pag huli kap mo sawaw tagali. Diba lagi, nagproblema ka pa. Dapat mga katropa, ginatutanaw nyo man na, okay, matakamat nga ron tagmalagayo. Okay, matana nga ron nga abo-abo nga pwedeng pagtaguan, pero hindi man sa mga hilamunon. Ay magwa sa makato, pwedeng abo man ron na nga insekto, agaroon niya ni Rosawa. Kung gusto niyo mag-enjoy, dapat siguraduhon anay ro area. So, ruin man ang mga katropa. At tomorrow, habantayan ninyo ro anak ko niya pagpadayon para makahuhibayag umatana ka mo. At makarelax-relax sa ito nagapupamati sa aton kanya mga istorya sa programang X-Rated.
4: Exciting!
2: So, oras sa mga katropa, alas dos or impunto alas tres na sa hapon. Ma-commercial break, ani kita mga katropa ha. May aton pa karnya 3 o'clock prayer. So, magpalang balik, yung programang X-Rated, makataliwan lamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Trono. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan, kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry, isulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga magkitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dalia, ano pang ginawat nyo? Magsinadya, kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Tansan Promo. See posters for details. Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review it sa FDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang, yung Santon Go.

0: Miss?
1: Ha?
0: Oh, Ma? Ikaw na?
1: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Oras mga katropa, alas 3:09 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa tagkarang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa. Wala na ito, yung kakabuka siya, mangitada ka ng mga radyo. Nakalive sa gihapon kita sa tagkarang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Kaya go, wala na mga katropa, samtang may oras, pat anak kita, no? Samtang may minuto, pat anak kita, para i-greet reinyo ka ng mga inog pa shout out. Ay sige, shout out ana ya kada Uncle Bibot mat ana nakresa tabang ka anuman siya. Always gid ana nagapinamati si Uncle Bibot. Sa kawaling family gid ana kada nung Don, nung Eric, nang Ivy, ag kay Rexy. Shout out gid ana kada nung Dona, ay nung Dona inubrat ang kaki. Kay nang Dona kaya nang Ninya. Hello gid ana sa mga katropa naton Runag. Syempre, shout out man kay Tatay Bog undo man kara sa may Bajangan, sa Ingala family man kay Lola Didang sa may Mercedes Village New Buswang Kalibo. At syempre shout out pa sa gihapon kaya Uncle Nido na may kara sa may Huyaw-Huyaw sa Tobiera family, kay Auntie Welsie una man kara sa may Volkitan Boys. Sana sa mga katropa na tunuro na ang nagapurpamati at nagabubulkit. Good afternoon gidana kinyo, ano rin yung merienda mga katropa, ano rin yung pamahaw kanamiton gidana rayang oras gidana yung ginatao gidana katonro rayang oras para magapurpamahaw mag-isip kung ano matana ratong kirang merienda.
1: Sana
0: mga katropa magmerienda wat ana kamuruna basta may ka-partner nga manami nga kape Rosanton Plus Coffee Mix. Raya mga katropa, kung nalisdan ikaw magpahutwas, itigko sa imo karang kagawasan, pwedeng-pwede ni mura ha, timplahon, pero ni murang inumon, aber chikiting, pwede makainom. Kasi raya mga katropa, safe, natural, ag uwa it side effects. Kaya go with ang mga katropa sa pagpa-healthy, it aton karang kagawasan. Rosanton Plus Coffee Mix, produkto it yes to health incorporated, pwedeng-pwede ninyo mabakal, una kara sa may Mercury Drugstore, ag pwede man sa gyapon ka mag-order sa inyo karang mga online shop Rulazada, Ru TikTok, Agrosa, Shopee. Mga katropa, oras natin alas 3:12 na sa hapon kaparte gidan at aton karang programa Rumagapur Pamati, itry karang mga sunata. Ay sige mga katropa, iyan na kita ha sa pagpur pamati, itry karang kanta, itry karang mga aklanon band, pamatian natin Dopilgura by the Muses.

0: alas 22 na sa hapon. Nabatian natin ropila karang mga kantay. Tatong karang aklanon band. Nga kung sa siin, magatukarda sa iba-iba karang area is atong karang probinsya, it aklan. Anyways, mga katropa, bago kita magtapos, shoutout ni kira pang Rex Pelay, Merienda, kita ma'am, kanami, gidan ako na magkaon, it's saging, kapin kong may tayok. Wow, gidan na. O, ite, pagpakabusugot, ana ro, nagpag-greet lang ko, no? Sana karang nobya nga nagapang lababo kahugod, gidan na. Anyways, mga katropa, kurkulabos na kita sa tiyempo. Thank you so much, gidan na, ha, sa mga nagtutok sa atong karang programang X-Rated. Naging ka-partner na itong technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estiliero. Sa support man itaman karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa aman man karang general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidaan na sa tanan. Roamon karang big boss, Doc Remel ito uy. Kay banyan karon, anak ng beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita kita hinaga. Same time, same station. Naging kapartner man natin si katropang Yanni. Ag ako mga katropa, si katropang Mengga. Iga mga sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Samton and XFM 5,000 pa premyo.
1: Ako si Florifest Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM 5,000 pa premyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 3:43 sa hapon. XFL Newsbreak. In bomba it water cannon it barko it Chinese Coast Guard usang kabarko it Pilipinas makaron nga web visit gahapon samtang nagpatigayon it fuel subsidy mission para sa mga Pilipino nga mga mangingista sa Baho de Masinloc suno sa Philippine Coast Guard. Suno kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nagpagapitro CCG vessel 3302 sa Cagayon nga ginabubanta 50 metros sa magalin sa BRP Dato Dumangsil antes raya nga magbuhi. It water cannon sa sugod, it masobra daywang minuto nga nagresulta sa wa direktang pagtama sa barko it Pilipinas. Inpahayag ni Tariela nga wa man it naninahan sa insidente agpadayon sa gihapon ro mga barko it Pilipinas sa nga misyon para sa mga mangingisdang Pilipino. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan hatod katon sa oras alas 3:45 sa hapon. Ginpahayag it Malacañang nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ro personal nga magasugat it anang State of the Nation address sa konsola nga nakatagana sa Hulyo 27. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro nga ro pangugo mismo ro nagbilog it kaungdan it ana nga mensahe para sa mga Pilipino. Ginagauman nga pagatalakayon presidente sa anang sona sa Hulyo 27 ng mga importante nga mga issues sa nasyon. Kagakip ko ng mga ginumbrahan it anang administrasyon, mga prioridad nga programa ag mga tikang it gobyerno para sa masunod nga dag-uwan. Sa iba pagid nato nga mga balitaan, nagbisita si Vice President Sara Duterte sa Embahada it Qatar sa Pilipinas sa Makati ko nagtaliwan nga Domingo para personal nga ipaabot ro ana nga pakikipagsimpatiya sa House of Thani ag mga pumuguyo it Qatar kasunod it pagkamatay ni Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani nga dating nagserbe nga Amir it Qatar sa ana nga pagbisita ginpahayag it Vice Presidente ro ana nga pakikipag simpatiya sa pamilya it namatay nga leader ag sa mga pumuguyong Qatari. XFL. Sa iba pagid naton karon yung mga balitaan, arrested Philippine National Police sa daywang suspect sa pagpatay sa political vlogger nga si Alicia Mima Alicia Lipata Cuebes sa Hulyo 23 sa Mabalacat, Pampanga or makaron nga adlaw. Sa bilog sa mga nadakpan, aro ginaturo nga gunman samdang Rosambilog ay ginapahayag driver. Nagapangatubang sa asanda sa kaso ng murder ag pagapag sa Republic Act No. 10591 ag Republic Act 9516. Narecover sa mga sospek karudaywa karon nga hand grenade, sangka kalibre 45 nga pistola at sangka 9mm pistol samtang padayon pa nga ginaimbestigahan it mga otoridad rumotibo sa krimen. Para sa katapusan naton yung mga balitaan makaroon, para man sa dagagan itaton karon nga paniempo mga katropa. Singkiri nga nagdasig, ruhugag ni Tropical Depression Quiapo samtang nagahugag raya. Northwest sa Philippine Sea, nasidlangan it Northern Luzon. Suno sa State Weather Bureau nga pag-asa ulihir nga nasipkatan o sentro it bagyo kainang alas 10 itagahon sa Cagayon nga 830 kilometers na sidlangan it Northern Luzon. Tagakararo basko gitangin nga nagabot sa 45 kilometers per hour magapit sa sentro ag pagbugso nga hasta 55 kilometers per hour samtang nagahugag raya sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Makapektor o mabaskog nga hangin hasta 400 kilometers maghalin sa sentro it bagyo. Kabilang sa mga lugar nga unagon sa gihapon sa Tropical Wind Signal No. 1, Jairo Batanes, Cagayan, kay Bahano Babuyan Islands, Isabela, Apayaw, Abra, ag Kalinga. Sakop mano na sidlangan ag tunga nga portion it Mountain Province. Gagakip kararo Paracelis, Natunin, Barlig, Sadanga, Buntok, Bisaw, ag Sagada. Kaibahan mano na sidlangan ag naptunga nga portion iti Fugao ka Kipro Mayuyaw, Aguinaldo, Alfonso Lista, Banawi, Hingyon, Lagawi, Aglamot, Kagakip Man, Ilocos Norte, Northern Portion, It Ilocos Sur, Caparehot, Cabugao, Sinait, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, Bantay, San Ildefonso, Ag San Vicente, Dugang Paro, Northern Portion, It Aurora, Dilasag, Agkasiguran, Samtang Northern Portion, Manit Quirino, Aglipay, Amadela, Cabarugis, Saguday, Difon, Ag Extreme Northern Portion, It Nueva Vizcaya, Rumanga Lugar, It Bagabag, Ag Di Yadi. Dayang nga balita ay ginahatod katon, It Santone Vitamin C. Vitamin C nga maghalin sa Santone, ginapabasko, gruaton nga resistensya gabigon sa mga pisikal nga aktibidad. Ginasukan o fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery, maghalin sa masakit. Santone Vitamin C. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break. XFM. I just feel it all the time. XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
17: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.

0: Pharmacy para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
5: Centum Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Centum Plus Gold, subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi. Hindi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di ka ra sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima ay kung maginom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
5: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X FM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa
3: ang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: The Secret of Hell.
1: Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
2: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon do ko nami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kun heartburn, kaga especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabulig ili pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, pabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sa nga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Ang Premium D3 Capsule, Sir Josiel, with VCO and Malunggay Oil, nag-support niya sa smooth regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay, ganang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3,

0: nagabulig man pa nami sa aton sininga pagtulog, nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton sininga, at tayo kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na aton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa nami sa digestion bungod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
0: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan. The secret
1: of health. Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule. The secret of health. And then, amon ning Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
0: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
1: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. The secret of
3: health. Santhon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamag-aambinti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-ag to ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat a Santhon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami, Minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
10: X FM.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: o si Manong Jude. Jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal na dyan ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
5: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil. Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sunflow Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.

las 5, 8, na, sa hapon!

ng Extra Drive! Mga kaibahan ninyo, mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-ki-ay-ki-ay si katropang Menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta rin yung karang adlaw itwebes? Boka na sigon. Ano mga katropa natin karang inadlaw? Medyo kahapon palangga ka na na makaroon igtot anay mo sa iba. Nagdating inay mo kimo pero makaray na buyot yot anay imaw it iba. Ay, gid anay. Anyways mga katropa, bago kita anay mag-proceed sa mga katropa natin riyan nga nagapurpa shoutout. Hello anay, good afternoon sa mga katropa natin una kara sa Mikalibo Shopping Center. Sa Mikalibo Shopping Center, sa Mikalibo Public Market. Yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sa tanan nga maabot, itatong kaya nga programa. May dayad nga hapon. Kinyo mga katropa, rush hour na no? Maabo-abo umat-akararong mag-traffic. Maabo umat-arong mga katropa na turun na nga nagapila. Aga, syempre sa mga tricycle drivers na itong mga slwe. Ah! Mga sweet lover! Hello ha, sa mga katropa natin mga huhugod. At syempre sa mga pasahero at pasahera na natin nga nagahugat. Mag-arang kadar, anda karang ginasakyan. Ay, syempre, gidana no. Kinahangan natin permit mahaba. Mahaba, gidana mga katropa nga pasensya. Kasi kung matagod, di kadali kita makausoy mga katropa. Itry karang kinagamo, di ba ga? Madali kita makausoy, itry karang gulo. Kaya kung tama katropa, gawak-gawa akong tagid natin raton karang mga piniino. Anyways, hello man anay sa mga katropa na itong mga negosyante, sa mga customers, sa mga nagaburbaligya, at syempre sa mga nagaburbakay, utanat, anda karang ihapon para hindo na. Ano matabarag yung prepara ni nanay? Ano matabarag yung lahan ni tatay? Kasi nga yung mga katropa, basta gidana, no? Basta pagtatakman na itaala sa iskara pang menggayin, makahabulot ama na kami, makagahagot ana, kasi makarang oras, bo, gidana, grabe, sa gihapong traffic. Pero go, wag gihapon mga katropa, huwag kinagapot mahimo, kundi laban, yat ana sa buhay. Habang ko awat, nag-aabot sa punto, mga katropa, yung natagsuko na kita, nag-aoy, yat ana kita nga ra. Pero go, wag ah! Pero malang atong perming mayambay eh. Kinahangan natin gidana mga katropa itang malakasan niya energy. Kinahangan natin itap where sa pang-adlaw-adlaw para hindi kita tamaron, di ba ga? Ay, habang kung ano may itana no, mga katropa, roraya karang mga tambay. So, tambay at abira na nga problemahan. Ay, kung amat mga katropa, ay, syempre, ya, randang bisyo. Ayoy! Kung sino pero tambay na ito pamana may bisyo eh. Pero habang ni natin, iba sa gihapon duhugo gidana. Nga katas gidana at aton karanga pinaghirapan. Katas mga katropa dugo at pawis. Wow, gidana. Grabe mo tagay. Ano mo tagay man na rin mong problema sa kabuhi ah. Siyempre mga katropa, iba sa gihapon ro ginatsyagaan, di ba ga? Ginahuguran. Para maabot nyo gidana mga katropa rin inyo karanga mga handom. Okay, latana rin kung amatay ah. May mga tao gidana nga mas nakakaanot ay nakakaangat ay kung nakakaangat ka mabuli magbuguligan lang kun da pero hindi abi mga katropa kagabanan ta abi karon may mga tao gidana nga nasa kandaw no tanan mayaman yung sanda may kwarta gon everything gon may mga makaro-makaron pero kunur ada karon kagipusuon hay bukon it masadya ay kung ako mga katropa papilion ay mitsyo di na ako. Kasi may inang matana mga katropa nga bukon mat mayaman wa man manaita sa gakyan or kung bagay or kung nanuman man nangaroon pero antang tagipusuon kompleto kasi nga nira anda karang bilog nga pamilya mga katropa masadya ag kontento gon kaya habay ko nga ni bukon ni tanan nga tao gidana mga katropa hay perfect sana. Nagiging perfect malang ron sa may mga feeling ron na naabi mo gid-ana wag gid-aka na eat ka sa anan para ta sa tanan na iba gid-a ron puros tama ay tamang hinala gid man nakarapang menggay ay harot anaro delicads karon mga katropa. Oy, good evening anay karapa. Good evening mga anak ko no. Good afternoon karapang Cloudy de la Vega. Nakatutok imo makaroon sa ating karang Facebook page. Ang mga katropa ha, mag-like, follow, and share ka mo sa ating karang Facebook page. Para mas mabura ating karang makaibahan, makaroon niya hapon, makaroon niya pang orason, kaya karang pang Arles, suko, galgyon.

Kimo, thank you so much. Gidaan mo sa imong tatlong ka-heart-heart-heart nga roon. Era pang Dong Villanueva. Good noon. Oo nga, hapon na. Andyan siya. Ano ko, no? Balik ka pang Dong. Di ko makita eh. Good afternoon. Oo nga, hapon. Andyan siya ngayon. Wala na. Ay, ano yun, bo? Gahugot-hugot. Kitas ka pang Dong, araho. Ay, gidaan na. Iba, magkitabi ko, amat na katropa nga may mga hugot kita sa imong kabuhi. Kamo, may mga hugot. Man ka muro na. Ipabatsyag man abes may mga tawo nga ron. Kung amat tabi mga katropa, miski gaano pa natin pabati-bati, gaano pa natin ipakita sa sangka tawo, kung manhid, manhid yut agid ron. Tagraya, baga nga medyo parehas kay Vice ganda nga kanta. Tag, manhid ka, manhid ka, walang pakiramdam. Makaro yun, bagay din na pagpadayunan, diba? Si magain, andang pamatsyag ka. Diba rin mga katropa, no? Hambang ni nato, hindi natin masisi kung saan katawo ay nagiging hamanhid. Kasi may mga reason matana saan daron eh. Kung haman ita, ruyon. Raanda karang nabatsyagan aga, may anda gid anak karong pananaw bo. Pananaw, maaling ita. Kumbaga mga katropa, haya, kung nagiging manhid saan da, choice yut anandaron. Pero kung kita, no, kung amat, nagihinyo kita sa saan katawo nga, batsyaga man man, yaman man ako para kibo. Pero hamat medyo, iba ta sa gihapon rin ginausoy, di ba? Ginaubra ko man narutan na, ginapabatsyag ko man ang importante ka kang, ginapahalagahan ta, gina-effortan ta. Kasi mga katropa, bukod na biitanan nga effort, say sapat na. Diba? Bukod itanan mga katropa nga, mahamba ni mo nga, effort mo nga ro na, hay, pwedeng-pwede mo hundayin mabuo kung ano rin mo karang nga gusto. Kasi, hamba ni naton, dependent sa gihapon ron sa tao. May mga tao matana nga na-appreciate ni imong effort. May mga tao matana nga todo karon at effort. Huwag at anak na. Kasi nga, ni mahambang ni naton niya manhid eh. Diba? Hama na bimana ita, pusong bato kagiting. Katiga-tiga kagiting mana. Kasi nga ni, ay huwag katakasayon sa andang mga nagiging reason. Pero pati sa gihapon ako mga katropa, kung may mga makaruyon ka mga kilaga na mahambay ka mo nga manhid gating, di kating mana makabatsyag. Huwag ka tingid mana itpakialam. Ano ko tagid, hay? Wow! Umarte! Ay, ruyon gitaran mga katropa, ah. Ay, syempre kita lang nga mga katropa, hay, rubrahon lang nato today kung alin daan desisyon, kung andoan na mga katropang hantop mo tas anda karang abuot, inangan lang natin sa danga respetuhon, di ba ga? Kasi pero pag respeto mga katropa, raya rin isa yan natong manami nga maiubray. Manami natong maihimo. Kasi di nato kinahangang piliton do tawo, di ba ga? Uman-uman natin doon nga ginahamba mga katropa na hindi kita magpamilit isang kataong hindi nga ni. Hindi natin doon sanda pwedeng higot or di natin pwede sandang buitan na hindi ang katon maghalin. Kung gusto na na maghalin, layas mo! Kung di sanda katon, edi go! Pero kasahit ka mga katropa, may inamatana nga siyang katawo nga ginaano gahapon na nakokontrol na naraan na karang emosyon. Kasi may inamatana nga okay lang mana nga hindi mo ako gusto basta gusto ta. Oh, sasa! Kasi ay iisip na binanda karun ay alingid mana ko waka ako na ila basta ako ay naila anak mo ay maalin ka gid. Ay mahambal at anaron kimo nga sige mana ay bahala kat ing mana kung hasasiin ka magaoy. Bahala kat ing mana basta ako prangkat aha. Mas manami abi mga katropa maging prangka gid sa tanan niya oras eh. Okay lang ani kung amat nga may masakitan ka kuno eh. Basta ro prangka mga katropa nga bukon matana ita. Raya karang hakahaka ha. Bukon it prangka mga katropa basta lang it bilinugag. May prangka matabi mga katropa nga masakit gid mata imaw pero minatuod. Tapos may kaya nga ginatawag rin ng dakaw nga real talk, di ba? May ginatawag sa nga makaruyon. May namatabi nga prangkahan. Tagsay talaga nga bulok romotibo. Nagagets nyo? Ay, taungan nyo. Sino man yung makakasabat ka ito niya ra? Kumbaga mga katropa, haya. Pero pag prangka, be. Pero pag hambal man, abi karun ita, minatuod. Kaya nakakabat siya kung amat kita it masakit sa mga makaruyo niya ron. Kasi nag-care kita eh. Nag-care kita sa isang katawo nga ron. So okay lang doon. At least ay napadali ro imo karang mga katropang pag-move on. Napadali mga katropa ro pag ayon sa isang katawo nga wa ka man ginapahalagahan. Kaya mas okay yun masayaran nga ni mga katropa rumi na tuod. Ringgit ana, permi atong ginano karon na. Hambagaw
ta manakir mi natuod indi man man ako maakig. Pero pag hinambag asos, rabi ra kaakig. Kaya ko amat makatropa hay pre iba una nagapinorelat a. Kasi pag hinambag abi ko nung gapinorelat a. At least di ko nuna na masairan. Ay paalik ko masairan sa pilang inadlaw. Ay ikaw mataray mabugtuan. Kaya kani manawa ako nagagaong kasi hindi man mananana ko pag sugtay na sus. Kita. Ako kakakoy at ang mga katropa ha. Okay lat ang di ba okay lat ang kung hambagon mo rin mato order kung hindi kayo sugtan ay nasa kimutan na ron di ba ga basta at least sabaw mo at least man na naghambat ang kimut minato order at ang nagpinuril nakaligtas kaga kung ging gaslight pa gaslight yarn kay katropang Reni Rosgal good noon katropang Meng gayabaw hello gita ng kimo katropang Reni at sa mga katropa natong nakatutok idaan ng aras sa atong karang Facebook live makaroon nga hapon. Ay sige ang mga katropa, ayawan yung kamuit inyong karangang mensahe ah. Kasi tanan gida na naton ron ay iga shout out naton. Kasi sa programa naton nga na, bawo gida na. Kanami mga katropa magkinaikiay, kanami mga katropa magpahugas, magpatugo mga katropa it inyong hugas, makaburn kita it fats and calories. Kaya nagpasalamat kita na kita no, sumaton karang mga DJ, na nag-ubra it remix, para syempre sa aton karang programa, di ba ga ay maiplay na to, na raya bi mga katropa ro safe eh. Hindi kita madakop-dakop ni Meta, kasi ro iba bi nga nag-play it original, hay ginadakop ni Meto. Alright, mga katropa, yaman na kita sa aton karang TikTok live. Eh, nag-live, abe ako mga katropa, kaya pagabasahon, anay naton sandara. Good afternoon na sa mga katropa na itong nakatutok sa aton karang TikTok live makaroon nga hapon. Ay sige, aton gitagsang bilogon sandara. Kay katropang moralista, hello gida na Kimo, okay lang kung nobo gida, okay lang kung amat nga nasasakitan ka. Ayo, kay katropang text, kay text na, basahon. Talks or text talks. Oh, shout out kita na kuno kay Frank nga taga Mercedes. Bo si paring Frank. Isa gamon ra sa mga pogings o nakara sa may inyo buswang. Ay, gida. Ay, shout out kita na Kinyog. Thank you, gida. Okay, gida. Manta, masadya mat anak ko may mga haba na mga katropa. Masadya kuno ko may gwapo ka nga barkada. Kasi pag hinambay nga, ay, kaikuan man ang barkada. Oo, mana mga gwapo man sa datanan ron. Eh, kita mo si kasi talks man niya ray. Literal man nga ginagagas imura. Ano man daro ginagagas? Basi ayaw, mabok ko na, syempre. Iba kita biga hapon kung may mga datingan eh. Mga barkada, abira niya karapang oing kaya support. Ina natin sandara. Aga, syempre, buko niyang itanan nga abing nga oras mga katropa. Haya, napifeel ninyo ro, mauraya nga ray. Tagpag-isipon, abit iba nga, ay, porket gwapo man abo ka na nagagagas siya. Ay, ginakilates pataan na ron, syempre. Para hindi ko no masaktan, bumasaktan. Hindi mawasak. Oh, ring tagay puso on. Kay King, hello kita na Kimo watching from. Bo kay ibang kita si X naghingi ng closure. Bo sana all. Sana all nagapangayo pa sa gihapon ita closure sa anda karang mga X. Ay taugang abang-abangan nato no basi kunro inyong closure nga ron ay rayat agalira umpisa sa pag pabaskog pagpatimsog it inyo karang relasyon. Kay introvert mo gada na watching here in United States of Aklan. Ay hello gada na Kimo kunta masadya kagid imo katropang introvert. Kay Sastre, shoutout sa Naisold sa National High School una karas sa May. Sa Ags, pa-shoutout ko na sa Sastre family. Eh, classmate, ito yung type ko eh, yung tipong hindi mapapasakin. Ano mo, grabe, dari imong inarte, karapang classmate ko, si Yon, talang maton. May mga bagay gani, mga katropa, nga hanggang tingin na lang muna. Kung hindi mo pa kaya man ako nung maabot, hanggang tingin. Ay, kung gusto mo maabot, ay, mag-try ka, mag-effort. Try, at least you try. O, diba? Kay Roland, thank you so much kid Ana sa imong pa heart. Kay Sweetie, shout out mo man ako ate. Magba-birthday ko no imo bukas. Oy, happy birthday kay Sweetie kid Ana. More blessings to come. Aga mas manami kid Ana nga
Firming nga healthy kita. Para syempre mas maabo pag hidraton ka nga ma-experience ag dapat magpakayaman pa kita. Diba ga? Kung mag-birthday aganik dapat ruin atong wish eh. Maghaba pa tong kabuhi ag syempre maging healthy kita para makasamit man kita ita. Manami. Bungol. Grabe kita kung mahambaw na kung makasamit it manami. Makasamit na katropa it manami gidlat ang pangabuhi. Sa uman na belated happy birthday gid anakimo karapang sweetie. Magdahan ikaw Permi. God bless gid anakimo. Maabo nga blessings rumagaabot kimo biskan bukod mo it birthday. Sorry lang po akong tambay. Ay good, grabe dara. Grabe sad boy yarn. Mga katropa, di ba gapan ni naton, okay lang man nga maging tambay ka ita, makadali. Kasi pag sayid ni mong kaya ni mo si imo karang sarili, edi go mga katropa. Di mo man kinahanggan gid-an ng literal nga karon kalating habang buhay, di ba ga? Pag once nakikita ni mo mga katropa nga may pagbabago pa, oo, may pagbabago pa si imo karang sarili, edi go, di ba ga? Di naton pagkalitan mga katropa ro ilinoras nga medyo wagat nakita at ginaibo na ubra. Di ba kani may motto nga time is gold. Hindi pwedeng maging time is blue man nakaratang menggay hay. Yeah! Eh syempre, tanan na binga oras mga katropa, gaagi at ana ron. Kaya kung nagatili na mad kita, ay wag idait mahimo sa matuod yan. Sige yan nga, kung feel mo nga hindi mo pa kaya karon ka lang, pero hindi ka mag-stuck gid-ana nga sa punto nga rikaroon ka gating. I-shout out man ko no, ate, si Jacqueline na magbe-birthday bukas. So yeah, sa uman, happy birthday gid-an man kay Jacqueline. Gaga-birthday man hinaga. Akla nun kita karapang Jeremy ah. Karapang John, pa-shout out man kamo, iya kara, no? Pa-shout out man, iya ko na si Jundel. Ag si Jojo sa Sorsogon. Bow, hello, gid-ana sa mga katropa natin una kara sa maya Sorsogon. Nag-apur pamantaw. Kay Ugly Queen. Grabe, gid-ana. Good afternoon, gid-ana, Kimo, ha? Ag kay Queen. O, diba, kung may Ugly Queen, may Queen. Ay, tauman yan, ni Haman Ita. Maruin anda karang mga pangalan. Pa-shout out ko no sa mga taga-Manggan. Banga! Alright, mga katropa, oras natin alas 5:21 is na sa hapon. Ay, dali ako ni mga katropa ha, ay mga commercial break. Ano kita? Agos sa aton karang bagbalik ka. Dire-diretso, uwat preno-preno, ruaton karang apaga. Arang kada, mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by!

0: Secrets of Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
1: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mubla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na
1: isa Sir Josil kay suppose hapus lang pagpagwa sang aton sini nga higko eh kagasuno pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
0: amo na kalaba ha
1: ambot lang kung paano nila takso na
2: Sanson Plus Gold
1: ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sang mangustin sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
0: So, if constipated, maginom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
0: Oo.
1: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
3: Sanson Gold Coffee Mix.
0: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Sanson Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini sining nga brain.
2: The Secret of Health.
3: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa imusuki ka tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka tansan sa 320 ml o na isa man ka tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Sulod ang tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
4: See posters for details.
3: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review HFDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.

0: oras, mga katropa! Alas 5.34 na sa hapon! At syempre, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive!
1: Sana
0: ka! Sa hapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay! Oy, good afternoon sa mga katropa natin! Kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo! Nakalive kita ha sa itong karang Facebook page! Iya sa XFM Calibo 96.5! At syempre, mga katropa, ay sa gihapon, makaibahan ninyo ako para sa pagkiay-kiay, para sa pagpahugas, at sa pagpatugo, gidana karon buligag, o gidana ka mong magpatugo, it inyong hugas. Anyways, mga katropa, nagpasalamat kita sa uman, sa mga DJ nato nga nagahimo, itry ka ng remix para sa pag-saot naton makaranga hapon. Ay, kay Lolo, kay Lola ha. Hello, gidana kinyo una mga katropa naton. Excited, ito si Lola, ag si Lolo, katropang Menggay, si Banaraton, karang musika. Dali yan, ay akong gidana ng usuyon para diretsuro pag kiay-kiay nga ron. Kay Coffee, ba pa shoutout ko na kuno kay Sim Andre Agsaan ng unga nga si Friends Geraldo gidaro mag-ama nga ra.
1: Ayari!
0: Nakita nga ra ya, nung nagkaguman ko, nagagabali, guman ko, agad si Gerald, sure,
1: sana ron. Sana
0: ko. Sige, shoutout kita na kinyo una ah. Mga katropa, yan ikita ah, sari ka nga mga i-play natin yung musika, baskugan na rin yung radyo, pahauman na rin mong po! Pusog-pusugan, raimong bo, botcoin, hay maarang kada na kita. Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kauta Carlota.

Okay, dali ang mga katropa, shoutout na niya. Ito pang Lexa, pa-shoutout ko na it umay. Nakarang nanay, nga si Raquel Nablo, Aquilino Nablo, na permi katon karang mga katropa, nagapurpamate. Bo, thank you so much, kidane. Sige, hanuta! Hanuta na!

shoutout ha ko ng mga katropa. Ayan, ang Shella. Shoutout ko ng Uman sa anak karanga. Gasunggod. Diba? Si ko na magsunggod yun. Ana si Lola Heidi. Recampo ag kay Mama Nana. O, Heidi, magsunggod lay haraw ta para kimugit. Ana, rumusika nga ra. Kaya nga ni haba na day, buksan mo gut, Ana. Buksan mo gut, Ana. Kuno rin mong ginatago. Tago nga, talento sa pagsaot. Ay, miski, hindi pa man mana, makatropa. Iwi, sinalo nga stepping sa aton kara. Welcome, gid Ana, para magsilinaot. Good vibes yan kita, ha? Ay, sige, sa padayon. Kasi sayod ko, gid Ana, mga lola ag lolo natin yara. Santa, paro may mga makusog itbo. Buto. Buto, makusog itugan. Nano man, abira aton kada nga mga words nga ray. Makusog, sandar, makakitaan mo, ay nakakakiay-kiay pa. Ay, sige, banat!

tropa nagakiay-kiay gamang kita para makahupawagua itugas eh. Bukon itara mapahay blood, gidana rumama naton nga ron, abaw. Rahawan ni kanopan, ghost, gidana nga ray. Idol Mengay, pa-shoutout ko no sa anang mama, nga na high blood, gidana kunok permi kay Rose Tesnado. Ay, medyo mas mahay blood, imaro naging shoutout mo ita, Mauraya, kanopang ghost. Balak at imo mag-explain, basta ako nagabasa at ako sa inyo karang mga comment. Ay mga katropa, iba gidabigid mother, mga mother na to ena. Nadali sa damagaugtas ro ena. Ay kung tawaan mo matana it kwarta, ay di, ganami matala pa matyaga. Ay side nyo man, si nanay nga ro sige, tatatatatatatatata, mamabodak at po, ano, ikong kato na iya. Wakay ng wakay, pero ro, andaman kung nasa isip kang man, nasa gihapon, para man, kinyo, sige ang mga katropa, pamati, ay nga, kung hindi mo pagpamati, ano na, mas maglala, paroy!

barangkada, kumusta gid ano pagpahungas? Inyo karang mga kagawasan ni kinami gid makatrapa magsinaot saot. Basta may ka-partner kitang pagpabaskog it kagawasan. Ray karang premium D3 soft gel capsule. Ray makatrapa makaprotect kita kara, maka maprotektahan nato natin karang sarili kasi nga ni ay magabuli gra makatrapa para hindi makita makatakna. Itray karang mga viruses ag bacteria. Premium D3 soft gel capsule pagid makatrapa. May nilakal nga virgin coconut at oil, malunggay oil ag vitamin D3. Ayan, mabaskog kita sa pang-adlaw-adlaw. Ag isa pa, mga katropa, makapabaskog ra ha. Aton karang atuan. Agar, aton karang pamantawa. Pamantawan. Aton karang Dari ka rin mga katropang pagbati, pabatian. Ano po tawag ka rabaga? Sa dugonggan ba mga katropa? Ay, medyo ano, ibaga imo, hindi mas maklaro ag mabuligan na na mga katropang protektahan pang overall gut ana. Dari ka rin premium D3 soft gel capsule. Raya, pwede ninyo mabakay ro na o nakara sa Mercury Drugstore. Pwede man ka mo mag-check sa aton karang online shop. Ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Alright, mga katropa, padayon sa pag hanot. Padayon sa pagbumba-bumba. Ay, sige mga katropa. Baskugaw at sagyapon inyong radyo. Aga makapatugo it inyong mga hugas mga katropa.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan.
0: sa The Secret of Health.
5: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: XFM. XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.

0: Plus Coffee Mix. Ay, hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasu.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision.

0: repeat. Deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
5: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: symptoms persist.
5: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kay nung pusang ordinaryo nga kape, dito kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa panahon ngayon, na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: Good evening everybody. Welcome na sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Maginop na rin kita until
1: 12 midnight
0: evening sa
1: July 22, 20 and 26.
0: Are you sure?
1: I am very sure.
0: Liwatabi, July. July?
1: July 22.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Yes, yes, okay. Sulok-sulokon.
1: 23? 22 bala?
0: Hindi kayo bala 22 kung 23?
1: 23 na lang.
0: No record. Dead ni ka na itong program. Sige, akay ginambal mo na ginman nga July 23. Amo na ang exact date sa mga July 23, 2026. Yes. Dol, kung kwaon ka, bini Lord bilang isa sa mga angel niya, mapasugot ka?
1: Ano na, sa akong dinsada.
0: Ano sa bat mo?
1: Amo na lang ba? Kung sa'yo mo, ano na siya, kondensada ako ng burger.
0: Wala kang isa ba yun sa dancing tarong?
1: Naman.
0: Angel, iba purada eh. Kondensada man na imo yaman.
1: Kini, kondensada man na. May all-purpose cream pa gani.
0: Okay, dali na. Ipang-welcome ta na anay nga ton nga mga, ano, mga katropa naton sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island. Oh, attendance check?
1: Check na check!
0: Random naman ni ha? Pasala sa lahon, takaw na. Unta naman ng mga taga-Antique, oh ah. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique. 93.3. Opod na si katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Ay, correction!
1: Pimi na gamitin sa ako.
0: Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: isa man sa palangga ko, Alex
0: John Ray.
1: Sigurado?
0: Yes! Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan, with katropa.
1: Siyempre, si Papa ko, Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod, with katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Wow, perfect! Pero may masala ba ni Sadi? Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Chitty Boy.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Siyempre, si Supremo.
0: Siyempre, kaya siya pala ito isa subong.
1: Gani.
0: Mabatian man kita sa Sagay, 87.5. Kag sa telebisyon, makitaan kag mabatian man. Via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorious Manaplak, Adi Sagay, kag Iskalante. Kag, siyempre, wala na akong minilipatan. Lawag na natanan, no?
1: O, ara na.
0: O, sige. Basta, hi. Kung nagambal, ha. Sa mga nagalantaw sa FB, like and follow nyo man ang amon nga na-restrict nga page. Ngitaan nyo lang da ang Troy Tisoy 2.0 kay Mang Basa ko da sa inyo nga mga mensahe. Kag, sa subong pa lang, pwede nyo na ma-save advance ang amon nga mga numbers. XFM, call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog, tindog pa.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap!
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako isa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo. Mabigli sa mga butika. Woo!

0: Balik lang sa phone, pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Chan, si Katropang Troy Tilangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!
0: Hindi ko mambal ka naman patas, ha? Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kapika na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi kay MC Clarito. Good evening, Troy. Kamusta? Tawag mo naman ako. Wala akong pang tawag ngayon. Naiirita ako mag-dial ngayon ng 11 digits eh.
1: Makakapoy ka rin eh.
0: Gusto ko sana yung 11 digit na idadial ko, sana yun yung magre-reflect sa bank account ko.
1: 6 digits gani, okay na.
0: Para di na ako maghihirap.
1: Kaya nga.
0: Gusto ko na kasing maging mapayapa ang buhay ko para hayahay.
1: Wow, talaga lang ha.
0: Oh, di ba 11 digits?
1: Yes.
0: Oh, ang nakuha ko lang yun, 11 igit. Oh. Uy, nag-brown out.
1: Nasadya, kid.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium-chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sentin Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Mga katropa,

0: Cas Gold. Mas pinalakas.
1: I'm without caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Ganton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga Tropanos, 4:30 i-share sa Agahona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Kara Itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpanganagan pagay liliba exciting Pilipinas. Nabagkaroon kita ang adlaw na yan karang Biyernes sa Pizza 24 sa bugan karat Hulyo Dagong 2026. And of course, sa gihapon, ako rin yung karayong magigibahan mangin anchor man sa tropang RR Kulas. Magigibahan natin partner technical side, tropang Novela Estelieros. Sa ato na ay karagapagtamyaw, no, Ita, good morning, no, sa mga katropa na ton karang nag-monitor, pinagi sa inyo karang at isatagsa ka mga radyo. Awa na ay magkaratdaya karang live raton karang Facebook mga katropa. Ugat-ugat ton talanggit anay, kaya man may ginaayos raton karang at technician, ha. But in a way, oyo na sa aton karang mga negosyante, no, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kabugusan karang public market, no, sa aton karang probinsya Karataklan. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga overseas Filipino workers na ito na, sa mga mga partit aton karang kalibutan, no, kutob sa maabutan ito aton karang pagwaragwag, pinagi sa aton karang mobile application XFM Kalibo, 96.5 good morning. Aga, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.

0: ka welcome na sa Ton Karagapaga ililiba exciting Pilipinas. Baro plastada ka Ton Karaga mga igmang hod magkaraan. Mga katropa na no, nag-amat-amat yun man makaroon niya nag-pahaom na no, mag-sugod sa trabaho and of course mag-sugod no, sa anda karaga iskwelahan. But anyway, yun no, mga katropa, magkatalakay kita karoon no, ita mainit-init karaga mabalita nga aton magkaraga pag-istoryahan tawani tadagan nag-ligwa na no, sa kabilugan magkarat aton karaga pagpanganagan. Yara kita sa Banwa no ita daya karaga kalibo well no nag anunsyo mga katropa or nag suspendido ita klase kapin sa mga pampubliko ag pribado karaga eskwelahan no sa aton karaga kalibo bangod sa nakaprepara karaga power interruption mga katropa. Naraya rogin pagguwa no, ni Kalibo Mayor Joris Socro basi sa gin pagguwa man karang class suspension advisory nga iga patuman. Naraya karang suspension alinsunod sa Executive Order Number 050 Series of 2026 kasunod ita daya karang power advisory reference number 2026-7-2-13 itaton karang Akelco. So makaroon karang Biyernes mga katropa no, pribado ang pagpublikong eskwelahan suspendido no, bangod sa runaya karoon niya power interruption. Kaibahan sa mga lugar nga maapektuhan it pagkaduga it supply dahil karga kuryente rong kabilugan kara it poblasyon ni Takalibo partit barangay Andagaw ibahan kara rong Jaime Cardinal Sin Avenue Santa Monica aga parte it Orita Road MKWD Libtong ura karon sa may barangay Mubo aga of course di kara sa may barangay Bacau Sur barangay Bacau Norte Bless Saint aga barangay Old Buswang. So bangod karon wa ita magasugot no nga mga estudyante sa mga pampubliko ag pribado karang eskwelahan sa mga nasambitan karang lugar. Samtang sa aton man kara mga katropa na sa mga estudyante naton na sa mga namitlang naton karang mga eskwelahan. Bila ka mga parte ng eskwela ni sa aton karang Banwa karat kalibo wa it klase. Pero sa ibang Banwa, syempre may una tana ron. But anyway, yari kita mga katropa no, sa dagagan man ni taton karaga panyempo magkaroon. Tropical cyclone update. No? Raya karanga si Bagyong Quiapo. No, nga nagagapit no, sa aton karanga Luzon. So posibleng magabaskog sa mga masunod karaga mga inuras bago mga katropa mag-igo sa may parte at Babuyan Islands aga Cagayan. So padayon ra nga nagahugag pa kanlurang hilagang kanluran or west northwest ward from tropical depression Quiapo no samtang inapabilin kararong kabaskog sa silangan ita Cagayan aga ginagauman niya maging tropical storm Raya ang mga katropa or makaroon karanga agahon mismo aga bago pa magbaskog bilang severe tropical storm matapos nga magkatabok ora karon sa Babuyan Islands. So rana karaga lokasyon magkaraon na karon sa may or may una karaga 535 kilometers silangan ita Tugigaraw City Cagayan ha. So ano raton karaga ginagauman posible nga maging tropical storm raya karaga Quiapo mga katropa aga ginagauman nga mag-agi pagapit sa northeastern mainland Cagayan bago magatabok una karon sa may Babuyan Island. So magabaskog raya bilang severe tropical storm ada kara nga pagtabok na una karon sa Babuyan Island. So ginagauman magaguait Philippine Area of Responsibility no sa Sabado no, or hinaga kara nga adlaw. So pinakamataas nga pagagkara pwede nga igasa kara sa wind signal number 2. Pero wa pa ginabili na rong posibilidad it went signal number 3 kung mas magabaskog pa rong sistema samtang sa Batanes or Babuyan Islands area. So pagabaskugon na kara ni Bagyong Quiapo rong habagat nga magadaga ita magawakan kara nga pag-ilinungan at mabaskog kara nga bugso it hangin sa pila ka mga parte da ita aton kara nga nasod. So ginagauman kara or ginapanumdom raton kara nga publiko nga mga mapabili no, nga ma-alerto no, sa pagagit dahil kara nga pagbilinaha landslide agrong kondisyon itaton karon nga mga baybayon. So, padayon no mga katropa nga mga subaybay no sa pila ka mga update magaling karon sa aton karang DOST pag-asa Metro Manila. Oras na to alas 4:40 isa is no magkaron karang agahon. Sa aton karang pag ililiba no pag pangalagad mga katropa. Sa aton kara nga mga topiko nga aton kara nga pagatalakayon. Padayon, daya kara nga hugot nga pag-monitor it mga tadod magkara particular sa aton kara nga barangay poblasyon Kalibok.
1: Exciting Pilipinas!
0: Para ra sa striktong pagpatuman it curfew sa mga minor di edad. Well, kato pamatana ra. Asay daton man makaroon, may mga minor di edad gihapon. Kasi gidas gihapon, randa karang kapag warla-warla. Kapin sa mga disoras nga rait gabi eh. Nga dapat sa sugod na sandat daya karang parimagay, magpatak it daya karang alas 10 it gabi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bangod raya mga katropa, kasunod raya it mga serye, it mga pagpanakaw, ang pila ka mga krimen, ngaro mga gakot raya karon nya mga minor di edad.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ah? Agro raya karaga padayon karanga gabi-gabi karaga pagalinibot it mga tanod. Para man sa safety it aton man syempre nga mga igma. Of course aton karaga mga otoridad no. O galing ro bang manakaw nga ra gidabantayan man aton karaga mga nagalibot-libot karaga mga tanod or otoridad. So, hindi dapat tanawon bilang simpleng pagpangdakop o kon pagpangsita no, sa mga minor di edad raya karanga ko. Kundi, raya rong pamaagi, agod ba proteksyonan kapin sa mga peligro nga posible nga makainkwentro sanda kon padayon nga nagalagaw-lagaw sa dis oras nga ra itraya karanga gabi. Ah, makaron karanga tiempo mga katropa. Nagainabo. Siyempre to lang na. Nagainabo makaron raya karanga kaso it pagpanakawan, rambol, pagamit it daya karanga illegal karanga droga. Agpila ka mga krimen nga may mga minor di edad nga nagagakot. Ah, so mas nagakabug-atrong responsibilidad it komunidad nga bantayan aga turan rong mga pamatan-on.
1: Exciting Pilipinas.
0: So importante nga maintindihan nga curfew bukon itimo-himo, di ba? Bukod himo-himo nga patakaran para lang limitahan rong kahilwayan itaton karang mga minor di. Ginhimo raya agod malikawan nga mabiktima sanda itdaya karang krimen. O kon mismong masangkot sa mga iligal karang higi moon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Once nga may sangka minor una pa sa karsada sa tunga itrayay karaga gabi nga uwa it importante nga ginapanawan o kon uwa it may gina o kon uwa it kaibahan karaga ginikanan, mas mataas rong posibilidad nga maimpluwensyahan it mga tao nga may magain karanga intensyon, mga apang hindi man dapat tanan nga responsibilidad ibutang gamang sa mga katapo man itraya karanga barangay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maabog ihapon kararong papel it mga parents kon may curfew kinahangan nga siguraduhon itagsa kaginikanan nga una sa sugod itbagay roanda karanga mga inunga. Antes pa mag-abot rong oras nga rat daya karanga curfew. Well, rong disiplina. No? Rong disiplina number one ra sa sugod it panimagay. No? Kapin sa mga inunga, di ba ga? Mga katropa, kung may curfew, kinahanggan niya mga katropa, subaybayan man. Itraya karoon niya mga ginikanan, randa karaga mga ito. Number one, karoon, randa karaga cellphone, kung ano may mga transaction sa nila.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba? Kung rin ginikanan mismo, wa man managabantay sa anda karaga mga unga, mabudlay para sa mga otoridad nga mapatuman rung kasuguan. So kinahangan man nga may balanse rung pagpatuman nga rataya karanga korpyo. So dapat may respeto sa mga pamatanon ang hindi man sanda karanga pagtratuhon no, ng mga kriminal. Kung may una karanga masita karanga minor, mas maayos nga tauan ita at pagtugupangod agihatod sanda karanga ginikanan agud sayuron raya karanga sitwasyon agrong raya karanga katuyuan dapat una ro paggiya ag pag proteher di ba hindi pagpahadlok o kon pagpa bayan. Oh, so syempre hindi naton dapat husgahan rong tanan karanga krimen nga ginakagakipan man dahil karanga minor. Ha? Bangod yamang sa nagawarla-warla. Kasi para man no, sa mga minor mga katropa dahil karon nga korpyo. Kasi may nagalibot-libot, mataas rong tsansa nga ma-involve sanda. Ma-involve sanda sa mga hingi mo on nga dapat sa sugod sanda itraya karon nya palimagay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Di ba ga? Mga katropa. So abo nga responsibilidad kararo mga girikana. Hindi man mahimo nga rong barangay ag otoridad yamang ro perme karaga nagabantay sa mga pamatan-on. Una gid akararong pagdisiplina ko pamilya. Di ba ga? So dapat sayuron it ginikanan. Kung si I nag-aagtor anda karanga unga, sin oro anda karanga kaibahan, ag anong oras raya nga makauli. Kung may mayad karanga communication sa sugod it panimagay, mas mabudlay nga managarong pamatanon sa magain karanga impluensya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba ga? Mga katropa. Dapat nga usisaon kung may mga minor nga perming sagwa it this oras it daya karanga gabi. May pila nga nagapangita or nagapangabuhi man para man sanda karanga pamilya. May pila man karanga ginapabayan at may pila man nga may problema sa sugod it anda karanga panimagay.
1: Exciting Pilipinas!
0: So kinahangan nga may kaangayan nga pagtanaw sa tagsa ka sitwasyon. Rumpag patuman niya rat dahil karang curfew dapat may kaangot man sa social services, guidance, or counseling agod matabangan rumanga pamatanon nga nagakinahanggan gid, no? Ita support ang mga katropa. So, pero sa uli, rupina ka maabo nga sukatan ita kalampusan itaton karang curfew. Bukon ita kaabuon it mga minor nga nasita o kon nadakpa. So mas importante nga makita naton nga naganubo kara rung kaso it krimen, nagaabo rung pamatanon nga nagauli sa insakto kara nga oras ang nagataas gid kara rung disiplina sa panimagay ang mas nagaguwas rung komunidad mga katropa. Kasi rung kamatuoran nga katuyuan itdayag karang nga curfew, raya rung paga preserbar itkabuhi aga pagabuton itaton karang nga mga pamatao. Kung mabantayan naton raya karon nga mga pamatao, mas abo rung posibilidad nga maganubo sanda bilang responsable yung mga igmanghod no sa pag-aabuton mga katropa. Kasi rung pangdisiplina karon raya rung magaguwas kanda sa mas mabugat nga problema sa maabot kara nga mga inadla.
1: Exciting right, Pilipinas.
0: May alas 4:50 i-science no mga katropa, no raton kara nga oras makaron kara nga agahon. But anyway, nasa lugang naton karaga balita, ro probinsya magkarat daya karang aklan, mga katropa, naka-record 229 ka mga kaso it dengue cases.
1: Exciting Pilipinas!
0: May unagon kara rong namatay. Haling ko January 4, to July 11, 2026.
1: Exciting Pilipinas!
0: Said ba naton makara, raya kara nga tiyempo nga ra, tig-ilinugan mga katropa, raya manro pag-yaptaag, ha? Ita raya karong nga mga masakit.
1: Exciting
0: bukod
1: Pilipinas!
0: Bukod niyang itdingge, kundi may mga leptospirosis, ha? Nano pa una karon nga may kaangtanan, sa daya kara nga pag inabo ita masakit nga ra mga katropa. Agraya nga pagpadayon nga pagtilinaas nga ra it kaso man it dengue sa nagakaingyaan kara nga lugar nagatao it abo nga makabagaka ra no kapin sa public. Hindi dapat tanawon nga ordinaryo gamang nga sakit ra eh. O kon panghitabo nga nagabalik kaping kong tig-ilinugan. Well, rung dengue. Sambilog sa seryosong sakit nga pwedeng mag-resulta karat grabe karang komplikasyon aga kinamatay. Gabi yon sa mga pamatanon, senior citizens, ag may mga maguya karang resistensya. So kada may ginabaton kita nga report nga may nagadugang karang kaso o kung may namatay bangod sa raya karang dengue, dapat raya raw magapukaw sa tagsa ka mga pumuyo nga magahimo it action antes maglala rong sitwasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, masami, nga kung nag-abot rong tig-ilinugan, nag-abot man rong mga lugar nga bubuan itdaya karaga tubi eh. Or ginapunpunan itdaya karaga tubi, kapindo mga lata, buti, mga luma karaga guma, or kariton nga na, paso, kanal. Aga, riba, nga mga mabutangan, nga ginapugaran ita namok, mga katropa. bisan nakasayod kita nga raya rong ginahalinan if dengue, maabo gihapon rong uwa naga tao it importansya sa simple karanga paglimpyo kapin sa palibot, di ba ga?
1: Exciting Pilipinas!
0: So nakahugan pakararong iba eh, nga may magkasakit anay sa pamilya antes no nga mag limpyo. Ah, so dayang nga pamatasan, siyempre dapat bag-uhon
1: dai. Exciting Pilipinas.
0: Ang importante nga maintindihan nato, ngarong pagsugpo sa dengue, bukon it responsibilidad it Department of Health. O kon it lokal karanga gobyerno gama. Kasi responsibilidad bandraya it bugos karanga komunidad. Nga bisan pa nga mag-abot rumang health workers para mag-inspeksyon, mag-fogging o kon magtao it dahi karang impormasyon kon rutag sa kapalimagay uwa nag-obra itapila ka mga parte. So mabudlagit nga mapunggan ro pagkilinabo nga ratnamok or rupag gapta it masakit.
1: Exciting Pilipinas! Diba?
0: So may una man nga pagsalig ro pila sa fogging. Pero dapat masayuran nga hindi permanente karang solusyon. So ro fogging ginahimo gamang sa mga lugar nga may kumpirmadong pag-ilinabo nga ratdaya karang nga kaso. No? Aga nagapatay gamang it mga hamtong nga ranga namok. Hindi napapatay ro mga itlog or nano pang uwa nagagupad karanga namo nga una pa sarong daya karanga tubig ngani bisa may fogging kon una man uwa man ginalimpyuhan rong palibot mabalik gyapon daya karanga problema kara mga katropa. Ala 5:01 noraton karaga oras mga katropa. Oy, bantay pagi do sa mga dugang naton karaga mga balita naton karaga pagistoryahan na mga katropa bata antis rong tanan iyan kita sa produkto ito aton karaga Yes to Halta Incorporated rong Santon Plaza Coffee Mix na kapin sa mga coffee lover naton nung nakaroon yung mga igmang hod nga gustong mapabilin nga energize no kada adlaw sakto gid no ray karanga Santon Plaza Coffee Mix mga katropa karamiton nga classic coffee oh. So mabo no rong benepisyo kara no ro aton karanga mabuo kara mga katropa kasi purong natural imaw no wa man itraya karanga side effect agraya ay produkto itato garaga Yes to Halta Incorporated mabakira no sa aton karanga pharmacies drugstores nation wide no? Sa pila pa gid mga minute init no gamang topic ko nga aton kinaga pag istoryahan para balikan ta tigamang itapila ka reminders kali standby.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santol Blast Gold, mas pinalakas.
3: Isamisa po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Blast Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Blast Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Blast Gold.
4: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayuga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, itasan Ton Coffee Mix. Ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako itsan ton ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsan ton ay gamayan. Ako napatunayan ko mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nang gawa ka-migraine. Mungod ka pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, hindi naman tulang pagsakit ang akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: X.
2: F. M.
5: X. F. FM.
10: The Secret of Health.
11: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
12: Southland Plus Gold.
13: Dari na masulod sa Rizal Josie Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa ni ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa itong sa lawas tungod sa nagarin lain yung mga badatian nga naangot dari. Ang Balungay banggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa utok nagahambal sa aton sa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo nga aton sa stress hormone. Ang tuman sa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa nisang aton sa gland. Kag kung nagapabilin yung mataas sa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ang aton sa cellula tungod sa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa adrenal glands.
12: Southland Plus Gold.
13: Makuha nila Sir Josil ang binipiso sa Balungay kung nagatumar sila sa Southland Plus Gold capsule. Isa sa sangkaps ni amoni ang Balungay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini kay ginupod ang karayna sang utan kag karayna sang prutas. Dili lang sa Southland Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga rayna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
12: Southland Plus Gold.
11: Pwede man aton ma-process ang Balungay into a liquid form. May ginatawag makita nga Balungay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa Balungay sa Southland Plus Gold capsule, makuha tamani na sa premium D3 soft gel capsule kay may Balungay oil man dok layo.
13: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
14: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, Balungay at vitamin D3.
13: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southland Vitamin C kung nagatumar kita sa Southland Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
14: Southland Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
11: Lugangan yung Southland Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa Vitamin C kay hindi kita makamanufacture. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality products ang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Southland Plus Gold Premium D3 kag Southland Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: Southland Gold Coffee Mix.
11: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Southland Gold Coffee Mix. May Balungay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Southland Plus Coffee Mix.
12: Southland Gold Coffee Mix.
11: Ang upodya is moringa or Balungay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sininga premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may Balungay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
12: Premium D3 coffee mix.
11: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka mo dira. Kay available ni ato sininga mga Yes to Health products.
10: The secret of health.
11: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
10: The secret of health.
11: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sininga guya, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
10: The Secret of Health.
7: XFM.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
17: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
19: Bili na!
17: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: Ako si Florifres Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remedito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ahora os van a tropar las 5:19 sa Agahona. Maraga panumbalik kita mga tropa no, sa ton kinagapaga pangalaga de exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako rin yung karoon yung mangin kibahan katropa ng RR Kulit. Anyway, no, sa hindi magbuhay, mag-check kita, no, itadaya ka nga report ni katropa ang Christian Villanueva, no, magaliman, no, sa anak ka nga area of responsibility. But anyway, no, mga katropa sa ton kinagapaga padayon, Western Visayas, mga katropa, may iga-deploy ka nga hagos 5,000 no, ka mga pulis. Raya ay para sa state of the nation address, no, or aton ka nga zona. Aga nagapakita kung man o kaseryoso rong gobyerno nga mapabilin rong kagawasan ag siguridad nga raya ro sa sambilog no sa pinakaimportante nga okasyon no it pampolitika no sa aton karangan nasyon. Exciting mga katropa. So raya no hay base sa aton karang Region 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo no nga girabilog rong pwersa i 3,905 no nga otoridad 804 no ka mga force multipliers ag 117 no mga katropa nga mga dugang no nga mga personnel. Okay, para mapabili no ra aton karaga kagawasan bata. Anyway, no sa aton karaga paga parayon. Si Karon Tanay rung police report ni katropang Christian Villanueva magaliman no sa nakarang area of responsibility. Katropang Christian sa report standby.
1: XFM Police Report. Police
0: yes, report. Report katropang Christian, good morning.
2: Good morning.
3: Yes, katropang good morning. Thanks God. Well, it's Friday.
0: Sana all.
3: It's Bernice.
0: Bernice. Magapit naman ro, Berman.
3: Ay, lapit lang man ro, Berman. Siyempre, pag Berman, ay, katulong dun, Ber. Anyway, sa tagarang natipon ka ng mga report, ha, ba, okay, grabe rong,

0: ang kon kara nga kahadlok ang trauma. It's ang kamiyembre at ato kara LGBTQIA+ community. Matapos nga nga nga sudlon, it's ang ka-PWD ang nakarang panibagay sa barangay Habana sa Banwa Karat, Buruanga. Alas 10:50 kara ita gabi ino, ita adlaw kara nga Miyerkules. So sa daya kara nga biktima, naguli si Gunumorat ang nakarang panibagay, maghalin no, sa ang nakarang barkada. Tag madiskubrihan na nakarang may una nga nag iwag-iwag sa suod. Mm-hmm. Nakarang panimagay kung siin ka ron nag-flashlight no, para nga ni makita kung sinuro tao karang nga nag-suod. Napanuhan man no, ideya karang LGBT nga nagtago pa ideya karang suspect sa porsyon ito na karang kusina o galing tagibuksan na naroon na karang iwag.
1: Mm-hmm.
0: Bawahay katot ang nakita na naroon yaki karang naka sok-sok no ito na karang kago ag may yellow green nga t-shirt ha.
1: Ugaom ko nga nirar ano sok-sok tupad eh
0: ngani ay bako na yung basit kong pati tarusod ba yung limpiuhan ba na na katrupang ar
1: di na ito mga mga
0: ngay. Kaya karang nga yakin sa KPWD, aging kila kay alias Apa Anak Leto. Kasi hindi mong bisis man siguro naging nga suod, kaya karang panimagay, ito yung karang nga nagareklamo. So dugang para ba, harap pagigali ka trupang harar, nag 30 finger pagigali mo. Ba,
1: 30 iso ka, PWD ah.
0: May nag 30 finger pa, kaya karang PWD. Aga ana pang balak mga sakiton roya karang biktima. So ging remind man no ita aton karano nga aton karang mga panimagay una rato maigmangod aton una sa Buruanga nga maglagi din na karang panimagay para maiwasan na karang mga tatabo karang mga incident kara. So na report man sa karang kapulisan agaging pablater na no, katropa nga ar-ara. Sa ito pagigarudugan pagiging ma-report di karang madasig man no, na na-rescue at akon kara rescuer no, sa may di karang agpila na itong mga residente sa Proxinco sa itong karabarangay populasyon sa Manokan at Libakaw di karang 21 anyos nga yaki matapos nga ni karang maghana nga magumpat sa tulay bandang alas 5:30 kara kahapon ni tahapon sa tuwarabong impormasyon ay residente ta parang ibunzar ya karang lalaki ag naga problema sigun ni mora sa anak karang nobya ag pamilya
1: grabe taro
0: pag nagresponder aton karang awtoridad sa lugar bao insigida nga gintalay mora no sa aton karang Libakaw PNP, at kung sige nito nag-abot man na nakarigmanghod ag nubya para istoryahan nanda. Dahil kita kung amat, kung may problema sa pag-ibig, wao ka. Pag may problema sa pag-ibig, katropang RR, wao at ibang isip kung di rayat ana nga magpakamatay.
1: Dinro sa bilog ka ro, no? Ro pagpalangga. Actually, din yan inhamba ng nga maabo nga pwede ipalangga. Baga. Pero kung kita nagapalangga, kita mga katropa, no? Dapat 50% si imong kaugalingon, 50% man si imo karon nga ginapalangga.
0: Yeah.
1: At least balance, baga, no? Ro nga tanan, para hindi ka masaktan sa huli.
0: Hindi, delikado ka, tropa. Dapat, hay, 70% yung imo karang nubiyag, 30% yung imo sarili.
1: Ay, kung
0: itong aon mo, mo malaman di hapon. 50-50 rin, guwa.
1: Di nyo matamatawad ba, no?
0: Oo, delikado man di hapon. Dapat, hay, 70 yung para sing nubiyag, 30 si para sing sarili, ah. Yung siguro, 60-40 ka, tropa, karar. Ayaw, 50-50, delikado.
1: Oh, may kimat ni may kagiting eh. So pag-abot mo ko, eksperto nga eksperto kagit imo.
0: Hoy, bako na ay akong makamakaroon mako ni mo karang sistema. Hay, delikado man di apo.
1: Yes.
0: 50 tabi ay. Na di mo masayra kung may pag-asa pa to uwa.
1: Oh, right.
0: Oh, may demo 60-40 o 70-30 ah, katro pa nga RR. Oh, kaya sa atong amigo na, no, ay si mong partner, ay 60-40 lang, 70-30 lang. Parika, ay! 70-30 lang.
1: Seryoso, ima, ay. Ginaayos na kita, ima, na hindi kita ba naka-live rato niya Facebook makarama na, ay.
0: Ay, kaya magiging malinaw noon na to sa balang araw.
1: Oo, maagos sa kwalmun sa Banwara. Kasi,
0: Yung bilin ko lang, pariko, ay, kung magmahal tayo, 60-40 lang. Huwag lang yung 50-50, delikado yun eh. Sabi kasi di ka tropang RR, 50-50. 50 sa sarili mo, 50 sa girlfriend mo. Eh, delikado yun, 50-50 na 60-40 or 70-30 lang.
1: Pero at least sa'yo makaray, makarecover mo. Ngayon na ka man, nagagabay-gabay ka na. May mga advice ka man, may imo man niya, advice ka ron ka na para mag-agan-hagan mo.
0: Pag may problema ka lang pariko, ay, punta ka lang sa bahay. Open yung gate natin doon.
1: Tagay tayo doon.
0: May lamisa tayo, may mesa tayo doon. May pitchil tayo doon kung gusto mo. May baso din. May malamig na tubig. Problema yan. Bukas yung gate para sa'yo, pare kuya.
1: Magsabi ka lang.
0: Magsabi ka lang. Ay, yung kasama din natin, Desa, mag... Kuan yan, magkinalangay nuibo na yan sa ilang araw eh.
1: Ay, oo. Sa hapitan ka lang nanda karon ah.
0: Hoy, sama-sama tayo doon ba?
1: Mga taga Malinaw noon, XFM Kalibo.
0: Yes. Okay, balik kita sa atong report. Nasa iuran nga nasa abroad ana karang nanay, taya karang yayaki, samtang man sa Maynila man na karang tatay, agaging pahisayo diagi. No sa nakarang ginikanan, kaya karang insidente, ag nagka-istorya kung masa nakarakatropang RR. So, kaya karang yaki, dati man nung nag-eskwela sa atong karang Libacaw College of Science and Technology sa atong karang LCST, kaya nakataya na nga ni Kunta na mga karahay magpamanila, parang ito nga nang padayon na nakarangapagtuon. Ay sa makaroon, no, sa mahidman ni Mora Kahintangan, ang naulin mo sa nakarang panimagay. So, may problema kita, no, katropang RR, una ra itong ginikanan, istoryahin ninyo, ipag-uwa ninyo yung karang problema, istorya ninyo. Dagaban na bimakarong katropang RR sa itong mangod, kung may problema, ginakim-kim, ginasuno. Una ra itong ginikanan, kung may nubya ka mo, isugid sinyong nubya, sa may barkada ka mo, isugid sinyong karang barkada. Bukod at kimkimon ninyo yung karang problema katropang RR. Ano rin po sa inyo karang pamilya, ano rin po sa inyo karang nubya, ano rin po sa inyo karang partner, ano rin po sa inyo karang barkada, kung wala ka magkasugi, dito yung karang problema katropang RR.
1: Kasi nagabinugat niya, nagabinugat rin katropang Christian Raimo nga na magsagang kuwa at may ginasugiran. So dapat may imo nga ginasugiran.
0: Yes, at doon pag inihambag niyo mo kayo na, kung 50-50, hey, sin ato, hey, kabugat, ano mo nga? Ako aton, 50 kilos, 50 kilos, ay kabug aton kasi pangaral. Dapat, hi, may katuwang kagitin.
1: Balanse.
0: Balanse ang katropang. Anyway, ha, din ato karang natipon karang mga report, aga hindi na lang noro update. Sa di karang aging pati kang karang search warrant kahap BE, sa bahay nito ito karang banay-banay, mabati ano ni Nuna sa Pilar ng Kaman News and Public Affairs, ito karang XFM Kalibo report. May link karang sa ito karang area of responsibility ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no, sa Police Report ni Katropang Christian Villanueva.
2: Exciting Pilipinas.
1: Oras mga katropa, 5:30 no, raton karang oras magkaroon ka nagagahon. Ay sa mga katropa, raton ka nagahamuok pa. Bugta. Bangon. Ang pag-amat-amat na at prepara kung may trabaho. Kamusta mga katropa rin nyo? Nagkaroon niya plastada? No, magkaroon ka ng Biyernes. No, kamay pang maabo pagita. No, ka mga blessing mag-abot. Wow, sana all. Abogin niya sa gamat. No, sa inyo ka nagpag-tutok. No, pag-pamati sa aton ka nagprograma karon Exciting Pilipinas. Pag-ililibaw man kita karon adlaw ka Domingo sa pila ka mga news and public affairs sa iyan karon sa XFM Kalibo. Naging kibahan na itong partner technical side, katropang Noel Estillero. Sakay itatong karanga patrol, katropang Christian Villanueva. Kagal man itaton ka rin nga station manager katropang Jan Alinas Kanya. Saton man ka rin nga CEO, President Dr. Remilito Oy. Ninyo karon niya naging kibahan katropang RR Kulas sa Nargaywan. Itmayad-ayad ka rin kagahon ito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Yes to health.
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang ato sining pagparagad sa sining programa, ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magsete ng masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ganing mga simtomas sang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang ato sining nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern ka mo darang nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
7: Welcome man, Sir Josil. Ano? Kina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josil ano, sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mabuligan.
4: Yes to health.
6: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health.
6: Pero dari kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay way niya caffeine kag way coffee beans, ang Sunthorn Plus Coffee Mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo way kape, way sang coffee beans, way therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Sunthorn Plus Coffee Mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
7: Gagtuman kita na kay importante Sir Jocelyn, no? Kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa Sir Josel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Josel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Yes to help.
6: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaya sa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
7: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kung ay kamo time, arin na lang kapihan nyo ah, pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaya man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Sunthorn Plus Gold.
6: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set-in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini, botambalos ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
7: Kaga posible Sir Josel, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
6: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta, depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat gin man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
7: Para mahambal naton Sir Josel nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
6: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
7: Correct.
6: May ara kon kaysa ngang reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
7: Yes Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya. May ara man gani nga like 120 ang imo sini nga systolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
6: So kung mag-above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
7: Correct.
6: Pero kung may BP, ikaw blood pressure of 130/80, butang balon sini 130 ang iban sini okay-okay pa. Pero ara ka nagalisa mo direct risk of having a hypertension, Dok Leon.
7: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini, inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Couple Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: And mag-over 130, magkalabot na be 140, and then magtaas man 290, 140 over 90. Buta malo sa you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
7: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amun na ni mo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josel sang treatment.
6: In short, sa ni, seek immediate medical attention.
0: Gusto mo ba ng

0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay ma lang sa ila. Mm-hmm. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga doga palanggitom lang ang pagkapula.
1: Mm-hmm.
0: Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas, pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sining ha? Medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot kagalisa mo niya blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bara sang alimango kag kasag.
1: Mm-hmm.
0: Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma naga uyog-uyog kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag isang panit sa litson sa mga plakaon sa litson kag sa nagakaon sa litson kon magkaon kita gamay lang sa panit bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan may baluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sini nga sodium levels kag mag-relax ang aton sini nga blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ng low potassium levels, posible mag resulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sini nga blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masami naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josil.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito yung nakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
2: Isa man sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, mga tidbits of information, hindi ka ba ipang makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipiga ng inyo sining nga ikayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano na ito sa lawas na ito. Pero, kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sini nga hypertension, Dok Leo?
2: Yes, Sir Josel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sini nga blood vessel relaxation. Tikabalo naman kita nga para nga ang aton sini nga blood pressure manami kag balanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sini kaugatan may pahanunot. Maayog iya sini nga pagpahanunot sa lagaagi sina dira nga dugo. Nga kun sa diin, kun kulang kita sa magnesium, Sir Josel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nag-resulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas dos alas tres. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sini nga function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sini nga lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sini nga blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magkaba kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josel, no? Kung nga akin ang lanaton sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Diarrhea ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sa ni mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kay araya makontrol ta panaya, matulo timpla ta panaya, kun kulang madugang-dugangan mo. Kun medyo maparat masabawan mo dugang. Mas labi nga magandam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap nga sodium. Labi gid naton nga ginarecommend sa ila nga maginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kun ang komposisyon sa ila sini nga mga pagkaon processed kag mga instant para nga wising imbalances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension kun high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
4: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira basi hindi nyo bala fully ma-digest kun matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sini nga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya Sir Josel, nagabulig panami sang aton sini nga pag-sirkular sang dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang Sir Josel na no ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na ton nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amo ni Sir Josel yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS balang ginatawag. Kini siya Sir Josel sa BP regulation. Isa man ni sa rason na kung nga ang dapat natuntalupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense nga nag-low ng sining blood flow, marilis ni Sir Josel sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani, itrigger nga naman ang chain reaction, maproduce naman isa sa angiotensin 2, amun ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sa ang pag-release sa ginatawag aldosterone, ang hormone, nagabulig no, para sa aton sining kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din dire Sir Jose ang problem. If ang ining gitawag ang relasyon bala sa sining system, ining gitawag naton sa nga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sa nga blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng aton sa nga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang ining ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kun naga-overactive na inisya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ninyo blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sining kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sining blood vessel walls. Ginapabakod sining aton sining kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sining dugo kung mag-circular ini alin sa kurason bakadto sa nagkalinlain nga part sang aton sining lawas. Kaga more effective kay Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhon vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
4: The secret of health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kay nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno pagpahamis sang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para saya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin san pa manghilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sininga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sininga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josil nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jik and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sininga guya sa aton sininga panit sa aton sininga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga nga ginarekomendar na ton nga kinanglan gi kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang suabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sini nga kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sina sang aton sining kilala no. Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhon Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang ka ulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis inang hindi kitaon halos ang imo sining pores sa imo sining skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhon Herbal Soap. Ang Santhon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok Dok Leo.
2: Problema gid kun dali ba ako every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa ibansa ni ang luto nga bayabas. Although ibang sinitit nagakaon iya sa luto ng bayabas, ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil ha, na nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene niya ginatawag. Amun yung ginahimo sa aton o kung binipiso nga makuha na aton, kung Sunthone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ng mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa niya mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamatamat fade kung nagagamit kita sang Sunthone plus herbal soap.
5: Sunthone plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya. Makabig na rin ito na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kaya kung nagapamanyos ka sang Sunthone Plus Herbal Oil, nagabulig manipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ng aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig manipa-active sang pag-function sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense sini nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthone Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyusin niyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batyagan niyo gidang pag-usbong bala, batyag mo daga sulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Sunthone Herbal Oil.
5: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor. Release sa mga butika. The secret of
1: hell. Kung nagigkamo ka guwanta, sa palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sist the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sining mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So, delikado man patandog ni mo, kay ma-aggravate lang ang banog ya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So, imnin nyo na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr., budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm.
2: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya po yaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner. 30 minutes before loving magturbo dietary supplement for men. Mabakal ini sa sukin nya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: X FM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inkraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Katropa Philippines their time, alas 6:14 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antonito. Yan ang mga headlines, makanyadlaw, it biyernas, July 24, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. Ag para sa kanya headlines, sa kapang ng balita, lokal, pesa yaklan, ginklaro nga wa it participasyon o ahensya sa pagpilit beneficyaryo para sa uplift program CBMS survey, nga ginpatigayan PSA, ginsera kung bigin basayhan DSWD kung sin oro pigado. Samtang vice chairperson ipangumaklan, ginaligar, ginpilit nga magpartisipar sa amnesty program it militar, triko ginatawag nga fake surrender activity. Bagay, it dati nga drug surrender, ginsirbahan it search warrant sa banibanay malinaw, bala, ag baril na recover. Sa dumani headlines, balita, national recto sa mga law enforcers, irrespeto ro decent, ag maging mapag-on kontra sa karahasan sa gilapit nga zona. Samtang BIR, ag PNP, ginpasan yung para kampanya kontra sa mailegal nga sigarilyo. Sa dumani headlines, balita, international, US, ag Saudi Arabia, nakangkonit nuclear energy deal. Samtang pagpumati sa kaso ni former Venezuelan President Maduro pag-umpisahan sa 2027. Sa dumanya balita, entertainment Sharon Osbourne may hinyo sa mga fans sa first death anniversary at nagtaliwan niya asawang si OC. Sa dumanya balita, sports Alex Yala official ko nga kaibahan sa main draw at US Open 2026. At sa tumanya, health news, pumpkin seeds, bugana sa zinc na makasuporta sa prostate health, ang normal na testosterone production.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: At sa madetalyo man, balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Gain klaro at Philippine Statistics Authority kung PSA yakla, niyawa sanda it kalabtanan sa pag

0: Haga, nga mga datos nga ginapakigbahin ni gagakip sa data share agreement sa tungay PSA Department of Planning, Economy and Development kon DepBeb aga DSWD. Rising kuan ay voluntaryo rason niya kung sino gamang rohaom nga magpakigbahin it impormasyon hay raya mara masakop sa accessible database. Samtang riba man nga wa nagpermit waiver hay makaibahan gamang sa statistics. Ipagdugang matapos sa pagkolekta it datos gilay nandang rangi na proseso para masecure validity, accuracy, reliability, and consistency sa mga sabat it kada household. Sa oras nga mahuman go ro database it registry higa pasaray sa PSA Central Office. Nasayuran niya kaibahan sa Apply Program no pagtaw it hasta 2,000 pesos nga one-time aid para sa 3.5 million na beneficiary at poor peace ag walang gutom program. Kama naman niya ginpagawik na suporta para sa 2.5 million yung mga pobre ag near poor nga pamilya sa idamay 2024 CBMS.
1: Gusto namon klaruho nga, do PSA hay what at involvement sa pag-select kung sino at aro beneficiary sa uplift. Do amon yot ang involvement hay during conduct data collection through CBMS or community-based monitoring system. But sa CBMS nga data gathering, bukon aron it ginpili at anamon kundi nga census type ro approach it data collection. But ang bagon karon hay tanan nga pamagay, ginagtunan, yes, tanan nga households regardless ang status of living. Mangranon ka man o pobre ka man, ginaagtunan doon itatong yung mga enumerator ay gina-convince nga mag-participate or magtao iti mo nga information sa amon yung mga data collect. Pero the CBMS, the nature it CBMS nga law, hay voluntary. Every 3 years malang kita gakandak it CBMS, no? So 2024 naton ginkandak, makaroon gidro approach yung ginhimo naton. By the time magin-kandak namon doon, what kami kasayod kung ano itong mga programs, yes, nga maabot.
2: Kung para siin.
1: Kung para siin, basta rusugot, akamon it tamon nga office, mag-agto kami, magkanda kami, it data collection, agtanan nga households, amon nga agtunan.
0: Ro Philippine Statistics Authority kan PSA aklan sa andaman nga pagpahayag.
3: Express balita sa gahon.
0: Ang sa mapagiging balita lokal, diretsahan niya gintawag ni Rachel Trico, Provincial Vice Chairperson, itpang umaklan niya fake surrender activity o amnesty program at Philippine Army. Kasi dry ginaligar, pagpilit ka ng magpartisipar, pinaagi sa pag-surrender, samtang wapasigon na tapos o amnesty program. So kay Trico, nga banda alas 3 at hapon, kumartas, Hulyo 21, ay minag-agto sa nabagay sa barangay Tabangka, naman siya nga tatlong individual. Nga dati na lang ang miyembro, ag may kaibahan niya daywang ginaligar katapo it militar. Kusitin di istorya imaw magbalik ko sa sabak it gobyerno ag aywan o pagsaka sa Bukida. Apang hugot man rin ginakontra kadungan it pagklaro nga bukon imaw it miyembro it New People's Army o kon NPA. Kusitin sigon nagugat o red tagging matapos imaw nga masipgatan nga aktibong nagapartisipar sa mga mobilisasyon o kon hubag protesta ag masami nga pag-agto sa mga komunidad. Ni Sister Mancaranga nagapaabot gamang Sunday it bulig sa mga mangunguma ag bukon it para mag-recruit kanda nga maging NPA. Pinagkapit Mancaranga ro insidente bilang sa kaklase it pagpangharas kung sa siin nagatugara it pagkabaga ka para sa kagwasan it anang pamilya. Pag karagin pa kamayad nanda nga magpa-blatter matapos ginaligar nga pagpamigos.
4: Ang pinaaligaran nila sa akon, kung pwede ko no, mahinyo ako nga if ever pwede ako mag-surrender ko no habang di pa tapos ang amnesty program, which is no kahibaya kung yung ano ang i-surrender na kung hindi man ako NPA. Kaya disang ang nag-agto nga to, hay, dati man naman niya membro.
2: Itang aklan.
4: Oo, hay, kilala man ako na medyo amigo man kami. Pero pag hambal na ako niya, may maagto nga mga lawyers na ako, amo naman magbalanaw sila gululpe. Medyo shady ba ginatawad na to. Ako man lang ginakulbaan makaroon ay pasik ba sa later nga days o doon ang mga gabi magawa ako ag basik kung baril nila ako sa dalan mo lang ang ginapanimbangan ako. Actually makaroon gapahaon na kami para ma-file sang blatter para may sangkiri nga ease of mind man bala para sa ako nagsakon niya bilog na pamilya. Siguro ang ginahamban nila nga NPA ko kay nakikita nila ako sa mga mobilization, sa mga rally sa plaza, mga gaagto sa communities, mga pangutan na ito sa mga committee kung ano ang pwede naman mabuli. At siguro nakikita nila nga medyo pang-recruit ko na ako tawo para pasakaunig ko sa bukid.
0: Si Rachel Trico, Provincial Vice Chairperson at pangumaklan sa naman nga pagpahaya.
3: Express balita sa gahon.
0: At sa tapusan man yung balita lokal, narito magka-Vision X Plus Softgel Capsule or Capsule lang ang paragid sa aton yung mga mata. Yung serbehan is search warrant or sang kapanimagay sa barangay Banay-Banay, Malinaw, Kabie, Hulyo 23. Ginter subject person si alias Miguel, 41 anyos, residentit na sambit ng lugar. Sa pagpatigan search warrant na recovered mga otoridad ro sangka homemade

0: the brake type 1911 style nga baril. Ag loaded it sa bilog nga 5.56mm nga bala. Dugang karang na recover man, roday wa pagid ka mga 5.56mm nga bala, daywa nga bala ita 0.45 nga baril. Kama naman niya siyang ka-bladed weapon. So kay Police Captain Conrado Espino Jr. Hepet Malinaw PNP nga may mga record on the subject person, itpagpagupok it baril kapin kung raya hay nakainoma. Yun kang permaman na nanangaray dati nga drug surrendery. Sa makaroon, una gawin ro sa subject person sa kasudiyat Malinaw PNP para masagakaigo nga disposition.
1: Nakita ko na mayroong mga records about him. Kung malasing, laging nagdadala ng baril at nananakot. Lalong-lalo na dito sa barangay Banay-Banay. Pipilitin po natin na wakasan yung mga ganyang pag-uugali. Gagawin natin paraan na mahuli sila. Siyempre, bawal silang umawak ng illegal na armas. Sa record check natin, isa siyang surrendery sa drug sa panahon ni Duterte. And also, nakita ko na mayroon siyang blood report dito sa barangay nila. During the search, nakakuha tayo ng 1911 na design. Pero nung nakita ko doon sa video mo, ako talaga hindi ko pa siya nakita na personal. Mm-hmm. Nababali siya at ang bala niya kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng baril na may mahabang 5.56 na ginagamit dito sa Armalite. Made weapon ng kanyang dala. Nung nakarecover tayo ng dalawang bala ng caliber 45 at meron ding bala na 5.56mm, yung pang Armalite na nandun sa loob mismo ng baril, at meron pang dalawang 5.56 na bala.
0: Si Police Captain Conrado Espino Jr. Hepet Malinaw PNP sa naman nga pagpahiya.
2: Express, balita sa agahon, balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, Standard Time, alas 6, 24 sa agahon. Ang sama detalye mga balita national nga tumagkaton Santom Plus Gold Herbal Capsule. Ginmandoan Executive Secretary Ralph Rector mga law enforcement agencies nga irespeto rin kinamatarong itmapumuyo sa ilway nga pagpahayaga samtang pabili na stricto kontra sa karahasan at kinagamo sa glapit nga State of the Nation address sa konsona ni President Bongbong Marcos Jr. sa July 27. Ginpunto ni Rector, importansya itpagbalanse sa pagbatuman itlayi at pagrespeto sa kinamatarong itpubliko. Ginmandoan ng Carrera Philippine National Police Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA nga pasanyugon o koordinasyon sa seguridad, traffic management, ag crowd control, agad masigurado, rumadasi nga pagsabat sa naman yung insidente sa Adlaw Itzona. Samtang ipasiguro man it Armed Forces of the Philippines ag Presidential Security Command nga haumgon o andang mga seguridad para sa okasyon. So pakirekto, importante nga maging matawhay ag maayos sa zona bukon gamang isusuhod ipatasang pambansa kundi maging sa kagapit nga mga lugar.
2: Express balita sa agahon.
0: Ang kusang mga balita national na recover ako naka-recover of Bureau of Internal Revenue akong BIR ag Philippine National Police it is 7 ka mga master cases it illegal nga sigarilyo sa sangka operasyon sa Governor Generoso Davao Oriental. Kuman na kumpiska ang produkto hain sigidang ginbutang sa kasudiyat polisya agin inspeksyon na it BIR para sa tamang tax assessment. Base sa pag-usisa at Revenue District Office Number 114, kinabubantang nag-abot sa 6.5 million pesos for excise tax liability halin sa man-recover nga sigarilyo. Sa operasyon, ikapartit kinpasan yung kampanya kontra sa ilegal nga kalakalan sigarilyo na nagkakasamad sa lehitimong negosyo og kita it gobyerno. Suno pa sa BIR, nagabagro mga produkto sa pilang probisyon it National Internal Revenue Code ag sa mga regulasyon angon sa tamang rehestro ag pagbutang it revenue stamps. Sa matroon, ginapaganyan mga legal at administratibong tikang para sa pagpasakait kaso kontra sa mga responsable sa pagpanag-iya at pagdagat ng illegal nga produkto. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ito ang US dollar nagabalor 61.75 pesos.
2: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa mga detalye mga balita international, nga tumangkaton Santom Plus Coffee. Dinanunsyate Amerika nga nakaangkon Sunday nuclear energy deal sa Saudi Arabia. Pinpangunahan ni U.S. Secretary of Energy Chris Wright ag Saudi Minister of Energy His Royal Highness Prince Abdullah Aziz bin Salman ropermahan nuclear cooperation agreement. Pinpagmataan U.S. Department of Energy nga kaibahan sa nuclear deal ro bilateral safeguards agreement. Sagtanan high legal foundation para sa pilang dekada ag multi-billion dollar partnership. Magkarama kangkon ro U.S. firms it access sa Saudi nuclear energy program. Nagpunta niya kasugtanan ay pagadaghon-hon sa Kongreso para man sa gakaigo nga pag-review.
2: Express Balita sa Gahon.
0: Pagsatapusan man yung balita, international, nakataga ng mag-umpisa sa Hunyo 1, 2027, ro pagpamati sa kaso, iginpahali ni Venezuelan President Nicolas Maduro ag asawa karanga si Celia Flores. New York Judge Alvin Hellerstein nga makaangkon it pre-trial hearing sa kaso sa November 17 para pamatian ng motions maghalin sa magtimbang aparte. Nagpanitugar abogado ni Maduro nga si Barry Pollack nga pagkakontrahon nanda ro pagpamati bangroan ng kliyente protektado it sovereign immunity kung sasin may una nga legal principle nga nagaprotekta sa head of state. Matutumahan niya na aresto si Maduro ag Flores sa andang compound sa Caracas at mga U.S. forces ko January 3 ag indagasanda sa New York para tubang ro kaso nga weapon ag drug offenses.
2: Express Balita sa Gahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sumalitalyo man balita entertainment nga tumang katon it premium D3. May kakaibang pamaagi si Sharon Osbourne para celebrate her first death anniversary at asawang si heavy metal pioneer Ozzy. Ininyo ka rin sa mga fans at mister nga mas mayad niya dumdumon o anibersaryo sa pamaagit mabasog nga pagpatunog itanang mga kanta. Presenting sa Birmingham City, United Kingdom si Sharon samtang napahaom ro kauna-unahan niya Ozzy Day. Ikaray kapatigay ro kasadyahan nga tuga it frontman it Black Sabbath nga ginunga nagbaho sa Aston. Si Ozzy Osbourne o kon kila bilang The Prince of Darkness sinamatay ko Hulyo 22, 2026. Bilang dumigo ang test pa ro pagkamatay singer ginpatigay ro andang farewell show nga Back to the Beginning gig kay bahar pilang masikat nga banda kaparat Metallica, Guns N' Roses ug Slayer.
2: Express Balita sa Gahon. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Ag sama detalye man balita sports nga tumangkaton ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Opisyal yun niya na kaibahan o Filipino tennis star nga si Alex Ciala sa Madrid US Open kung si Indray ro unang roan ng ikaiwang pagpasakop sa kapangunang tourney at nasambit nga Grand Slam event. Kaibahan pa ni Ciala sa official entry list at US Open yung paghiwaton halin Agosto 30 sa Tia Trembe 13 bilang kapartit anay kapat agulihing Grand Slam main draw appearance makaroon niya season. Nag-survive anyos nga tennis standout nga presenteng number 29 ranking at Women's Tennis Association ay nagagaom nga maipadayan roan ng manami nga kampanya sa Grand Slam matapos madag-on hampang sa Wimbledon.
2: Express Balita sa Gahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa tukar niya Health News portion, ginakabig ra pumpkin seeds sa konbuso itkabasa bilang sa bilog sa pinakamugbugana nga plant-based source at zinc sang kamineral nga importante para sa mapanami ra pag-function it immune system pagmayad it mga ninaag normal na produksyon it testosterone sa gawas. Sun sa mga eksperto ro pumpkin seeds ay nagatao it magnesium, healthy fats, antioxidants ag phytosterols nga pwedeng makasuporta sa pag-ayos it prostate bilang kapartit balanse nga pagkaon. Sang ka 30 grams nga serving o konsang hakop it pumpkin seeds sa hay sarang makatao it daywas ta 3 ka milligram it zinc nga makabulig sa daw adlaw kinanganon it gawas sa simple kay dugang pumpkin seeds sa yogurt, oatmeal, salad o kontinuga bilang pangmeryenda.
2: Express Balita sa Gahon.
0: Oras mga katropa Philippines at our time alas 6.21 sa aga. Agro mo balita ang tipon pilog hapwar sa Axafam Natural Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kitit Biyernes July 24, 2026. Thank God it's Friday. Agro yung balita dagkaton Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietar Food Supplement for Men at Premium Deep. Kamat Vision X Plus Soft Gel Capsule or Capsule lang para guide sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agrimang produkto Tiesto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sass the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahot.

0: Secret of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
1: Mm.
2: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
2: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
2: Mm-hmm.
1: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo, niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare endorso sa ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
3: Gusto mo ba ng pinaka-

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sining Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
3: X.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone

0: Ika, Sister Paige.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakis ang akong iliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Batya ko gidbala ang ipikto.
0: Sister Paige, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remy Mito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa. Exciting na sa Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:48 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye! Bullseye!

0: Hi, good morning.
1: Good morning.
0: Maayaraid na nga gahon banwa ha.
1: Good morning.
0: Maayaraid man nga pagpropamati mga katropa.
1: Good morning.
0: Welcome na sa pagpangalagad ta pagililiba makaroon ka ng adlaw. Biyernes na ha. Hoy, July 24, 2026 kita mga katropa ha. Ba naghabil-habil yung matarbuga ni ta Julio. Bago rin tanan na ito nanay nga pag-welcome, pag-abi-abi kinyo banwa it maayad-ayad nga agahon. Maayad-ayad nga pag-propamati sa mga katropa naton nga nag-propahao. Makaroon ka rin nga agahon. Makaroon ka rin nga adlaw, it-biernes. Hoy, good morning. Kapi-kapi ro iba nga mga igmang hunta. O iba ay nag-o-exercise o nag-apaugas-ugas. Manami ron sa agahon. May kape ka nga Santon Gold Coffee Mix. Mag-o-exercise ka ron na. Kanamito no hinampang. Sa mga nagatotok, nagamonitor sa radyo, mayad nga pagpropamati mga katropa. Aton ka na nga may manghod makaroon nga nagamonitor sa probinsya it Capiz. Iya sa my northern part it Iloilo, Antique, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Ay dahil nga agahon, magandang umaga po. Buenas dias mga katropa. Magugag-umon raton ka nga agahon.
1: Pusas! Pusas!
0: Iya sa aton sa Western Visaya, may mga lugar nga ginpaydagom sa red rainfall alert. Mga katropa, no? Kapimparo Antique, agroporsyon man ita Iloilo. May ginpagawa makaroon nga heavy rainfall warning. Aton ka nga DOST pag-asa mga katropa daga ita mabasko guman makaroon nga habagat nagapanagasa makaroon sa Western Visayas o ya sa Visayas sa Western part ita Luzon at sa Mindanao o raya karang habagat ay moraro nagadaga it mabasko karang pag-ugan sa ibang parte ita Visayas at Mimaropa region mga katropa. Pagantayan natin nga, pag-ugan-ugan nga na. Wata-wata pag-gasilak mga ron. Isang niya sa aton, mag-ugag-umon aton ka na nga panyam po. Good morning sa mga nakatutok online. May nga pag-propamatic inyo ha, sa mga suki naton nga mga OFW. Sa abroad, sa mga parte at kalibutan, basta may internet, taba, white problema. Tugod kita karon. Good morning. Kay Chong Binje, Custodio, good morning. Pa-shoutout lang ko no sa sleeping department. Sa sleeping department. Kita ko ganyan ron. May swildo pa ganyan ron. Mga nag-ukatugog ganyan. Hindi malikawan. Kasi magamig-gamig. Ruagahon mga katropa. Yan sa aton sa probinsya Taklan. Banway, Kalibo. O, oh, nganihay. Kapi-kapi para mainit-initan. Riniros Galo na sa Hong Kong. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Michael Solina. Rumaga kasi Mario na sa Laging Banwa West sa Numansia.
1: Good morning.
0: Good morning. Kay Uncle Indin ha, kay Auntie Flor Sausa, good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor makaroon, nagkakapi-kapi.
2: Ayaw ba?
0: Nagpahugas-hugas.
1: Good
0: morning ha. Sa Sausa Concepcion na family, nag-monitor makaroon.
1: Good morning.
0: Si TJ Noynoy, Igtanlog, Solidad Noy, good morning.
1: Good
0: naman na sa San Francisco, California.
1: Pusa!
0: Naka-highlights makaroon si Noynoy.
1: Pusa!
0: Morning, Noy. Pusa! Ag sa Igtanlog, Solidad, family, iya ron sa Ibahay, Agnuman siya.
1: Pusa!
0: Kaya Gina Lynn Amaro, una sa Agusan del Sur, Mindanao.
1: Good morning.
0: Yan. Gima Tolentino, good morning.
1: Good morning.
0: Kay Mama Medina Beltran, Tiad. Nasa Mercedes Village ron, nag-monitor, nag-propamatic ato. Good morning. At sa mga naka-online, mga katropa naton. Oy, kamusta hong tanay? Ro, dagagan it panyempo. Pinagi sa report, itaton ka na nga DOST pag-asa. Kasi kaina itagaaga, daya nga nga sintro it tropical storm. Ha? Bukon nito tropical depression. Hindi ginatawag ko timong tropical storm. So, mabubaskog imaw sa tropical depression. Dayang bagyo nga nga si Quiapo. Quiapo, ro pangangan nita bagyo, no? First time na to nabatian, ro pangangan nga nga Quiapo. Pero bukong tarat Quiapo nga sa Manila, ha? Batang Quiapo. Mag-aato ka sa Manila to, may nagasinggit. Quiapo, Quiapo, Quiapo.
2: Ayun ba?
0: Oh, ay... Dayang nga ra, ay ginakwan ra, ginabantayan ro, dagagan itabagyo, Kasi may mga lugar nga may mga signal na mga katropa sa may parte kara ita extreme northern Luzon.
1: Pusa!
0: Okay na. Alas 3 itaga-aga, ro sentro, ay una makaroon sa Apari, Cagayan.
1: Pusa!
0: Kaya karang tropical storm. So ano ro anang plastada kara? Ro ipikto. Iyakaton sa Western Visayas. Abi pamatian ta report itaton karang DOST Pag-asa.
2: FM Weather Update. Weather Update.
3: Karen na judicial
0: Sige daw ya.
4: O sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Kia po na may international name na Nool. Ito pong Nool ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea na ang ibig sabihin ay red sky. So makita po natin mula sa pagiging tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Kia po. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Kia po. Yung sentro po nito ay huling namataan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Apari sa Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Kia po pa west northwestward or pakanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makikita nyo po no, yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa main northern Luzon. Habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin nyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw, inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pag-gilat at pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Kia po. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita nyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na mag-landfall in any of the islands po ng Babuyan Islands or pwede po malapit lang sa mga isla or close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak nung bagyo. Ito po yung direktang makaka-apekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas bago tuluyang maglandfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kia po, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kia po na ngayon po ay tropical storm category na may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo, ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makikita nyo po itong mga nakadilaw po na to, ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi na Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at Wind Signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po, alalabas na yung bagyong kiya po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Kia po at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin masay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybayan at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi na ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa Linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Calayan Islands ay maaaring ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at southern Luzon. So makikita nyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng western Visayas at Negros Island region ay inaasahan natin magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pag-ulan. Habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela, Cagayan, makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Kia po. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potential ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters ng mga taas po ng alon sa baybay dagat po dito po sa may area sa may coastal waters po ng Batanes kasama yung Babuyan Islands. Gayun din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugey, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Prasedes. Ito po yung mga area maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Bangi at Burgos. Ito yung mga lugar po kung saan delikado pong maglayag yung mga sakyang pandang at maliliit ang mga bangka sa mga baybayin po ng itong mga nabanggit nating lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot po ng bagyong si Kia po. At ang next update po natin ay mamayang alas 8 po ng umaga at patuloy po namin kayo niya. Sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. So mamaya pong 8 a.m. ang susunod po nating update dito sa ating binabantayan na bagyong si Kia po. So sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa may Northern Luzon, iba yung pag-iingat po dahil inaasahan nga natin yung impact ng bagyong Kia po. At live po nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yon, thank you gida. Sa aton nga DOST Pag-asa no sa pinaka latest makaron nga dagagan it aton karang panahon aga well rayang arang chimpo naton iya sa aton sa Western Visayas magugang umon gid ara mga katrupa maguumgo may pag-uwan-ugan man pero wa kita nagakip sa listahan nga may heavy rainfall warning no ro Pero mga lugar nga naapektuhan gid ama karon itadaya ka nga una sa may matindi nga mga pag-ugan. May rainfall warning, red warning. Ro probinsya kara ita Antique. Di kara sa may Aninii, Tobias Pornier, Hamtik, San Jose, ag Sibalom. Naka-red warning sandara. Sa Iloilo is San Joaquin, Miag'ao, Igbaras, Gimbal, Tigbawan, Tugbungan, Leon, Alimudyan, San Miguel, Liganis, Iloilo City, Saraga, Dumangas, Pabia, Santa Barbara, Oton, Agrong Bilog na probinsya ito. Mga katrupa. Orange warning man sa may area gyapot Antique, ha, mga nabilin nga part ita Antique is orange sa Iloilo, ag Negros Occidental, mga katrupa. So may yellow warning man sa gihapon, pero so far kita, mga katrupa, ay uwa kita yan na apektuhan itdaya karang rainfall warning sa aton karang probinsya karang kita.
1: Bullseye!
0: May pag-ugan-ugan nga may eksperyensyahan kita karang mabatsyagan raton karang mga igmanghot mga katrupa. Pero bukong man gid ita kapariho sa mga ma-eksperyensyahan itdaya karang mga probinsya ita Antique aga kwan Iloilo. Pasko gidaranda karang pag-ugan-ugan na mga katrupa. Now sa ato makaroon nga pag-proba tayo. Rato na yung oras, alas 7:06 na mga katrupa. Good morning, ani kay Mike De La Torre. Mike, una sa CBM Pawn Shop sa Uyotorong Don. Good morning, ag sa Alpha Omega. Nga nag-monitor makaroon nga.
1: Good morning!
0: Good morning, Rod Salvador. Good morning, kita Rod. Nag-monitor man. Marlene De Los Santos, watching makaroon sa Tabok Libertad Antique. Kay Mati Tornia, ani, good morning, una sa Ibahay.
1: Good morning!
0: Nag-monitor ag sa Tornia Family, si Arlis Soko Galion.
1: Good morning!
0: Kaya Manuel Nimes, good morning man. Una sa Sitio Igbao, Hanlod Libacaw, good morning gida. Kay Joe Montalban Siscar, good morning ha. Nakatutok man makaroon ka nga agahon. Good morning. Sa mga kakabukas yang itanda ka nga mga radio mga katropa. Sa ato makaroon nga pag ililiba, unahon tarong mga mainit makaroon nga mga balita lokal. Ka BE may ginpatigin nga raid search warrant tro aton karang nga mga katapo ita malinaw pin sa si katrupang Christian Villanueva eksklusibo nga gintutukan ka BE ro raya nga ranga search operation sa aton pa ay medyo ginhalughog ro panimagay itday karang suspect mga katrupa kasi kinasugid nga may illegal karang baril garon tagani na diskubrihan nga may una gid matana nga illegal nga arma. Mga katrupa, no? So ato na i-activate ro linya ni katrupang Christian sa daya karang agin patigin ka being search operation sa panira eh mora ro matabugin sa iba na itong bigmanghod nga may mga illegal karang mga baril illegal karang mga armas sa kapin kaya ron tabi ko nabatabi hindi tamapugan nga magpinagupok may mga previous nga mga recorded sa aton nga malinaw PNP nga may ginobra nga bukon ito kami. So may mga nag-report agaron ginpapanaugan ita search warrant it korte agin implement kabi'i ita aton karang nga mga katapo ita malinaw PNP
1: si
0: katropa nga Christian sa bilog sa mga nagtutok kara kabi'i mga katropa ito sa may party ita banay-banay sa banwa kara ita malinaw. Pero may na-disgrasya matakain na nga na. Doon na, ito na nga. Nana sa linya. Alanganin, sanda? Dali ang geda. Ay kung alanganin pa doy, ay sige lang. Doon na lang siguro, tawang tatadagan. No? Sa aton makaroon nga pag-pangalagad. Now, sa aton makaroon nga pag-ililiba, pero stricto man nga nga pag-implement ag pagpangdakop pa sa mga masangag nga tambutso sa bilog sa istoryahan naton. No? Now, una sa sangguni ang bayan ita kalibo, gintalakay rurayang isyo sa tambutso. Ay, lar, ikuan mo nga na eh. Di karun yan. Ay, para makuan yan naton. No? Now, ruraya ka nga tambutso, kabuhay yun ra, may mga ordinansa gun nga ginplastar kararo ro aton nga kuan ro aton nga munisipyo ita Kalibo. No? 2016 ginpasaro ordinansa nga ginabawal ro paggamit it mga masangag nga mga mapler yas may banwait. Pero anur na tabo? Wa man hagos ginasapaka. Ag sa kabuabo sa gihapon nga mga motorista nga nagagamit mga katropa itraya karanga masangag nga tambo. Ha? Kaabo iya sa may banwa karit Kalibo nga mauron ro hinampang mga katropa. In fact, ro iba nadadakpan dahil randat ang mga alibay is kwant matakuno ay aftermarket ro plastada mga katropa itraya karanga mga tambot.
1: Pusay!
0: Now, may gin obra nga resolusyon si SB member Kitsi Losis. Agrayang resolusyon is medyo pampabugtaw man lang da. Kasi nga ni sa kabuabo sa gihapon nga mga igmanghod naton nga nagareklamo nga hamat may mga masangag nga mga tambutso iya sa may banwa karait Kalibo.
1: Pusay!
0: Ha? May una gihapon nga nakagusot mga katropa nga ginawangay itaton kara nga mga igmanghod. Na makaron stricto daw nga iimplementa ruraya kara nga ordinansa. Well, since 2016 pa may ordinansa na karon iya sa aton sa may banwa it Kalibo. Makaron ginapabaskugang ag ginapatutukan pinaagi sa raya karang resolusyon ni SB Kitsi Losis. No? So hamat nga hindi ra ma-implement itusto. Kung 2016 pa hamat kabuabo gihapon nga mga masangag. Nano ginakapos sa penalty, ginakugang gihapon nga gusto ta dugangan. Ha? Ay man natagihapon eh. Oh, agabo-abo ta karon nga may banghod ro nagawangay, yes may banwat sa ibong saray. Matindi nga ra nga mga kasangag nga mga motor bisan tricycle or even sa gakyan. Oh, kaabo ron. Oh, basta within Kalibo may ordinansa pero ro implementasyon mga katropa it ordinansa masyado kahina.
1: Pusay.
0: Ha? Sino ro nag-implement kara? Well, tapos yung taro papel itaton nga munisipyo eh. Oros ang guni ang bayan, ginaprobahan sa kabuhay ng panahon, pero hasta makaroon, sigidas agihapon.
1: Pusay!
0: That's why nga medyo naalarmaw niya ni man si SB Kitsi Losis nga, abay man sa iba ko, tama na ka. Ginangan mag-duso kita at resolusyon nga, abay, pabaskugon, o kung sa mga Tagalog pa, paigtingin. Ha? Pa ipatuman itusto, rupagpangdakop sa mga masangag, rang mga tambutso, iya sa aton sa banwa karang kalimutan. Oh. Well, resolusyon na lang. Now, sa mga shop, sa mga nagabaligya, itdaya ka nga mga modified mapler. No? O kung pag kalkal, itanda ka nga mga tambutso. Sa bilog ra makaroon, nga pagatutukan, itaton ka nga munisipyo.
1: Pusay! Pusay!
0: May statement ka si SB Kitsi Losis, tumuli ba siya din doon? Pero okay na si Christian, no? Ha? Dayang ginpatigin nga search warrant kabi sa panimagay sa may banay-banay sa area sa Malinaw, no? Aton nga i-activate anay ro anak ra nga linya.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Good morning anay kay Rowena Baltasara nga nagamonitor gid makaron ta.
1: Good morning.
0: Kay Randy Santisas listening man. Good morning.
1: Good morning.
0: Una sa linya naton katropang Christian, background niya no sa natabong ra kabi nga drug by bus nang search operation illegal karang baril. Yes, sa katropang Christian, go ahead.
5: Sir. Yes, katropang John.
0: Yes, sir. Sige, go ahead.
5: Yes, katropang dyan, no, saan ka search warrant ka rin yung survey tatong ka rin Malinaw Municipal Police Station. Saan ka rin panimalay no, sa may party tatong ka rin barangay Banay-Banay sa Banwa Karat Malinaw. Rin ka rin subject person Magingan ka kay Michael Iscala Isapues, 41 anyos, agresidente, no, hindi ka na sabitan ka na noong barangay. Ag kabiingan, eh, nakabaton kita, no, itawag, no, maghalin sa aton ka na kapuisan. Agay, sige na ka na nag-proceed kita ka na sa area. Pero pag-proceed na ito, pag-abot na ito, katropang dyan, nakastart ito, no, it, sa permero ka na noong kwarto. Raton ka na nga katapo, ita kapulisan, raton ka na mga
0: sergeant. So good yun, asanda ito.
5: Yes, no, together with the daywa ka mga barangay kagawad naton, katropang dyan. So pag sa pangaiwa, kato kita nakahingabot, eh, nakahingabot kita kato it live. And then after 5 minutes natapos man, no, raya ka na pag-search. So sa pangatlo, ay ito ano kita nag-aagto sa may dining area nanda, no, kusina, katropang dyan. Agaging alukay, no, raya ka na mga kabinet, mga plastic cabinet. Kaya karang mga... Pwede
0: rin na trabaho nga rin ni Michael?
5: Ara, trabaho ka rin ni Michael katropang dyan ay una malangman dahil sa nakarang panimalay. Okay. No, may mga...
0: Oh, pero kita ko to, may mga sakusakong pagay?
5: Yes, no. Pagay to katropang dyan, pagay. No? Oo, ay anda rin nga, kwan sa nakarang ganas katropang dyan, no? Kung mga tigayani, ay anda rin nga stock mga
0: no, katropang dyan.
5: Konsumo, oh, ay ito sa may part nga to, it, tilambakan, no, ito, yakarang palay, may nakarang kabinet, negative pa ta, di ka to. And then, libot gid, no, iga, kumbaga, ay synchronize rung pag-search it aton karang may PNP, and then pag-abot, no, sa karang kwarto, abi ko tanga ni CR o kabi, eh, kwarto, tagali, nga pangatlo. So, kato, katropang dyan. Balagi
0: na, tugugan kita.
5: Oo, ginatugan kita nana. And then kato tangani kato pang diyan pagbukas, no, itaya karang pagalsa, no, itaya karang habo or foam nga to, no, nakita, no, raya karang sambilog, no, nga 5.56 mm nga bala ang kama naman sang kabala man, no, ita 45 caliber. And then sa pihak nung kabinet, no, may medyo may mesot yung mukaw kabinet kira katropang dyan, nakita pagid rong sangka 5.56 mm nga bala ag sangka 45 caliber kara nga bala. And then kato sila dalong kato katropang dyan ita na karang ginagugban kato nakaputo surya karang sangka 1911 break type nung baril nga homemade nga anat aning bala loaded de mora katropang dyan.
0: At may magasin or...
5: Nakita bin naton di magasin pero ging kwan tara eh medyo ging retoke ut akatropang jan
0: ra ka. Ang klase ng baril.
5: Yes, no, single shot ut ay mo ra katropang jan and okay. Then loaded di mo no ita 5.56 mm no nga bala so loaded so which is mabaho-baho gitara nakarangapian sa kara katropang jan and then urong bala ita 5.56 makabig ita naton kara nga high powered kara no katropang jan so
0: oh kato, ay, may mga bala pa ita ano ra bala ra at M16
5: pang diyan kung katong nga mga term no mga limans term may M16 Armalite
0: gani
5: no katropang diyan pero sa
0: gawas kara ro sino M16 ay bala.

0: nagpalibaran ang itaya ka nga nagpamalibad aruraya ka nga si Michael nga bukod at ana dato nga baril nga nga tropang ay, dyan.
1: Ay, sana nga idagom itagugban.
0: Yes, so nakapotos pa itmidyas. So, anak ka nga nagaserve nga nga holster.
1: Ay, mahumot matarmidyas?
0: Buwa na itong yung humga ka tropang dyan. Eh. Pasi kong magtabang baka ito doon kamulisan gabi. Ay, ikat, okay, balibad nga di mora. And then, yung nagpangunta naman kita ka na no, it sang kili, delimitado malang mando na karanga sabat. Mm. And then, katungan nga, balibaran na raya karanga na, raya karanga baril. And then, may anak pa karanga mga ginahamba, karanga kabiing nga, nagsugod man na sa nauna, itauna ka ina. And then,
1: ang gusto ng bago, eh, medyo kuwan manap, ginplantiran ni Mao.
0: Oh, yes, okay. Intam na ni mga katropang dyan. And then, gagpangunta na kita kung imukara, hey, may anak ka rin mga kontrao na sa libot or pati kung may mga kontrao na, akig ka na, no, aging report imaw. And then, nagpangunta na kita kung nagawala-wala ka, kung ikaw karahay nakainom or kwan, hey, na sabat matana na katropang dyan, hey, nagawala-wala malang imaw.
1: Nagawala-wala lang kita imaw.
2: Ayaw, di ma.
0: Kung
1: so, open na kung makainom ti mo, pwede ti mo magwala gon.
0: Yes, so, kung baga, hey, kung puno, manarakon ka ng uo, masakit yung manarakon ng uo, nga medyo hindi ko manakaya, yung mga problema, hey, doon na nang ginahimok katropang dyan, pero...
1: May matagin ako na matanga kung mahilong mao, maroon na nang ginaubra.
0: Nagawala yung mga katropang dyan, no? Ay, doon nga ni, pagkatapos ka to, ay, kumbaga, katropang dyan, ay, kumbaga, uwa mataman ako gawala sa guwa, yung malapan naman ako.
1: Sa sugod malata. Ay, pero kapag upok, imaw na sa sugod.
0: Doon ang yes, problema. Yes, so.
1: Ay, kailangan rin kung bala, baga una, at sa kanda, nag-tabok-tabok, at ay, gagawa, tabi eh. May ingot yes. Ibang tao, doon, taro delikado.
0: Yes, so, mga indiscriminate firing katropang dyan, may madamay baga no nga iba aga doon yan eh na despite nga grabe talaga ang karang bala kay delikado no katama katropang diyan so dayak so numata ni kay Michael no hay doon yan nga bukong kita taana bukong kita manatakon doon sa pilang beses man ako mo kay pinutana
1: ay kay pero ko no baril nga ra
0: doon na nga ba nga may nagsugod na bimanat una kay ina iya no aga una gin man sa na nag acto diretso no sa dayak karang kwarto. So, sundo matangani no kay Police Captain na Conrado Espino ratong kada nga bago nga COP at kada nga malinaw is pagpungko po at ana nakatropang diyan bilang COP nag-review mo no it mga records no ino oh, nakarata
1: kung may karang... mga blatter abang may mga reported nga ginreklamo imaw di ba
0: And then buko niyan mo katropang diyan abo pa no ana karang maging pang review kung sino may una ka nang naghuhupot-hupot no it mga illegal ka nga baril panaga pangupok it illegal no mga naga wala-wala ka nang may mga record sa barangay and then laya nga nga si Michael Iskala sa Puwes ay dayero sa bilog no nakita no, ni Sir Espino and then nag-conduct no nag-pasaan ay sa ato ng prosecutor's office niya mag-conduct kita daya karang searchwaran and then no ging grant mata no itaton karang prosecutor's office ang gabi nga nga natigay yun ta no katropang dyan roriya karang pag-search and
1: so,
0: then
1: yung pangutan na Muhammad may baril imo para sa alin na nada
0: Adun yan, ang nangambag katropang dyan, bukong kita't manat akon, doon ay karang baril. Gabalibad kita imaw. Oh, gabalibad kita imaw. Ay kung mga naghambag takuntang imaw nga ana, ay base kung pangutana na ito imaw, base kung ana karang pambaril, tapis-pis ka
1: naman. Ay matindit ano, kung pis-pis rin ang ginabaril, ay maka mo tarubala, 45 aga M16?
0: Oh, hey, base maka kung pambaril at pis-pis, anong ganas, wala ito katropang dyan. Pang tabog mga no hay dito din ang katropang diyan gabi no gigagindagat imo man sa aton karang ka Malinaw Municipal Police Station and then in detain ag pagagawuman makaron no nga i-inquest imo ra sa aton karang prosecutor's office depende kung makingabot no aton karang mga affidavit no ita mga witnesses ay gigatong Muhammad don katropang diyan no ita aton karang investigator ag magapangatubang kita imo ron sa aton karang idagom ita Republic Act 10591 pwede ka na nga illegal, no? Pag-possess it, ali ka ng firearms, aga, mga bala ka na katropang dyan. More or less, no? Daya ka na nga sa pagbana-bana naton.
1: Piyansa.
0: Bala ka na nga piyansa is no? More or less 200,000 dito na.
1: Bo?
0: No, katropang dyan. Once nga loaded, roya ka na nga baril and high-powered.
1: Kasi high-powered yung maway.
0: Yes, so automatic na nasa 200,000 na katropang dyan. Daya ka na nga baril. Anyway,

0: No, doon do mga scenario kara kahapon, kara katrupang dyan, wa mata no, ito ya kara nga mga nag-insister or abi naghana nga magpagagyo no, kaya kara subject person, nakibot ya mag-imaw. No, nga may una at nga kapulitan. Masigaw
1: oh, ihapon, pay mo siguro kabiira.
0: O, oh, nagapupahaon pa ang mga katrupang dyan. Ibaling nga, may anabi kara nga tatay, no, nga kita natin kahapon nga, huwag ni pagwat atong niya kapulisan dahil nga ni nga bedridden no bedridden okay. Mao ag may edad yon so ging pakamayad lang ito lang man imo kara sa sugod and then ni pabantayan lang man no sa nakara nga pamilya para nga ni nga hindi man maalid o nakara nga tatay basi ba ako makibot baga no may mga pulis
1: pero Maura, may asawa may mga unga
0: yes no katropang dyan no Maura hay 41 anyos sa kwan ra may pamilyado no katropang diyan pero anyway no din no katropang diyan no mga senaryo kara kahapon
1: ah, pero may pagpahayag ra si Hipe ita
0: yes no may yes so may una karon katropang diyan kita nga sa live naton
1: ah, pagpahayag
0: sa live, sa live ka katropang wa na kon ha record no hay ato na nga cellphone sa bilog gabi katropang diyan naga ORT-RT hay na may ganin na kwan mata nagbalik matang na idehan nagkakuan kita kahapon eh medyo nagka-cramming kita kahapon dahil nga
1: cramming ngayon, ano spelling karon
0: ha
1: ano spelling it cramming
0: cramming ay k k r u m e n g cramming
1: cramming
0: sige yes katropang diyan no din natin update ang scenario kada kahapon sige pwede kayo kada search warrant sa to kada bahin ita barangay Banibanay sa Bando Karet Malina with the katropang RR Colas ako man si katropang Christian Villanueva by XFM 96.5 Galibo ang katropa mo
2: XFM Police Report Police Report
1: ay thank you kita ha kay katropang Christian Villanueva may kantanan sa ginpatigin karang search operation kabii di kara sa may area ito. Morning ani kay Jory Jorpo bao hara about sa tambutso ang manangara nga sambilog man lang doon kun wat nagabaligya it masangag at tambutso wat nagabakag for example man naga motor show agos naga intra mga masangag man nga tambutso kaya nainganyo or ibang mga kabataan for example man sa sigarilyo kung wat nagabaligya it sigarilyo ay wa mat naga sigarilyo o di ba ibang kabataan aron wa man it nagabakag sigarilyo ago una gid ang mabaho nga tax sa tambutso more than dakop po o, dapat dakop gid lang permi
2: morning
1: Jorpo nga naga monitor makaron karang agahon katon kay oy good morning gid anay ha kay Uncle Totong Fernando Baltasar nga nagapropamati makaron nga agahon
2: good morning
1: yon nakatutok iya sa aton karang programang kay Totong Fernando Baltasar ha? Good morning nagapropamati kay Marvin Makabinta good morning man kay Aron, si Fernando Baltasar. Kay Leonilo Victoriano Bulyag, watching makaroon sa Agnunok Island. Good morning, nag-monitor. Iya sa atong karang pagpangalagad. Sino pa? Matamatang taratanan. Kay Rini Rosgal, una sa Hong Kong doon, nakatutok man. Kay Manong Rolando Flores, una sa Mercedes Village, ha? Nag-monitor man makaroon karang agahon. Iya sa atong karang pagpangalagad. So, sa aton makaroon nga pagpapadayon, alas 7:27 na raton ka nga oras. Dayang porsyon, hato na katon it Santon Gold Coffee Mix. Rosanton Gold Coffee Mix, kabuabot ang binipisyo nga mabuo raton ka nga gawas mga katrupa. Una, ginatawaan na na it maabo nga resistensya. No? Kinangan, pabaskugo natin raton nga immune system, pinagi sa pag-inom it Santon Gold Coffee Mix. Rosanton Gold Coffee Mix, may sangkap pa imaw da nga glutathione ag collagen para maging manami tara aton nga plasta diet aton nga pa.
2: So,
1: importante man doon mga katrupa. No? Rosanton Gold Coffee Mix may malunggay eh. Ha? Nga makabulig. Nakapin pa sa agahon kung nagkakapi-kapi kita mga katrupa. Santon Gold Coffee Mix puno it enerhiya ra aton nga gawas kun ginainom ta adlaw-adlaw, especially pagbugtaw. Yun yagi, Santon Gold Coffee Mix. Kasi kita nga mga Pilipino, matik na yan. Kapit, agagi, garo ginaon.
2: mga
1: Pusay. Okay, so ano ra ITS to health ng mga produkto mabakay sa mga butika nationwide sa Mercury Drug
2: Pusay.
1: Available doon mga katrupa no, Santon Gold Coffee Mix sa Santon makaroon nga pag propadayon aton kara nga pag pangalagad. Now, balikan taro impeachment mga katrupa no kay Vice President Sara Duterte. After it impeachment, nag-preskon rong prosecution. Pero bago tapaday manda, pamatian taro anda karang mga argumento sa plastada it daya karang prosecution sa pagtapos. It raya nga ranga Article 4 it impeachment trial. Pag hinambang Article 4 mga katropa, daya rong grave threat sa ropagaga nga ginobra nationwide kasi nakita online. Rupag pamagag ni Vice President Sara Duterte sa kay President Bongbong Marcos, sa anang asawa nga si Lisa Marcos, ang kay Martin Romualdez mga
2: katropa.
1: Natapos na rung Article 4. Next in line is another article yuman, rung plastar ita prosecution. Sino man rung mga witnesses. Pero di kara sa Article 4 nga, medyo makuha niya nga eh. Masimple ang rukuan. Simple ang unang mga witnesses.
2: Pusay!
1: Matabo sa next in line. No? May mga malisya pa gani nga be one-sided kung prosecution. Ag may mga reaction with regard sa mga ginpahayag mga katropa kukampo. Ha? Ita dipinsa. Hara makaroon, rung prosecution sa anda karang plaster kung abi kung ano rung next in line sa impeachment trial nga ra especially sa Monday. Sa Monday is agahon na ro impeachment trial mga katropa medon.
2: Pusay.
1: Mismo na pagka hapon ni President Bongbong Marcos. Para magkaroon porsyon pamatian ta mga katropa.
2: Pusay.
3: Muna namin. The reason why I ask is because since yesterday parang 'di ba nagkaroon po ng dun sa interjection ni Senator Judge Pia Cayetano and then today si Senator Judge Robin Padilla. Kumusta po kayo ma'am after po nung nangyari po mga incidents involving the two senator judges?
4: Of course, yung mga ganong interjections, that's part of the trial. They are senator judges and they have the prerogative to raise clarificatory questions anytime they want, no? And of course, yun naman kay Senator Pia, I was able to make the necessary manifestation kanina. Hindi ko lang siya masyadong nag-gets agad kahapon because apparently she tried to limit my answer to yes or no only and I was not given opportunity to explain. And that is why I really tried na ma-manifest kanina to put it on record. At yun na may paulit-ulit na rin sinasabi ng presiding officer during the entire presentation of NBI Director Melvin Matibag. Na yung affidavit ni Las Cañas ay pre-present. Wait, this is merit. This is merit. The affidavit was presented to prove only what happened in the investigation and not for anything else. So, as to whether it is notarized or hindi, it should not be an issue.
3: How did you feel, ma'am? Did you feel na medyo off po yun or nabastos po ba kayo or nalimitahan? Paano po
4: yun? I feel deprived. Deprived of the opportunity to explain, no? And that is why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's important that you give context to your yes or to your no.
3: Okay, last question na lang po. Sabi niyo po kanina, you presented the powerful witnesses, kahit na tatlo lang po sila. So, would you say, ma'am, na nag-suffice po yung tatlo na yon kahit na winidraw na po yung naunang anim? Kumbaga, sabi niyo nga po kanina, kompleto na yung sa grave threat. So, hindi na talaga kinailangan dahil sapat na yung tatlo po na ito.
4: That is why I said, instead of doing the direct, the prosecution finds it unnecessary to conduct the redirect examination. That is for the reason that we honestly believe kompleto na ang testimonya ng aming tatlong testigo with respect to article on threat.
5: All right. Agate, I think you raised her.
6: Hello po. My question po pertains to what the plan is after the presiding officer said Attorney Tolosa may want to reconsider the spokesperson role nga po and have someone who's not limited to the rules of the impeachment court instead po.
4: We will bring that up with Attorney Jay Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision.
6: And then may...
7: The question was posed not only for consideration of the prosecution but also for the defense, no? Because same situation si Attorney Poa, who also is a prosecutor, who was also a defense lawyer and at the same time a spokesperson. So as our chair and lead public prosec has always said, all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial and consensual. So pag-uusapan pa natin yan.
6: And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang humingay po sa loob ng session hall when that was said?
4: Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So,
7: I think Kong Jinky is very diplomatic in her
4: kasi
7: answer.
4: Kasi kung
7: kasi ako, maginoo pero medyo bastos tayo. No? But I've always said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So, may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtingin ng kaming ganyan, yung pala kami yung nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Di ba? Ganun. As we say, it is the nature of the beast.
4: The senator judge must be the one who is neutral.
6: Okay.
4: Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges.
7: Ang quote dyan, talbog din sa inyo. Talbog sa inyo. Reminder. I mean, if you're saying that to us, we're saying it back to you. it goes back to you, the issue of bias also. We're bouncing back the question, you know, back to you. That's tama ba, correct, is Talbog, no? So
8: ibalik lang natin doon sa tamang konteksto, no? Of course, with due courtesy to Senator Robin, nirirespeto naman natin yung kanyang pananaw na parang one-sided, no, ang prosecution. Pero ibalik natin, ang Kongreso ang siyang tumanggap na impeachment complaint sang-ayon sa konstitusyon. Tiningnan kung may complaint ba e kumpleto sa forma at may basihan, at nakita at sinang-ayunan ng 257 congressman na isumiti yung articles of impeachment. Ibig sabihin, ang Kongreso na ngayon, ang prosecutor o yung magre-representa ng mga nagreklamo, at sang-ayon doon sa mga nakitang pwede, may probable cause, ngayon ay naiakyat iyan sa korte na ang Senado in this case. Dito naman sa korte, talagang bubuksan mo na ang lahat ng prueba na ipapakita ng prosecution para i-confirm or sang-ayunan or tuldukan yung mga reklamo at patotohanan yung mga reklamo. Yung defense naman ay yung akusado, kung saan in its word itself, defense de depensa. Yan po ang sitwasyon. Ang neutral ay ang senator judges kasi kailangan nilang pakinggan, i-analyze, pag-aralan, pagdebatihan ang lahat na related sa kaso para magdesisyon. Hindi pwedeng maging biased ang senator judges, pero ang defense talagang ididepensahan nila ang akusado. Ang prosecutor naman ay siya ang magtutulak para i-prove na meron silang tamang kaso. Yan po ang sitwasyon. Siguro, baka nasobrahan ng galing, no, ng ating mga prosecutors, kakibat ang ating private volunteer prosecutors, kasi syempre nakita siguro ng ating isang senator judge, hindi lang siguro isa, baka nakita ng karamihan na talagang solid ang ebidensya, hindi pwedeng malihis, hindi pwedeng mahinto, kailangan ipagpatuloy at kailangang tuldukan. Kaya nire-respeto namin si Senator Robin Padilla, pero ibalik natin, ano ba ang nararapat, ano ang dapat, at saan ito patungo?
6: Follow-up question lang po, attorney. Ano po ba yung instinctive reaction that Senator Robin reacted to? Ano po yung nangyayari sa front row?
7: Hindi ko na maalala kasi wag na lang kasi kami sa front row. Kasi alam namin, nakikita kami sa camera. Trying to behave. Kaya lang, minsan mahirap mag-behave kasi you react sa lawyer, no? You react kasi yung years of experience namin. Parang sa korte yan, di ba, nanonood naman kayo ng mga court scenes, no? Di ba? Yung mga ibang lawyers pa nga, nagpa-pound on the table. Objection, Your Honor, yung mga ganyan. Kanya, nakaganyan na lang ako, nagdodeserve na lang ako para hindi ako mag-react. No, but you know, it is not out of disrespect. It is because for years of training where we instinctively react to what we think is wrong or to what we think is unfair. As I've said before, we cannot, unlike if it were the defense, for instance, we're prosecution, if it were the defense who made a statement or who made an unfair allegation, we can contest it. Kaya lang pag senator judges, syempre hindi pwede. So, and that is why sometimes a reaction is more visual than vocal.
1: Okay. Doyon ro portion sa ginpatigay ng dakarang press con after it daya karang impeachment hearing o trial. Kung nagtaliwan karon nga sang Domingo, Lunes, Martes, Merkules, mga katropa. Now, ruplastada ag ginatanaw naton sa sitwasyon. Kasi may mga parts ag may mga igmanghod kita nga medyo agos hindi mabaton-baton eh. Ro raya karang paggamit it physical nga puwersa or anuman nga mga aksyon nga nagabutang man sa alanganin kung kabuhi ita aton nga mga igmanghod. No? sa both side. Either sa anak prosecution or sa anak right depensa. Now, kung rong mga konfrontasyon, daya nga rin mga gina... pati gayon mga katropa, itaton karang prosecution ag depensa, nga dapat makita itaton karang mga igmanghod sa publiko. Kasi bukod niya't sanda una eh. Kita man nga mga pumuyo, nagahugat man kita mga katropa sa posibleng kahinatnan ag sa magiging desisyon. Now, ro importante sa Article 4 nga ra, sambilog sa pinakasimple nga para at least maintindihan niya ang itpubliko. Uwa raya nakasintro sa komplikadong isyo pinansyal. Kundi sa mga pampubliko nga mga pahayag ni Vice Presidenta Sara Duterte mga katropa. Diba? Ro number one nga pangutana, hay bukon niya mang it, kumbaga, ginhambay na rumaura nga mga statement. No? Kasi bukon man trial o gindiskusyonan eh. Kundi kung ano agunsiin umabot nga level. Itaya ka rin nga impeachable offense kung inobra naman na like betrayal of public trust or iba pa nga mga gimbasihan nga nakabase man sa aton ka rin nga konstitusyon mga katotohanan. Diba? So rin sa bilog nga ginatanaon naton. Now, sa part it prosecution, importante nga maipakita ng darong video rung mga testigo, alin sa NBI, agro mga argumento nga mismo kung may una agid man nga basihan rung mga pahayag nga right vice president. Diba? Agod nga maistoryahan rung mga angay ag bagay kung dapat gid man bagara. May saga agid man baga nga ginubra ro aton karang abito. No? So after nga matapos it prosecution ro daya karang nga pag presentar it mga ebidensya sa Article 4, well, kung ikaw prosecution, nagapati kita nga matibay ro mga ebidensya nga ginpakita sa impeachment trial mga katropa. Sa part matat defense, ginaexpectar man nga may pakita ng daro mga pahayag nga hindi man dapat tawan it meaning eh or kahugugan bilang aktwal nga pagag or impeachable offense bagara mga katropa nga gina tanaw naton. No? So, din sa bilog eh nga mga nakikita makarot aton karang mga igmangod sa sistema sa dagagan itaya karang kwan eh sa part ita offense. Kasi nagapati mata sa anda nga sa anda karang posisyon nga rong kaso hay may bahid politika. May political scenario. Kasi impeachment na. No? So, di kara, bukon pa it bastante pagtapos sa Article 4. Para hulaan ta kung anor magiging sentensya it sinado mga katropa. Kadipindi ta kandaron. Ro impeachment, nakabase sa gyapon sa kabilugan. No? Tanan nga mga articles. Sambilog ang ro Article 4 nga ra. No? So, depende sa mga ebidensya pagid sa next nga articles nga dakarang igapakita. At posible may mga senador nga makumbinsi sa Article 4 nga ra. Pero mas mabugat para kanda sa ibang mga articles nga ginapananaw naton sa masunod nga trial mga katropa it impeachment kay BP. Especially ro paggamit it pundo ag iba pa nga mga articles nga pagatalakayon sa trial sa masunod nga pundo mga katropa. So dinro bagantayan naton no. Kun ano ro magiging buto it iba naton karang nga mga senador sa sistema ag dagagan it daya karang nga impeachment sa ato makaroon nga pag-arabarayan. Uy, 7:48 na raton nga oras mga katropa sa aton makaroon nga pag propadayon sa atong karang pagpangalagad. Well, dayang porsyon hato dakaton ita Santon Plus Gold. Dayang food supplement. Daya nagataugat at protection da sa aton karang gawas. Rosanton Plus Gold. Kung nagainom kita adlaw-adlaw kara mabahot ang bulig para dipinsahan ro mga posibleng mga masakit or mga bagatian mga katropa nga magtugpa sa aton gawas. Kapin pa sa makaroon nga panyempo uso makaroon ng obusip on trangkaso, kinangan dipinsa naton it santon plus gold roaton nga gawas. Haman. Kasi 100% herbal extract imaura. Ha? Ag ruraya karang santon plus gold, may ampalaya ag malunggay. May mangustin, garlic ag spirulina nga makabuli gid ara mga katropa nga mapasanyog roaton karon nga ikaayong gawas. Para makalikaw kita. Gapugong at emura nga hindi kita madutlan it kun anuman nga mga sakit, mga katropa. Santon plus gold. Mabakal sa mga butika nationwide o nasa Mercury Drug available gid ato. Pero Santon plus gold mga katropa. So una ron, mabakal ninyo ha sa mga igmahod na gusto nga mag-inom ita Santon gold or basin naubusan yung kamo ay pwede gid kamo kadagagan sa inyo karon nga mga butika. Now, sa aton makaroon nga pagprobadayin, haram ako na aton ibasyada na si SB member Kitsi Losis. May kangtanan sa resolusyon, no? Nga, kinangan stricto nga implementasyon sa rin mga masangag at tambutso, mga katrupa, iya sa aton sa Banwa Karait Kalipo. Bibi pamatian ka na rin bago tawan tait ng komentaryo.
9: SB Kitsi, kamusta makaroon? Imo ka nang ginaduso no, nga resolusyon nga hugot nga pag pakipagsuko, hugot nga pagbantay sa masangag nga nga mga tambutso ko nga rin ginatawag na nga modified muffler. SB, kamusta ka raro response man sa pagplastar nimo sa konseho?
10: Actually, kahapon, hey, approve mata namo lang during our session. Dahil nga nga nga resolusyon ay patungod nga sa pag stricto gid nga pag-implementar it aton nga municipal nga ordinansa regulating the use of modified engine mufflers sa mga motorsiklo naton nga nagabas nga pabaspog pagid kumbaga naga amplify pagid instead nga i-reduce ro andang tunog. So, dahil nga lang nga ordinansa sabi nga na, hey, way back 2016 patarakan sa Panclair. Actually, bukong patakot sa ngunyang bayan member ka rin, gini-proponer na, irudan sa binansa nga rin ni SB member Daisy Briones pata, dati. So, nag-abot abis sa atong attention nga for the past weeks, for the past days nga rin, hey, may mga reklamo ba nga rin mabaton kita. Kaparti sa raya nga nga mga motor nga nga mga baskog itambot itambot so na nagapinaburot at nagapinarin dito ng motor niya sa atong Banwan Kalibo. So dito kamayad natin nga inyong brahat ambunansa para ma-remind it uman pagin nga may aton mga pumuyo nga wak sayon agro aton ibang mga ahensya at gobyerno nga pag-estriktuhan o no pag pagpa-implement idaya nga ra nga ordinansa naton nga ra sa tropang player.
9: So paano ka ra masayran ra yun SB ro limit aro yun na ro kung madumduman ninyo nag-viral abi tag mga dating ato nga o mga nauna nga to nga mga ginga multahan ay paano ro pag tansya pagbase pagbantay sa limit kara SB ano ro eksakto nga limitasyon ita sangag ita kabasko gitray kara mga tambut so may pang ano kita kara SB may kumbagay pang ano yung pang sukat or pagtanaw para man niya masairan gid kung sanday magawa kasunod sa insakto kat ang basko gid anang tambutso.
10: Bali yung maura binang sa tropang clear may ato na dimisi mo nga national law at pagabot sa royon. Ngayon pagitaro ato nga rin nga municipal ordinance sa Kalibo. Tama rin ginahambar nga ito sa national doon na kinahangan din lang nga may ato na mismo nga disabled meter.
9: Oo, disabled.
10: O ginatawag nga pagsukat, pang-sukat.
9: Level meter.
10: O, kung gaano kabastog rin mo nga ito nga ron nga
9: so,
10: nga tawag ka nga motosiklo. Paano kabastog. So, pero gina-allowed na lang abi ka ron ito ato nga mismo nga ayon sa itubino sa national LTO ay 99 dB or 99 disable ano ano kasangad ba ano kabasko kay 99 yata dB ro kan which is makaron ay wak pakita ay pangsukat iya di ba wak na pangsukat iya pero ro ato na bing ordinansa nga ra katropang play is pag regulate it paggamit it modified engine muffler so makita man yagi sa motor doon eh makita man mo sa motor kung ruin mo nga ron nga natambot so hay gin modify or wa which is kung gin modify or makita man nimo nga wa imot silencer, ginbahugan mana, or ginkalkal anang sa sulod.
9: Oo.
10: Para imo magbasko bro ana nga nga tunog. Ay bawal imaw. Di ka rin yung masugod ro aton mismo nga ordinansa. Which is ordinansa nga nga ra, way back sa 2016 nga to, pumatanda na ton sa tiyempo pata ni Mayor William Lachica, ay pumatanda na ton abo-abo ka to nga ka tambutso, rugin pang gipang pagos ka to, ginpang runot, una sa magsaysay na ton. Nga mga ginpang dakog ka to, ginpang buo kita, ginpang kakas sa mga motor, mga modified muffler, at una rin wasak mismo sa magsaysay. So, di karon yun masulod ro atong nga ginatawag nga nga atong ang mismong municipal ordinance sa Propangler. Mm. Kita man na din yung moron kung modified yung mga robocon, di ba ka?
9: Mm.
10: So, kung makita niyo nga modified yung mga nga, una, taruhan ng kabaskog, it motor, ay bawa gini mao. Ayun, Propangler.
9: So, ano ro ba nga, ano nga ra, SB, may mga, ibabing nga mga, ano no, mga motorista nga, doon yung taklid ko no ro, kabasko, gitanda karon niya mga, anda karon niya mga tambutso, oo, may ko, doon yung taklid, depende sa motor, paalin na yun doon, SB.
10: May una abi nga motor nga kumbaga hay mga 400cc nga ron. Nga motor. Din abi nga ron hay out of the casa. Kumbaga out of the casa hay doon yung anis mo anang buffer. Bawal ka makabaspog. So may atong nga prohibition ka ron sa atong mga nga sila. Bukot at bawal doon yun.
9: Okay.
10: Oo. Depende rin sa anang makina at motor abi. Hindi man pwede nga ron 400cc nga motor nga ron. 400 up man ang sili ni 1000cc pa nga ni.
9: Oo.
10: Di ba? Ay hindi karon pwede butangan it may isot nga tagutso. So out of the casa pag bakalit akaron nanda ay doon ay lagi mismo ra na karon ni tagutso. So mukod timot bawal ron. Ang hindi timo pag ng nung Propangler. Unlike sa mga may isot nga ron ng motor mga 125, 150 man na mga anong-anong nga. Ginabayduhan ang mismo nanda ro muffler it aftermarket nga muffler. Again modify.
9: So bawal.
10: So bawal tayo mao. Gin-modify. Okay, takong tayo ba kung gin-modify mo para pahinaon? Dahil masayran mo mandutunog kung mahina, di ba ka? Gin-modify mo pahinaon. O galing, kung imot ang ginobra, gin-modify ni mo para pabasugong dutunog, ay bawal.
9: Oo.
10: Doon doon katropang clear.
9: Oo. So, ano kararo mga ano autorisado SB nga magapangdako pro ato man yung mga kap?
10: Ang kaibahan ato mga kapag ro ato nga kapulisan gid Propangler.
9: So, plastado na kara SB ro mga multa, penalidad.
10: Actually, sa ordinance sabi ko 2016 una matagagi pa lang doon eh. Plastado matagagi. Do akong resolution na lang arahay.
9: Stricto.
10: Para maipatupad git itmayad. Nga may striktuhan nga ipatupad itmayad. Ro ato nga ordinance nga to nga 2016 pa in-approve it sa ng bayan at itaton nga sanggo ng panlalawigan.
9: So, pila nga ano bimana SB limit niya pagka dakop kanda to the point nga kinahangan yuta pares dati nga ginimpang ginconfiscate ro anda kara mga andang mga tambut so agro yun gid ra igapa UPon gid SB up to ano nga point nga ro yun yun no himuon nga penalidad kanda kung may una kung pwede
10: pero natabo abi last time nga to hay ang bukod pa tag 2016 ato nga tagatong nga anda natong nagpinagdakop sa nga to ay wakot idea ka to kung ano ra ang mismo nga ginobra that time dahil abo kita abi abo kita katurugin ano eh gin gin pagdakop di ba pero sa akon ka pa sa first offense sabi ka is 1500 so second offense ay 2500 ang third offense ay 2500 at cancellation sa sa tricycle man ay mawhay so franchise i-cancel agro pag buo kita ron at pag ano pagkakas doon nga tambutso nga ron yung katapang kaya
9: so may possibilities sabi man na SB o kunyari na impound ro motorsiklo ro bihikulo nga to bago mabuo nanda ro anda karang sagakyan nanda motor buon gidaro rayang kakason gidarayang mga tambutso ag island aron ita nagakaangay ag bagay ang tambutso para sa mga sagakyan or motor SB bago nanda mabuo sa impounding ano naton area.
10: Actually, hay wa man kita kung mga first offense or second offense. Wa man nato nung gina...
9: Kung magiging kita sa third offense kita, abimay
10: na. Pag-abot sa third offense man na hybrid, gina-impound yung mao, pagkakasun kita yung maroon, nagbago na mabuuro yung siguro ng motor, di ko ang, bukod ko ang ikabisado nga may draw ordinansa na ibilwa, sabi ako katupay. So, siguro sa ako niya taga pag, pag-isip, ako niya pag-isip ay, bago nung ito, pa nato man, dapat ay, nga una, taga bago nga, nga, another, anang atambut, so nga, nga bukod masangag.
9: Mm-mm.
10: Or bukod naman modified.
9: Oo. SB, may mga gapaapot tabi nga na ko matrik lamo kapin kong aga-aga nagasalig nga ay roanda ka lang atambot suhay nagakaangay agbagay para sa nga motor haro niya tigin nasingan ni mo nga mga dagakuan niya motor kat ginasadya kita karon SB nga ginabumba-bumba may mga ano sa daan pwede sa nakaroon niya may kapangatubaw may manang disposition tag mga ginasadya kita nga nga ginapasanga kita roanda ang tambot so siya kung amat aga-aga ay nagapangbulabog baga sa mga nagkakatugog SB.
10: May unong, karon man yung numakol, raton mat anang national law nga about noise pollution.
9: Hmm.
10: Oh, pwede na itong ikaroon tayo, ipataw, raton ng national law about sa noise pollution kung talagang, kumbagahin, nakakaanong kasanda, nakakaidisuro, turbut, atanda, sa aton nga palibot, una, it komunidad, doon, karon natin pwede ipataw pa na raton national nga about sa noise pollution para dakpon sanda.
9: Hmm. Sa ano man sa part man SB ita raya kada nga mga traffic enforcers aton karon nya kalibog sa yari police sandaro ano eh kumaga deputize nga nga mga pang ano man na sita or dakop pa ano karon may mga dugang kamo kada kanang seminars SB kung paano nanda atubad ngon raya kada mga rider nga may mga una gid SB di gid maduga no nga nagareklamo ginapilit nga stuck taro anda karon nya tambutso or sakto taron sa dang motor may unang luma lang nga ni masangag mamakaroon baga SB so ano na may mga dugang kitang seminars or paano natin man na gina papahaom natin yung enforcers nga sa pag pa-implementar stricto nga rin nga ordinansa
10: sa makaroon nabi ay wa pa ko idea again dahil kahapon pa yun naman nabi pasta rin yung resolution nga ron at since nga bukong malapot membro makaroon it ng sa atong yung traffic sa atong yung traffic committee ay wa pakot idea gayon pero most probably siguro dahil sa aton nga hapasaw may nga resolution naman kahapon ay siguro ay pag-aubrahan din doon ay kaladro nga tikang kung paano yung mga aton nga deputize nga ng mga matauan pag it mas kumbaga ay mas seminar pag it pag-abot sa raya nga ra nga bagay nga nakatapang clear.
9: Kung ama ta, BSB no, Ruyut, may mga gasangag, nauli kita nga ni sa social media, kita rahin do mga post-post nga raaga, kung amat may mga initan, syempre kung ama tay, syempre, protect ato man nga pagpasiguro nga ginaproteksyonan man nato ro, enforcers nato niya, nagapatuman man lang, ano eh, implementation man lang, kita rin karang nga ordinansa, so at least tay, may action na yun no, SB. Sa part SB, sa stricto nga rang implementasyon possible rek ra mga shops baga nga ra SB ho mga motor shops nga naga aron nagapasugot nga nagapakalkal ginapakalkal ro tabot so it ano mga motor nga nagabaligya it mga ro nya mga muffler no nga mga ano ron SB aftermarket
10: to
9: oh. Pipe oo ag nagapagabit it mga illegal nga open pipe nga ra SB may mga posibilidad nya linglingon masandara.
10: So makaroon na bihin, medyo huwa ka sa aton nga, ano eh, nga binansa.
9: Mm-hmm.
10: So huwa pa kita makaroon it power para anuhan sanda. That phone or yun doon, nagtunan or ano man na.
9: Mm-hmm.
10: So most probably, kung mga mahulog yung man lumatabo, ay siguro, ay kailangan nyo nga i-amend din aton, yun nga rin nga atong ordinansa nga rin sa tropang clear. Ang kabuuan man abi, actually kabuuan na bihay, may mga gina-orderan tabi sa bungtat iya sa Kalibo eh.
9: Online.
10: Sa Kalibo, Manila, online, Iloilo, Kusin, nga pwede na yung orderan ito yun ang klase kung ano ang klase yung gusto nga mapler. Mag-isalpak mo ito ah.
9: Mm-mm.
10: Diba? So, huwag kita pwede karoon na kumaga hindi natin ngayon nga ron madakok din man na ron o ma-apprehend. Pero once nga gamitin ng motor, ang yarong gamitin sa atong nga munisipyo, munisipalidad at Kalibo, ang makita ron, nagbabatian nga masangag, ang bonified ni Mauhay, dakpungin.
9: Alright, sige. SB, unless may mga gusto ka makarang ipaabot, no, nga dugang abi man ang mensahe regarding sa ray karang nga pagpasa na ita stricto, no, nga implementasyon dayang nga ordinansa nga pagpangsita, pagpangdakop sa nga mga masangag nga ra nga tambutso especially sa aton yung mga riders nga ra may mga una gidabi nga kung aga-aga SB mga nagakarera masangag gidaro da mga tambutso siguro dugang reminders SB.
10: Oo, nabatihan nyo man siguro mga natabong ato tagito sa mga puok ato sa Ocean Road. Mm-hmm. Ginobra na ng karirahan.
9: Okay, mga nag-start, sabi na ang SB, no, nga naabala. Yes.